0: kapil ya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Unsa? Ano naman ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Marami na ang natunuhan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinang. Santon Plus kasi effective siya.
5: Uwa, pako, lamawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na lang siya maayo o antibiotic na o nga dito nagutaing mong sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa unang didi ko katulungan. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Ay, nalong gamugot mo na imong dagway.
6: Ah, oh, sakit kaya kuntian mo la.
1: Ngano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Magpibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil! Ang galang kati-kati! Santon Plus Herbal Oil! Ang pabahid na all-in-one sa

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sauna! Lago'y 20 pesos! Magka-grocery na ko! Subkarga namin na ko, sex! Wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
4: Mga katrupa, exciting! Exciting!
5: This song is brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.

0: oy, pareng lodi. Grabias damgo na ko pareng lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo day pare.
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy. Hubog juga, ayaw ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting! Sa Fount Plus Gold User, atong paminawon.
3: Apo si sa panglawal ba tapat na balaw na ako gibato nga pagpanakit sa akong pagkuha o blog ng ko sa hal pagod na pabato ko gipong lipa na ito nga nakabingog ko na radyo ang mga ng pagkuha ba ito na ako na atong lula na ito ni pangit ko akong gitistuman akong ginunto na

0: Kenapa bahan lo sama ini? Aku doang di jenatan lawal Santon Plus Gold Yes Well Tatak-tatak malau balau gitu.
1: Santon Plus Gold Tatak Yes to Hell. Santon Plus Gold mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Margar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Jerry Mendoza, 28 anos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidno. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Di na akong gariklamo sa nasa kahalas, panantaw, pagpabili nga malas ko, bumalino ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag o mas sing-aw ang ako panantaw sa tadaan na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalaksik ta ko balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kay akong paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan akong Premium D3 sir, ning aram-aram gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
8: Turbo?
7: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andes ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
1: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Magnolo Fortich, Bukidnon.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Kabata pa din mo? Nanguyab na ka? Exciting?
14: Exciting!
2: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: sa school.
1: Kuan na siya po. Ha, RJ? Kuan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong X.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na kasi niyo. Hindi na sabi niyo si Bo. Maayo ang Santon Plus. Maayo po akong tulog. Ato ko eh. Hindi magkatulog ba yun? Huwag magkamatulog ko. Duga na sa tagbalik katulog. Hindi malatini ka. Tulog niya din ko makatulog ba yun? Bao niya. Maayo akong tulog. Magbando na gubro. Kami ato bili man. Masama. Hindi mo sa Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Cantalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung naminaw ang XFM. Tawagod ko ilang bayot.
2: Maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko ang XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Kita niyong katang. Hello? Isa na eh? Ha?
4: Hello? Ruel? Pang?
5: This song is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

you feel real good. Tonight is your.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Dinhi!
1: Kap-kap, kap-kap, mamuna ng tagulikap.
2: Ha? Kasi yugod. Unya na, master.
1: Kap, maniguro taba kay makakakita ng sign diyaw? Oh, kita ka?
2: Asya?
1: Kala na sa iba babaw na, maniguro ng takap kayo, makakakita ng nakapaskil ya skirid ka. Remains will be cremated. So dito magpadugay-dugay dito. Kasi mapil ka, lisod na kayo. Tapasin na ta.
2: Exciting.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
6: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Garmi pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
5: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker na si Jig Kasubangan. Isip ko sa kasiklis, pringgit kong natumar o premium D3. Aron nagsikir niya ang akong mga tiil o dili basta-basta bibigay pag naana sa race. Maayos sa ba ang premium D3? Kaya namatikdan na ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubangan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: Mapalik sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check-it ako ten.
2: Dilim lagi.
9: Kulit mo lang nausap ang imo na una, uy. Dili ba na mo ang atong sabot? Nausap man ka?
2: Sa muka, uy.
9: Yung ba? Giminaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa kang giminaw na ako.
2: I'm tired. Stress.
9: Dung.
2: Usap mo din.
9: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niyo, imani, arong ganado ka. Sige na.
2: Turbo?

0: meant for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Kung maminaw ka sa ex.
4: Sa una, pobre kami. Ang sudad, nag-isa lang yun na buong bulan.
3: Kung maminaw ka sa ex.
4: Sukad na minaw yun sa ex. Dato na mi. Ang sudad, tuhala ka buong bulan.
5: This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: Ora, kapitan!
1: Unsay kalahian? Sa una o karon?
0: Ingon, ani na siya, kapitan! Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal!
1: Karon di ay?
0: Karon, kapitan! Huwaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal!
2: Exciting!
3: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
4: Hi, Maunila ay karon. Gusto ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy? Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buho?
4: Lagi, taman rako sa ibog, ani. Wag pa kaayo ka sa imong buho.
3: Girl, marato na kaayo ni oy. Sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayos sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Isitaha ang RP Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Juliet Arroyo Bailon, dere San Miguel.
7: Kung inong na ako, tulog ka ba?
6: Kaya panakit mo itong ako.
7: Juliet, uy, mo di ko ka. Ano?
6: Manang edad na ako, kung ako nakabati ka. San itong plus gold, di tagaan ko, tulog ka ba? Panakit ka ni Murag, nag-usos din sa akong tiis. Dere?
5: Zaton Plus Gold, adunay malungdi leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
9: Zaton Plus
8: Herbal Oil, garantisado,
9: maaasahan
8: sa sakit na katawan.
9: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
8: mag-Zaton Plus
9: Herbal Oil,
8: ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
9: Zaton Plus
8: Herbal Oil.
5: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
10: Lami na kung ba sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon at wago na, ngayon kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong pagkati ba? Buntag na po, bulay, halang niyo patukuto. Salamat gani ko na nakadungupuan niyo sa doktor sa yes ko. Na, paano, dako kay katabang sa kuwa. John Villanueva ba? Sa puro, banana, magkilam.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, kangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, o soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Merienda time na!
12: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
13: Punta kanta ani at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani nga biglan oran nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong ng Crop Gold Foliar Fertilizer. Nung, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Lagwa po. Oh. Sinaon-taon ting ka sa bunga.
13: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
13: Kaya na kami salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
13: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
10: Pahin sa marbis? Ako kong marbis, tapon sa Crop Gold.
13: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapong turob, gapong pamunga, tapon sa Crop Gold.
14: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
15: Kung mamino ka sa XFM.
16: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, gila sa paa.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, Ochia, masiyot ang bumang piging gasiyot. Nalo akong babunod. Binom akong Santon Plus lang. Marto akong diminti. Maayo-kayo siya.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Atong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalang Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kape haray. Patamis ani, stevia extra. Bisan deo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka aning Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadakong ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahal, musta na ka dyan sa abroad?
11: Nagpadako nilang babagika sa Midas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
10: Ay, salamat.
11: Aron dili sa lalintap ka ng mga sakit, sama sa upo, sip o nukilanan.
10: Ikaw po, pag inumog Vitamin C, ha? Amping di ang mahal.

0: Ortica Nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Chap. Usa ka radio personality. Nagoy connect back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulon na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.

0: FM.
1: XFM.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia,
4: taga Puro,
3: Diamond,
4: Matina at Playa.
3: 75, pero baskog pa.
4: Ay, kayo, wala pagbisyo kayo.
3: Nagainom kong kape.
4: Dili pa kining akong nadunggan sa mga
3: kauban ako na kining
4: Premium Coffee Mix.
3: Mayo daw kini.
4: Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muro mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
3: Sawa na?
4: O, siyempre.
3: Nadi panahon na magluya ta.
4: Kasay, gina kong
3: lahat ng panahon.
4: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
3: Premium DT Coffee Mix.
4: Okay kayo akong pumati dyan.
3: Katong mga
4: karyan ako na senior citizen,
3: inainagagtuhod siguro.
4: Sulayan ninyo yung
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog.
3: Sulayan ninyo.
4: Wala kani
3: ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Magbibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan?
10: Mag
9: Santon Plus
10: Herbal Oil.
11: Egal, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C.
13: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapong tapang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain. Ako si Roldan sa Kabinker. Pasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gaw, katay ko din yun. Sister Pain. Ay kung uban pang pinkilaw, wala epekto. Dahil dyan kayo ang Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, call your doctor.
16: Sa mga butika.
18: Bitin ka ba always sa kape mo?
19: Bitin.
18: Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
19: Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan.
18: Dito ka na sa sapat at tapat.
19: Southern Gold Coffee Mix.
7: Siksik sa ating Oxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
20: Mga katupa, exam!

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Santong Plus Gold, kay ito man doon, sir. Hindi ba akong binuran niya? Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santong Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, doon ay aldiyo akong pamati. Unya, normal ba akong menstruation?
0: Santong Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon ko, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zaton Plus Cough and Mix User. Atong paminawon.
2: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
0: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
4: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman. O saan na adik to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Salamat kayo day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungkol kay dali ka po yun. O wali nakita nga na kong improvement sa lawa.
7: Sulayi ang Premium D3.
8: Premium D3
7: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
8: Premium D3
7: ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
8: Premium D3
7: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
8: Premium D3
7: mapalit sa mga butika. Atong paminawon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
9: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kapisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabating ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kaay ko tatanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar. Ug maintain sa Santong Vitamin C. Ug nabating na ko ang dugang kusog o kaaptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanan, always healthy. Salamat sa Santong Vitamin C.
7: Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
10: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Psst,
8: Dong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo doon, tay! Mapultang pa na nato!

0: iyalah, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Supplement for men.
3: Ako si Yomar, isa ka construction worker. Always book atong trabaho, pero bisag kapoy, always ragi ako na time para sa labing labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung home. Kamong mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: X FM. This song is brought to you by

0: Maya o Dinhi?
1: Kap-kap, Tirkap, mamunin ng tagulikap.
2: Oh, ha? Kasi you're good. Hindi alam, Master.
1: Kap, maniguro ta ba kay makakakita ng sign di ako? Oh, kita ka?
2: Asya.
1: Alam na sa iba ba ba ako daw? Maniguro ng takap kayo? Makakakita ng nakapaskil niya skirid ka? Remains will be cremated. So dito magpa-dugay-dugay. Dari, pasig mapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
2: Exciting.
3: Exciting!
4: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
7: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Ang ito, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nga inom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pagkong matiyag, tistingin la.
6: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker na si Jeep Kasubawan. Isip ko sa kasiklis, pringgit kong natumar o premium D3. Aron lagsip firme ang akong mga tiil o gili basta-basta bigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3, kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot maya tahanga. Mga 2 days ka mag-uban. Busa, mag-kit kita ko ten.
2: Dili mo lagi.
9: Kalit mo lang nausap ang imo na-una, uy. Dili man na maong atong sabot. Nausap man ka.
2: Samuka, uy.
9: Duba. Gimingaw ba yung panimo, ha? Ayaw kong inangawa kang gimingaw na ako.
2: I'm tired. Stress.
9: Dung.
2: Usa mo gyud?
9: Nako turbo dietary supplement for men. Niyo, imani, aron ganado ka. Sige na.
2: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Kung maminaw ka sa ex.
4: Sa una, pobre kami. Ang sudad, nag-isa na yun na buot bulan.
3: Kung maminaw ka sa ex.
4: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang sudad, doon na ka buot bulan.
5: Exciting!
6: XFM.
5: XFM.

0: Ito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

Isang mapagpalang Sunday morning sa inyong lahat, mga gilip po naming mga katropa, mga kaibigan, mga taga-subaybay sa palatuntunang The Secret of Health. Ang programang maghati po sa inyo ng sikreto at solusyon para sa ating pong kalusugan. Ano po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng ating produkto Santon Plus Gold. Mga produktong nagbibigay sa atin ng sustansya na kinakailangan natin para maging fit and healthy araw-araw. Siyempre, ang inyong lingkod, Dong RG Bakla ho, ang inyong mga kasama sa loob po ng isang oras sa pangalan ng ating partner, Dong Misael Hines. Ay tayo ho'y tatalakay sa iba't ibang mga bagay-bagay na pwede nating pakinabangan, lalo na kung tayo ho ay medyo may pagkakasakit na, no? At kung advance tayo mag-isip, ayaw natin magkasakit, eh malaking bagay ho ang mga pag-uusapan ho natin ngayong pong umagang ito. Siyempre, Sunday, ano na ba ngayon? Apit sa 12 na, ha? April 12. Bilis naman ng ano, ang bilis naman ng araw, ano? Parang kailan lang Marso, tapos ngayon Abril na. Malapit na namang magsahod, quincenas, ano, di ba? So, yan ang mga ano, ha? Bilis lang ng araw, ano? Siyempre, tuloy-tuloy ho tayo sa mga naisong ano, mag-text sa ating pong programa, ha? Ito po yung ating hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batiin natin ang ating mga taga-subaybay sa Cebu. Yan, marami ho tayong listener po dyan, ano, sa Cebu City. Ganon din sa lalawigan ho ng Palawan, sa Central Luzon, hanggang Lawag, hanggang Santiago Isabela, sa dulong bahagi ho ng Kamindanawan, hanggang Sambuanga. Ayan, happy listening ho sa inyo, ano? At siyempre sa Mega at Metro Manila, happy listening po sa inyo, yung mga listener natin sa DWW774. At sa iba pang himpilan, ha? Gaya ng XFM Network. Eh, happy listening ho sa inyo lahat, mga katropa. Siyempre, eh, kung nais po ninyong subukan ang mga produkto ho ng Yes to Health, ito ay mabibili na natin sa lahat ng ating partner distributors, mga butika gaya ho ng Mercury Drug Stores. Nationwide ho yan, ganun din ang South Star Drug, Generica Drug, The Generic Pharmacy, and also sa mga branches ho ng Rose Pharmacy. Ganun din ang Carlos Superdrug, Dyna Drug at sa mga local pharmacy. Mga butika ho sa inyong mga bayan-bayan. Itanong lang ho ang produkto po ng Yes to Health. Siyempre, ang mga produkto po natin, yung ating Santon Plus Gold. Yan, mga pinagsama-samang sangkap ng limang extract po. Gaya na po ng mangosteen, ng malunggay, umuringa. Meron nitong extract ng ampalaya, lalo na kung diabetic ho tayo, ano? And meron ding garlic and spirulina. Ito ho, yung pinakang sa tingin ko kailangan natin araw-araw kasi common ang mga sakit ngayon, mga high

0: pwede kayong bumili, pwede kayong kumonsulta at mag-avail ng ating mga therapy and modality sa Yes to Health Wellness Clinic. Ano? O, dito sa Quezon City, meron tayong clinic po dito, malapit lang ho sa ABS-CBN, ano? Yung dating malaking tower na nakikita nyo. And sa corner Mother Ignacia, sa may MRT Quezon Avenue Station, ano? Corner lang yan. And sa corner Mother Ignacia, may building ho doon, ano? Andun ho ang Yes to Health Quezon City Branch. Yan. At lahat ng Yes to Health, bukas po tayo, Lunes, o I mean Sunday, hanggang Friday, from 9 a.m. hanggang 5 p.m. So, ngayong araw ho ng Sunday, bukas ho ang ating mga branches. Ha? Pwede kayong pumunta at magpakonsulta sa ating mga consultant. Maganda yung pag-uusapan natin ngayon, ha? Pero bago natin yung pag-usapan, doon sa mga late tuner natin, balik ulit yung ating contact number, 0969-609-6545. At i-text po ang inyong pangalan, kung hindi masaya ng katanungan, ganun din ho ang inyong location. Yan, para ma-acknowledge ho natin dito sa ating pong programa. Pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-the best na tinatawag natin tong sustansya o isang uri ho ng phytochemicals na actually isa ito sa sikreto kung paano ho na may maintain ng katawan ang kalinisan, ang paglaban nito sa mga nakasisirang free radicals. Meron tayong sangkap sa katawan, mismong ginagawa na ating katawan na nagsisilbing depensa natin aside sa immune system. Ha? At ito ay problema na babawasan habang tumatanda tayo. At may pamamaraan na ito ay may babalik muli sa pamamagitan ng diet and supplementation. Ha? Pag-uusapan ho natin yan maya-maya mga katropa. Ha? Kaya tutok lang ho kayo. At kung nais niyong pasyalan, puntahan at kumonsulta po kayo sa Yes to Health Clinic, ito ho yung ating mga location.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Mahirap para sa akin na pagsabayin ng trabaho bilang broadcaster, field reporter at kagawad ng barangay Bangkaw-Bangkaw. Walang piling oras, talagang puyatan, lalo na pag napasama tayo sa mga bypass operation.

0: operasyon, search warrant at iba pang mga police operation. Gabi, madaling araw, babangon at babangon, sasama at hindi tatanggi. Sabi nga nila, ka Gerald, gaya mo pa, parang hindi ka na natutulog. Ang sekreto ko dyan, Santon Plus Gold. Kahit bitin sa tulog, basta naka-Santon Plus Gold, laban ang isip at katawan. Kasama natin ito araw-araw. Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Okay, pag-usapan natin ang isa sa pinakamagandang paksa na nais kong i-share sa inyo.
4: Okay.
3: Ito'y tungkol sa isa sa mahalagang bahagi ng depensa ng ating katawan. Kasi ang katawan natin, meron siyang natural na ability to protect its natural, kumbaga, yung ating health and wellness ng ating mga cells, ano? Ito yung tinatawag na antioxidant, okay? At sa mga antioxidant, merong tinatawag na master antioxidant na hindi kung saan-saan ang gagaling. Ito yung nanggagaling mismo sa proseso ng ating katawan na ginagawa upang gamitin para hindi agad mamatay, masira ang mga cells. Eh, napakarami naman kasing mga factors na pwedeng makadamage sa ating mga cells. Ito ho ang glutathione. Yan. So, pag pinag-uusapan ng glutathione, hindi ko ibig sabihin yung mga ini-inject, ha? Yung mga tinuturok-turok, ano? Hindi yan yung aking punto, ano? Kasi alam nyo, ang katawan may sariling glutathione. May glutathione production tayo. At may glutathione na pwede mong makuha sa ating pagkain. Kung iniisip muna ko, wala naman akong pampa-inject eh. Di ba? Maraming mga glutathione injection. Hindi yun ang pag-uusapan natin kasi, kumbaga, hindi naman yung para sa lahat eh. Okay? Although, maraming gumagamit nun, pero hindi kasi yung sakop ng naturopathy. So, mas magandang i-emphasize natin yung sariling abilidad ng katawan natin. Paano natin paparamihin ang glutathione sa ating katawan at saan natin makukuha ang mga pagkain yun? Kasi nasa pagkain yun, mga katropa. Sa mundong ito na siyempre ang health and wellness, yung antioxidant ay kilalang-kilala para labanan ng mabilis na pagtanda. Kasi tatanda naman tayong lahat. Ang nilalabanan lang natin, yung tinatawag na premature and rapid aging. Supposed to be, hindi ka pa sana tatanda ng mabilis, eh dahilan nga sa oxidation, eh mabilis tayong tumatanda. 30 pa lang, mukha na 50. May mga ganun eh. At ang protection nito na nagagawa sa ating body organ at pagpapalakas ng ating immune system. At gaya na sinabi ko kanina, sa lahat ng antioxidant, ang glutathione ang nakakaumos, kumbaga. Ha? Sa mga antioxidant na pinag-uusapan po natin. Dahil ito ay nag-work out sa ating mismong cellular level, sa mismong cells ng tao. Nag-work out ang glutathione. Nasumusuporta sa bawat sistema ng katawan, hindi lang sa balat, hindi lang sa kunsaan, sa buong sistema ng katawan. Ang tanong, ano ba ang glutathione? Ha? Ang glutathione ho, ito po ay maliit pero tinatawag na powerful molecule na binubuo ng tatlong amino acid. Ito yung mga amino acid na glutamine, cysteine, and glycine. Kaya nga tinatawag ito na tripeptide. Yan, so tripeptide siya. Kung tripeptide, napakalakas na ability niya para labanan ang mga nagpapasira ng ating cells. Ang glutathione, pinoproduce sa ating katawan. Ha? Unlike yung ibang antioxidant na nakukuha natin sa pagkain, ang glutathione ay naturally napoproduce sa loob ng ating cells, lalo na sa ating atay. Okay? Ang highest concentration sa katawan natin ng glutathione ay sa ating liver, na siyang pinaka-main detox organ ng katawan. At ang glutathione ay tumatayo, ang kanyang role is i-neutralize yung toxins, yung chemicals at heavy metals. Alam ba may, kung anong heavy metal? Kasi may mga sa table of elements, yung mga heavy metal, nasa bottom yan ng table of elements. Ito yung mga heavy metal, mga toxic ito, ha? Kasama na dyan yung cadmium, mercury, arsenic. Mayan na yung mga ano, heavy metal. So, for some reason, ang katawan natin ay nakakasagap niyan. Mula sa hangin, mula sa tubig, at mula sa pagkain. In small quantity, yung mga quantity na hindi lethal, na kumbaga pag kinain mo, patay ka agad. Hindi ganun. Yung heavy metal na yan, napakahirap pong ilabas sa katawan niya. Kaya may tinatawag ng heavy metal detoxification. Ano? At ang glutathione ay matatagpuan mo sa bawat cells ng ating katawan, specifically in the brain, sa baga, sa atay, at sa ating immune system cells. Mayroon dalawang uri ng glutathione, yung tinatawag na reduced glutathione or GSH. Yun yung active form, ano? Commonly makikita mo yan sa mga supplement, yung reduced glutathione. Ayan, sa mga injection, yung mga IV, ano? Meron naman tinatawag na oxidized glutathione o GSSG na after man-neutralize ng glutathione yung free radicals, nagiging GSSG cell, oxidized glutathione. Okay? At ang bawat individual ay meron siyang high ratio ng GSH to GSSG na nag-i-indicate ng kanyang mas malakas na antioxidant defense. Ang problema, habang tumatanda ang tao, yung glutathione production, nadidecrease ho yan, mga katropa. Bumabagal, bumababa. At ang mababang glutathione sa loob ng katawan natin ay associated naman sa mabilis na pagtanda, pagdevelop ng chronic diseases gaya ng cancer, hypertension, diabetes, heart disease, at iba pa. Yung mga chronic diseases na yan na sinasabi natin, ano? Nagpapahina ito sa abilidad ng ating immune system at tumataas ang oxidative stress na isang dahilan ng damage na nagagawa ng oxidation sa ating mga cells. Ngayon, ang glutathione, nadideplete yan o nababawasan sa katawan sa pamamagitan ng pollution. Yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, mga medications that are not actually good for us. May mga ganun eh. Minsan nagse-self-medicate tayo. Yung mga pesticides sa ating mga kinakain, infection, o chronic stress, nadideplete niya ng mabilis ang glutathione level ng ating katawan. Ngayon, kilala niyo na kung ano ang glutathione, ha? Ito po ay ginagawa sa loob ng ating katawan at ito ay binubuo ng tatlong iba't ibang uri ng amino acid, kaya tawag sa kanya tripeptide. Ang tanong, anong benepisyo ng glutathione sa ating sistema? Bakit kailangan na makaproduce ang ating liver ng maraming glutathione? Unang-una, ito nga po ay master antioxidant defense. Kaya niyang i-neutralize yung mga free radicals. Ano ba yung mga free radicals, mga katropa? Ang free radicals, ito yung mga unstable species sa ating sistema na siyang nagnanakaw ng electron ng isang cells, kaya ang isang cells nanghihina at namamatay. Yan. So yung mga free radicals, kapag marami tayong ganyan, parang mga ano yan, mga bandits, kumbaga, sa ating sistema. So, pag mayroong tinatawag na antioxidant, ang ginagawa niya, parang imagine mo na lang na yung mga free radicals, mga zombie, na namimerwisyo sa mga healthy cells. Ano? Ang ginagawa ng master ng antioxidant, any kind of antioxidant, nagdo-donate siya ng electrons doon sa free radicals. So, hindi na siya kukuha pa sa mga cells. Yan. So, nanuneutralize niya yung free radicals. Okay. At tinutulungan din ng glutathione na ma-prevent yung reactive oxygen species at oxidative stress na siyang pangunahing dahilan ng malalang sakit. Tinutulungan din ng glutathione na ma-recycle ang iba pang antioxidant sa katawan. Kumbaga, instead na itatapon na ng katawan, if may sapat na glutathione, tutulungan niya na i-recycle yung antioxidant na yun. Gaya ho ng vitamin C, vitamin E, at alpha-lipoic acid. Kaya nga ang glutathione ay central hub ng antioxidant system ng ating katawan. At napakagandang detoxifying agent po ito, ha? At napaka-essential nito. May tinatawag kasi kaming phase 1 and phase 2 liver detox sa naturopathy, ano? Na yung phase 2 liver detoxification, na kung saan yung mga harmful substance ay kinoconvert into a water-soluble compound para ma-eliminate ng katawan sa pamamagitan ng ihi, ng pagpapawis, ay mahalaga ang papel po ng glutathione. Kaya natatanggal sa katawan yung mga chemicals like heavy metals, di ba, yung lead and mercury, arsenic, o yung mga byproduct ng alcohol, byproduct ng toxins like pesticide, at iba pang environmental toxins and other drug residue. So, ibig sabihin, pag mababa yung glutathione in the body, mababa din yung ability ng katawan to detoxify o maglinis. Kaya sa madaling salita, pag mataas ang glutathione production ng ating liver, tayo po ay may abilidad na maglinis ng mas epektibo kaya hindi po tayo agad magkakaroon ng sakit na dala ng high toxicity level. Yan. At kilala din ng glutathione na supportive sa ating liver function, na enhance yung ating white blood cell, na improve niya yung T-cell activity natin. Nakakatulong ito para labanan ng immune system ng epektibo yung mga virus infection o mga bacterial infection, at nare-reduce yung pamamaga. Yan. Kaya naiwasan yung madalas tayo nagkakaroon ng mga infection. At isa sa pinaka-visible na effect ng glutathione ay yung anti-aging and skin health. Kaya di ba makikita mo pag nag-glutathione ka, yung iba namumuti. Nagiging, kung ikaw naman ay likas na maitim, nagiging fair yung skin mo. Di ba? Because kung ang cells ay malinis at ligtas sa toxin, magmamanifest yan sa ating balat. Kaya ang iba mamulang-mula pa, parang blooming, bumabatang tingnan. At nai-inhibit yung mga problema sa ating pong balat na hindi maganda, yung mga allergies, etc. No? Okay? At ganun din, nagiging healthy yung ating brain and nervous system. Kaya kapag ikaw ay nag-glutathione at ang katawan ay sapat ang glutathione production, napoproteksyon na nito yung neurons natin, na very sensitive cells na ating brain, nagkakaroon ng reduction sa pamamaga ng mga nerve, at iba pa. So, associated kasi itong mga to sa development ng Alzheimer, Parkinson's disease, yung cognitive decline o paghina na ating brain ability, tulad ng pagiging malilimuti, di ba? Yung ating reasoning power, yan. Kapag ikaw may problema sa mababang glutathione, pwede maapektuhan yung cognitive function natin, ha? At ganoon din sa mga depressed and may anxiety, according to their study, binibigyan sila ng sapat na glutathione para makabawi sa depression and anxiety. Marami pang iba, mga katropa, no? Kung pag-uusapan ang epekto ng glutathione sa katawan, ang dami niyan na nagagawa nito. Bukod sa detoxification, energy production, prevention ng pagkasira ng mga vital parts ng katawan natin, napakarami pang iba na pwedeng magawa ang glutathione. So, sa mga pagkain, pwede mo makuha ito kasi sabi ko nga kanina, ang katawan natin can produce its own glutathione. Kukunin lang niya yung tatlong amino acid, then bubuin niya yung glutathione sa katawan, particularly in the liver. Pero maraming mga instances nga na bumababa na yung ability ng katawan. So, kailangan natin kumain ng pagkain mayaman sa glutathione. Ano yung mga yon? O mga gulay, yung mga asparagus, pinaka-richest source daw ng glutathione, ang asparagus. Mahal naman yan, di ba? Kung marunong kayo magtanim niya, mas maganda. Kaya nga ang asparagus, napakamahal Yung nagugulay niyan, parang luxury na, no? Pero sa natala, ito ang pinakamayaman na source ng glutathione. Isama mo pa dyan ang broccoli, spinach. Yung spinach, ito yung kulitis ito sa local natin, Okra! Naku, di nyo ba alam ng okra? Napakataas ng glutathione content. Avocado. O ampalaya. Saan pa tayo? At ang isa sa mataas din na local na gulay ay ang dahon ng malunggay o moringa leaves. Ayon sa pag-aaral, ito ang mga gulay na may mataas na abilidad na magbigay ng glutathione sa ating katawan. O sa prutas naman yan, yung avocado, mangga, papaya, watermelon, at saka yung mga oranges and citrus fruit. May mga pagkain din na nagbo-boost ng production ng ating glutathione sa katawan. Ito yung mga pagkain mayaman sa sulfur. Okay? Because yung sulfur, essential yan sa glutathione production ng sistema. Yan yung bawang, sibuyas, leeks. Alam niyo yung leeks, yung parang dahon ng sibuyas. Shallots, cabbage, and cauliflower. Ito yung mga rich in sulfur that enhance glutathione production ng ating liver. Mga protein sources naman na kailangan natin para makuha natin yung tatlong amino acid, yung itlog, kung hindi kayo vegetarian, isda, mga legumes o mga beans. Mga nuts, ganun din. Mayaman din yan sa selenium na pwede yung mga nuts and seeds, Maganda po yan para tumaas ang glutathione production ng katawan. Ang mga herbal extract na inire-recommendang lagi nating kainin kapag tayo ho ay nangangailangan ng glutathione sa ating katawan ay ang spirulina. Nag-i-increase ng glutathione level at antioxidant enzyme, milk thistle, Okay? Ito yung sumusuporta sa liver natin, ano, para sa glutathione regeneration, turmeric, moringa, at mangustin. Yung santon. Parang meron ito sa Santon Plus Gold. Kaya nga, alam mo, Santon Plus Gold, pag iniinom nyo yan, ito ay nagbibigay sa ating atay ng mga kailangan niyang element to create its own glutathione supply. Yan. Kaya tandaan natin, mga katropa, na ang glutathione ay tinuturing na guardian of our cell at nagpo-protect sa ating katawan mula sa toxins, nagpapalakas ang immune system, sumusuporta para mabawasan ang bilis ng pagtanda at ma-maintain ang optimal organ function. Kaya kumain tayo ng mga pagkaing mayaman sa glutathione. At kung nais natin i-accelerate ang glutathione production ng katawan, pwede rin naman kayong gumamit ng mga produktong nagbibigay ng direct glutathione support. Katulad po ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Bukod sa glutathione, ha? Na nakalagay dyan, ibig sabihin, every time nahihigop kayo ng Santon Gold Coffee Mix, meron siyang glutathione. Part yan sa kanyang ingredient. At collagen. O, diba? Yan dalawa na yan, eh. Nag-glutathione ka, nag-collagen ka, abay, baka darating ang panahon, hindi ka na makilala ng mister mo. Dahil punong-puno ka ng antioxidant, so ganun, babata ka. Dahil hindi po pangarap yung babata tayong muli. Hindi na yan panaginip, ano? Hindi mo kailangan humanap ng fountain of youth para bumata ka. Kasi predictable na ang aging ngayon. Maraming mga anti-aging expert nagsasabi na ito lang yung sikreto para hindi ka tumandang mabilis. So, una, iwasan mo yung nagiging dahilan ng mabilis sa pagtanda. Obviously, yung mga pagkaing considered as junk food with no nutrients. At kumain ka ng mga pagkain mayaman sa antioxidant. At speaking of antioxidant, syempre, glutathione is considered as the top or master antioxidant of the body. Hindi lang ito nagagaling sa external source. Maging ang katawan natin can manufacture glutathione. Yan. Kaya, kung nais nyo ng additional supply of glutathione, bukod doon sa mga gulay na sinabi natin at mga sources, uminom palagi ng Santon Gold Coffee Mix dahil ito po ay mismong merong sangkap na glutathione. Oh, text lang ha, doon sa mga ating taga-pakinig, mga katropa, ito yung hotline natin, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ating sasagutin yan sa ikalawang bahagi ng ating programa. At kung hindi masela ng inyong katanungan, ilagay ang pangalan at location. Hindi kailangan ng buong address, location lang. For example, nakikinig ko kayo sa Cebu. O sabihin niyo, ako po si Juan de la Cruz from Cebu. O sabihin niyo na po kung anong concern niyo. Para ma-acknowledge po natin dito sa program ang inyong question. At pwede rin kayo magpa-shoutout. Wala namang problema, ha? So babalikan po natin yung inyong mga katanungan at iba pang mahalagang information pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, ang aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat hinggop ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang labutika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-treta. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
1: At sa nasa, kape-kape.
5: Panalo ka dito.
1: Ayan, subukan nyo.
5: Santon Gold Coffee Mix.
1: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
6: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin? Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Tinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: May thyroid yung makusulong sa ilang mata. Subject for operation na sana, pero pinigilan ako ng pinsan ko. Binigyan niya ako ng Vision X Plus at maintain ko daw for 1 month. As in, nawala talaga. Grabe ang effect sa akin ng Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw, lalo na si Kuya na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. Ayon to na, as certified premium D3 user.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa BCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: The secret of health.
14: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos.
15: The Secret of Health Live Advice.
3: So basahin natin yung mga text message. Sabi dito, Doc, paano pag inom ng Turbo Capsule? Pagkatapos ba kumain, wala pang kain. Salamat po, Nelia ng Quezon City. Pwede po itong inumin before meal. Pwede rin itong inumin after meal. So, depende po sa inyong preference. Ano? Pero commonly, before meal siya. Yan. At ang Turbo Dietary Supplement for Men is recommended once a day. So, pwede nyo siyang inumin bago matulog. Pwede nyo rin inumin siya pagkagising sa umaga, bago mag-breakfast. O pwede nyo siyang inumin mga 2 oras bago ang bakbakan. Alam nyo na yun kung ano ibig kong sabihin, ha? Ayan, so ang turbo ho, yan, ay pwede ho yan sa mga kalalakihan. Pero may nagtatanong na babae, pwede ho bang uminom ang babae? Pwede ho, walang problema. Kasi hindi lang naman siya beneficial sa lalaki. Although emphasis talaga for men. Pero alam mo ba yung nagagawa na sa mga, lalo na kung ang babae may problema sa menstruation, may mga bukol-bukol sa mga matres. Kasi mayroon itong impact sa hormone ng lalaki at babae. Kasi yung sangkap niya, yung maca, ay isang traditional remedy na ginagamit centuries ago. Doon sa South America, yung sa Peru, Ecuador, Colombia, sa Amazon, ginagamit yan sa mga issue may kinalaman sa reproductive system, lalaki man o babae. Nakakatulong din yan sa babae sa enhancing ng ano ng kanyang abilidad sexual, di ba? Kaya pwede yan kahit babae, uminom walang problema. Hindi naman yan synthetic medicine na specific for babae at specific pang lalaki, ano? Tayo dito, tanong ko lang po kung if gumagamit ako ng Santon Coffee. Hirap ako matulog at minsan nagtitrigger yung hapdi ng sikmura. Hindi naman siguro na nangyayari. Kasi karamihan ng mga user natin, wala naman silang feedback na ganyan. Kung meron man, siguro, ganun, grabe na yung pagiging sensitive natin sa any kind of stimulant. Kasi ang Santon Gold Coffee Mix, hindi siya katulad ng ibang kape, no? Na ang purpose ng coffee kasi is to stimulate you. Ang purpose po ng Santon Gold Coffee Mix ay substitute doon sa mga nakasanayan nating kafe at ito ay nagbibigay ng nutritional benefit. Yun talaga yung purpose noon, ha? Kaya hindi niya natitrigger yung mga insomnia or palpitation. Walang ganon kasi kaya nga naglabas tayo ng ganitong klase ng coffee. Ano? Para doon sa mga gusto nila ng kape, ayaw ng kape sa kanila. Eh, mga ganun eh. Yeah, sasama na lang loob mo eh. Yun na lang yung hilig mo. Tapos pag uminom ka, para kang inaatake. O, kaya ano na muna, palitan na muna yung inyong paboritong kape. Ng kape na hindi ka lang mai-enjoy yung sarap, lasa, aroma, may health benefit pa. No? Babata pang tingnan dahil meron siyang glutathione and collagen. Good afternoon po. Pagkatapos ko po kumain, nakakatulog ako, especially after lunch. Makakasama po ba ito? Thanks po. Test, 72 years old ng Calamba, Laguna. Hindi naman ho. Basta wag lang kayong busog na busog. Tapos matutulog, tapos yung posisyon ninyo, naiipit yung tiyan. O, hindi naman, wala naman masama sa pagkakain, inantok at natulog. Wala naman. Kaya lang naman nagkakaroon ng mga ano eh, yung hemorrhagic pancreatitis na nagiging dahilan ng mga bangungot. Kapag ang tawag nung isang kaibigan ko dyan, busog tuta, yung talagang overeat. Tapos sa tulog, nakadapa, nakatagilid, nakocompress yung liver area. O kaya nasa kaliwa. Kaya nga, mas maganda daw pagkakain, lalo na busog kang todo, maglakad-lakad konti. Ano? Pero wala naman masama ako nakikita. Walang scientific basis na pag kumain ka, inanto ka, natulog ka, masama sa kalusugan. Ang ano lang talaga, mga instances, kapag yung sobrang kain mo, tapos natulog ka, masama ang posisyon mo, eh baka mangunguting ka. Hmm. Kaya okay lang yun, nanay test, ano? Ng Calamba, Laguna. Ah, good PM, Doc Algy. Ask ko lang po, 3 times a day din po ba inumin ang premium D3? Salamat po. Pwede siyang 3 times a day po, ha? May mga umiinom ng 3 times a day. Kung kayo po ay nagtitake ng premium D3, pwedeng umaga, tanghali, hapon. Pwede rin namang 2 times a day. Lalo na kung kasabay siya ng vitamin C at ng Santon Plus Gold. Yan. Halimbawa, ang iniisip nyo, budget, medyo limited ang budget nyo, you can take it as 2 times a day. So common ano yan, recommendation. Pero kung magte-take ng 3 times a day, adi mas maganda. Diba? Kasi mas marami kayong makukuhang benepisyo. Kasi ibang supplement yan. Supplement, the more you take, the better sa katawan natin. O kaya lang naman nire-regulate, syempre, yung expenses mo. At minsan, hindi na rin kailangan ng katawan na sobrang madami. Kasi ang katawan natin, pag sobra na, hindi naman na niya ini-store lahat, tinatapon niya yung iba. Kaya yun ang ginagawa natin, ano? So, kung tatanong natin kung pwede, pwede po ang 3 times a day, 1 capsule 3 times a day. Sabi niya, tontong agugma request from Sultan o Barangay 23. Ayan, ano yan, siguro mamaya sa ibang programa, ano? Dok, maayong... sinik ni Tagamati Davao Oriental na ay sis ang akong duha ka kidney na sa gawa sa kidney dili ba ni delikado unsay angay buhaton o unsay bawal. Ayan, naintindihan ko naman meron daw siyang sis sa dalawang kidney. Minsan yung mga sis sa kidney natin hindi masyadong big deal, ano, yung mga cortical sis. Kaya pag nakikita ng mga doktor na oy, mayroon kang ganito cortical sis, ganyan, ang ina-advise lang sa atin, iwas tayo dun sa mga maaalat, iwas tayo sa pagkain na pwede makaapekto sa kidney. Kasi minsan, self-limiting yun. Ang hindi lang talaga okay kapag meron kang kidney stone. Yan, hindi maganda talaga yan. Pero, depende pa rin kung nakita ng doktor at sinabi ng doktor na kailangan mo ng medication at nagreseta sila, inumin mo yung reseta ng iyong doktor. Basta iwas lang sa ano, sobrang maalat na pagkain, yung high protein is also kalaban ng kidney yan, at sapat na dami ng tubig dapat ang araw-araw nating ano, i-consider, ano? Lalo na yung mga sabaw ng buko. Uminom kayo ng sambong, yung tsaa na sambong. Kung gusto niyo na mas magandang tsaa, eh hanapin niyo ho yung Santon Gold Herbal Tea. Kasi yung Santon Gold Herbal Tea ay ready na yon. Ilalagay niyo sa warm water, then wait for 10 minutes, then iinumin niyo ho yung pinagbabaran niyo. Napakasarap na tsaa na dinisign para sa cleansing ng ating katawan kasama na ang kidneys dyan, ha? Kaya, sa may mga problema sa kidney, basta pag nalaman niyo may kidney problem, huwag kayo magpanik. Kinakailangan lang iwasan niyo yung something o some foods or drinks na nakaka-stress sa ating kidneys. Take din kayo na Santon Plus Gold. Siyempre, magandang suporta ho yan sa overall function ng katawan kasama na po ang kidney. Tanong ko lang po, magkano po ang Santon Gold Coffee? Yun lang, hindi ko alam yung presyo. Pero Naglalaro lang yan siguro sa mga 17-18 pesos per sachet. O, pagdating sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy o sa mga Yes to Health Clinic natin, I think mas makakamura kayo kung doon kayo bibili. Especially kung maramihan, ha? Pwede kayong ano, bumili ng discounted. Ano? Ah, dito, saan po makakabili ng premium D3 Coffee Mate? Di po Coffee Mate. Yung nakalagay dito eh. Creamer yung Coffee Mate. Baka po Coffee Mix, ano? Premium D3 Coffee Mix. Sa butika po at sa Yes to Health Wellness Clinic, pwede po kayong magtanong, ano? Yan po yung galing kay Nanay Fortunata ng Valenzuela City. Maraming salamat. Okay, namali lang siguro ng type si Nanay. Yan. Kaya dito, si Herminia Idayan to, 65 years old, saan po makabili Santon VC? Dahil wala naman daw sila, ano to? Ang ibigay sa akin ay Santon Gold. Yun na ba? Text back please. Ayan. Santon Vitsi, kung wala sa butika, hindi mo puntahan nyo, meron yan sa Yes to Health Clinic at sa Shopee. O, yung mga nagsha-shopee dyan, mahilig mga online shopping, hanapin nyo po ang Yes to Health 2011. Meron din tayong ibang partner sa Shopee eh, ng mga distributor natin. At doon nyo po orderin yung Santon Vitsi. Kasi meron po tayo, lahat po ng product natin nandoon. Ano? Tayo dito, pwede po ba discuss nyo next time about damaged nerves? What are the cause and prevention? Many thanks po from Ms. Claire Romero of Nubaliches, Caloocan City. Sige po, pag-usapan natin yung usapang nerves next week, ano? Para maintindihan na ating mga katropa. Good PM bro, pwede po ba itigil ko na yung Losartan at Amlodipine pag mag-Santon Plus Gold? Thanks po, Angeline po ng Inagawan, PPC. PPC ba? Puerto Princesa? Hindi po namin nare-recommend ang paghinto sa mga iniinom nyong maintenance kung nagtitake kayo ng supplement natin. Kasi sa totoo lang, for example, matagal ka na nagme-maintenance, meron kang problema sa hypertension. Kasi dalawa yung maintenance mo eh. Amlodipine, Losartan, parehong pang hypertension niya. Meaning, medyo mataas nga yung risk mo sa hypertension. So, hindi namin nare-recommend na ihinto mo yung maintenance mo ano, while taking the supplement. Kasi hindi naman magkalaban yan. Kadalasan nga nagtutulungan pa sila no, para makorek yung internal environment kung bakit ka hypertensive. Hayaan mong ang doktor ang maghinto o magbawas ng yung maintenance pag nakikita nila na nag-i-improve ka na kasi nagsasanton plus gold ka na eh. Diba? So dahil nagsasanton plus gold ka na, naiiba na yung ano ng katawan mo, kondisyon. Mas nakokontrol na yung dating erratic na blood pressure mo. So, hayaan mo ang doktor ang magbawas o magbigay ng tamang recommendation or prescription. Kami kasi hindi namin ina-advise na ihinto dahil hindi naman ito substitute dun sa ating mga iniinom na gamot. May magkaibang purpose o function ang maintenance medication at ang Santon Plus Gold. Mabuti na tanong mo kasi yun yung concern ng iba eh. Diba? Kaya nagagalitan ng doktor kasi kaya nagagalit yung mga doktor sa herbal kasi pag ininom din herbal, hinihinto yung maintenance. Ha? Kung may nakikinig na doktor, hindi naman natin sinasabi ho yun, nahinto nila. No? Kasi hindi naman yun yung standard how we give recommendation as a naturopath. Gusto ko talaga magpatingin sa inyo, manhid po at mabigat, ihakbang, mga pako, tapos wala po ako balance talaga. Ano po pwede inumin? For the meantime po, kung hindi pa makapunta sa Yes to Health Clinic, yung ating Ultimate Trio. Yung ating Santon Plus Gold, pag-take kayo na 1 capsule 3 times a day before meal. Yung ating Santon VC, 1 capsule 2 times a day with meal or after meal. And yung ating Premium D3, 1 capsule 2 times a day after meal. Yan. Yan muna yung inumin nyo kung wala pa kayong opportunity na makapagpakonsulta. At kung meron na kayong chance kung saan malapit po yung Yes to Health, dun po kayo pumunta. Dito, good PM, Doc. Tanong ko lang, mapait ang aking panlasa, tapos dry ang lalamunan at labi at sobrang lapot ng laway ko. Mababa naman ang sugar ko. Ano ang kulang sa akin? Win na North CC. Ayan. Sino, saan kaya to? Ayan. So, commonly, kapag madalas tayong dry, lalamunan at labi, ang isa sa pangunahing dahilan ay dehydrated tayo. Ha? Dehydrated. Ibig sabihin, hindi sapat yung ating hydration o pag-inom ng tubig. Kasi yun yung common eh. Yung iba naman, pwedeng hyperacidic. Ayan. So, pinaka the best talaga mag-take ka ng sapat na dami ng tubig. At least 8 glasses of water a day. Kung gagawin mong 12 glasses a day, kung hindi ka naman namamanas, much better. O, tapos mag-take ka ng Santon Plus Gold. Ha? Every day, 1 capsule 3 times a day. Okay na okay po yan. At lagi kang kakain ng mga gulay at prutas na maganda sa ating tiyan. Okay? Kasi mahirap pag laging dry yung mga lalamunan natin. Laging uhaw. Although yung mga diabetic patient, isa sa common na nararamdaman nila, yung parang lagi silang uhaw kapag tumataas ang blood sugar. Minsan ganyan eh. Diyan nag-start. Uhaw na uhaw lagi, parang laging gustong iinom. Umiinom naman pero laging uhaw pa rin. Yan, sign ng tumataas na blood sugar level. Ano po ang number sa Batangas branch? Cora Muson. O, tingnan natin ha, yung number. 09-62-349-1256. Tama ba? 09-62-349-1256. Yan po yung ating contact number sa Batangas City branch. Kung meron po kayong concern, i-text nyo si Miss Justine. Ano? At doon sa nagtatanong ng schedule ko sa Batangas City branch, every Thursday, inalas na tayo sa Batangas City for consultation. Pasalamatan natin yung mga pumunta kahapon, ano? Na yung iba ay nagpa-acupuncture, yung iba naman ay nagpa-konsulta. At natutuwa ako doon sa mga resulta sa kanila, ano? Yung pag-improve ng condition ng ating mga pasyente po dyan sa Batangas City. Sabi na dito, Dok Algie, pupunta kami sa nang kapatid ko sa Quezon City branch. Anong exact address? O, exact address po ng ating Quezon City branch. Ayan, second floor, unit 7, Crownland Building, 851, at sa corner Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Quezon City, Quezon Avenue, southbound. O, pag kayo ay sumakay ng MRT, baba kayo sa MRT Quezon Avenue. At pagbabaho ninyo ay doon kayo sa southbound, ano? Southbound. At lakad lang ng konti, hanapin niyo corner ng Mother Ignacia, yung pong building na 'yon, doon po. Yung Yes to Health Quezon City branch.
12: The secret of health.
16: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin laging puyat at pagod, kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santon Plus Gold. Nakatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam ko inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santon Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
17: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Manisang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Masubukan niya. Totoo. Nabawasan na ang joint discomfort po at sa lasa ng kape. Panalo.
18: Santon Gold Coffee Mix.
20: Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
17: Mabilis ang mabuti ka.
3: Okay, sabi dito ni ask ko lang kung ilang times iinom per day kung may diabetes at fatty liver. Thanks po. Ang standard na pag-take ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, lalo na kung meron na kayong mga concern, like may fatty liver kayo, may diabetes kayo, mag-take po kayo niyan. 1 capsule sa umaga, sa tanghali, sa hapon, bago kumain. O, kung may diabetes kayo, fatty liver, sabayan nyo na ng premium D3, 1 capsule 2 times a day, plus ang Santon with C. Okay? At since may fatty liver kayo, kung gusto nyong uminom ng Santon Gold Coffee Mix na mayroong glutathione at collagen, mas makakatulong din po yun. At remember, hindi lang dyan sa mga product na yan nakasalalay yung ating recovery sa ating mga karamdaman. Mas maganda rin na umiwas sa mga pagkaing sobrang taas ng fat, especially animal fat, ano? So, kumain tayo ng fat pero yung mga healthy fats mula sa mga halaman, ano? At always consider yung pagkain ng sapat na dami lang ng carbohydrates. Kumain ng protina. Mas magandang source of protein, plant-based protein pa rin. Iwasan yung karne. At sigurado ako, malaking bagay po ito sa inyo, ha? Ito sa ating texter. At kung may pagkakataon kayo, makapag cleansing and detoxification, at meron din tayong programa na liver and gallbladder flushing para makatulong po sa inyong kondisyon.
0: Tuhod mo ba'y laging nananakit?
3: Sabi dito, good morning po, may ano to? Charcot, baka charcoal ito. Umiinom po ako ng Santong Gold. Gumagamit din po ako ng Itera Care Blower. Diabetic po ako. Gagaling, ano to? Papu ba ito? Medyo, ano siya eh, medyo iba-iba yung letra. Ano, eh. Anyway, alam ko na intindihan nyo yan. Taga Muntinlupa po ako. Magkano po ang magagastos ko? 71 years old po ako.
0: Santong Gold Coffee Mix ang sagot dyan.
3: Yung mga pinabanggit ni Nanay, okay naman ito, no? Sa Yes to Health Clinic, meron din tayong terahertz therapy. Usually, pag nagpa ano kayo, biosupper therapy kayo ng 20 minutes, libre na ho yung one session of tinatawag nating terahertz therapy. Libre na yon pag nagpaano kayo, biosup. And sa consultation naman, free consultation naman tayo sa Yes to Health Clinic, at kung ano yung mga kinakailangan nilang supplement, I think yun lang yung kinakailangan yung bilhin. Kaya pwede kayo pumunta doon. Pwede kayo makipag-usap sa ating mga consultant. At depende na yan sa inyo kung gusto nyo gamitin yung program na i-recommend ng ating mga consultant. Hello po, ask ko lang po ang tamang gawin kung ang bata ay may plema kahit mga antibiotic, 2 times na yung na August tapos September, parang after 1 month lang bumalik ulit ang virus pamsambuanga.
0: May collagen at glutathione.
3: Sa mga bata, depende ha, kasi ang aking nare-recommend, hindi pwede sa mga baby ang alternative medicine. Hindi natin sakop yan. Pero yung mga bata na kumakain na sila ng mga solid foods, kung may nakakain na sila ng mga regular food, di ba? Minsan nga, nagja-junk food pa yung mga bata eh. Pwede na silang bigyan ng mga natural home remedies. Sa mga ganyan, pinakamaganda gumawa kayo ng sarili niyong ano, ang tawag natin dong mga natural lung tonic, mga body tonics, ano. Sa mga bata, pinaka-the best sa kanila, yung katas ng sibuyas. Yan yung ginagamit ko sa mga anak ko eh. Yung katas ng sibuyas, nilalagyan ng honey, nilalagyan ng katas ng kalamansi, at yun ang ginagawa kong natural tonic sa kanila. So, i-blend nyo lang yung mga ingredients, sibuyas, kalamansi, honey, yun yung sweetener ninyo. Kasi ang honey maganda rin yan talaga na immune booster, no? Tapos pag na-blend nyo na yon, ilalagay nyo sa isang garapon na malinis. Ilalagay nyo lang sa isang parte ng bahay na hindi naiinitan. Take kayo sa pabata ng 1 tablespoon 2 to 3 times a day. So magandang tonic yan. Kasi may mga dahilan kung bakit pabalik-balik ang infeksyon. Isa na dyan, mahina talaga yung immune system, ano, ng inyong anak. Kaya ang target lang naman kasi ng antibiotic is patayin yung specific na mikrobyo. Pag antibiotic, bacteria ang tinatarget niyan eh. Bigyan nyo rin siya ng mga healthy foods. Mga prutas, mga citrus. Bigyan nyo rin siya ng mga vitamins na pwedeng magpalakas ng kanyang immune system. Okay. Kasi yun po ang ano eh. Yan ang sikreto kung bakit hindi gumagaling ng mabilis ang tao. Pag yung katawan mismo mahina, mas madali tayong tamaan ng infection kahit paulit-ulit po yan. Magandang tanghali po, sir. Si listener ni listener po ito from Lala Lanao. Ano po ba maaari kong i-maintain ng mga supplement sa mga produkto nyo? 9 years na po ako na stroke dahil sa pagkakaroon ng aneurysm. Medyo ano yung aneurysm, ano? Last 9 years ago, paralisado ng left side ng katawan ko. Salamat, si Wilson E. Gavilanes Jr. po ito, 47 years old na po ako ngayon. Mata pa si sir, no? Yung recommended natin talaga na supplementation, na pwedeng i-take everyday, yung tatlo, no? Sabay-sabay yon, yung Santon Vitamin C, yung Premium D3, and Santon Plus Gold. Yung Santon Plus Gold, ang pag-take nun, 1 capsule, 3 times a day, before meal. Tapos yung Santon Vitsi naman, pwede siya 1 capsule, 2 times a day, equivalent to 1,000 milligram of vitamin C per day yan, with meal. Pag kumain kayo, sabay niyo yung vitamin C. Yun namang premium D3 soft gel capsule, ititake niyo siya ng 1 capsule 2 times a day after meal. Yan, kasi ano siya eh, fat-soluble vitamins ang meron doon. Saka oil-based po siya. Yan ang i-maintain niyo, sir, para makatulong sa inyong circulation at nutritional support na rin. Kasi hindi biro pag nagkaroon ka ng aneurysm. Masakit po yung binti na parang nangangalay pag madaling araw, kalagitnaan po ng tulog. Ano po kaya yun? 21 years old po, female. Ano po ang pwedeng inumin? O commonly pag mga muscle cramps, numbness, may kinalaman siya sa nerve and electrolytes. May mga minerals na tinatawag na electrolytes na deficient tayo. Okay? So, yung mga electrolytes gaya ng potassium, sodium, magnesium, commonly yan, nagkukulang. Tapos kung kulang ka pa sa calcium, ang mararamdaman mo talaga, discomfort sa iyong mga muscle. Depende rin sa trabaho mo. Kung ang trabaho mo, talagang iba, di ba? Lagi naglalakad, lagi nakatayo, nagmamaneho, walang masyadong muscle movement na mabigat, wala na matakbuhan, no? Pag overuse, underuse, nagkakaproblema. Depende yan sa nutritional intakes ninyo. Pag kulang talaga sa electrolytes, sodium, potassium, magnesium, yan, nararamdaman yung mga numbness, cramps, diba? Parang pinupuli ka tayo. At tama yung sinabi mo, tuwing madaling araw, umaatake yung common na kakulangan ho ng mga electrolytes. O, take po kayo ng mga pagkaing mayaman sa electrolytes o mga green leafy vegetables, basta mga katas ng berdeng gulay, mataas ang potassium niyan. O, tapos yung sodium naman, mayaman yan sa mga seaweeds, di ba? Sa mga prutas. And mag-take kayo ng mga B vitamins, yung B complex supplement, maganda yan sa inyo. Coenzyme Q10. Huwag na lumayo. Vitamin C, Santon Vit C, Santon Plus Gold. Yan yung mga magandang supplement. Kasi bata ka pa naman, 21 years old ka pa lang. Ano? Kinakailangan lang, maibsan yung nutritional imbalances. Meron din mga nangyayari. Halimbawa, meron kang ipit o mga compression sa yung mga nerve, especially yung sciatic nerve. Yung sciatic nerve kasi isa yan sa pinakamahabang nerve yan na tumutulay doon sa mula dito sa balakang papunta doon sa dulong bahagi ng ating mga binti. Pag may sciatic nerve compression ka, yan ang isa sa nararamdaman. So, alin man doon sa mga binabanggit natin, pwedeng dahilan. Yan, pwede kang magpa-therapy, pwede kang mag-hot foot bath, yung mag-init ng tubig na mayroong herbal like tanglad, ano, luya. Tapos timplahin mo sa isang timba na mayroong, lagay mo doon yung nilaga mong herbal, tapos timplahin mo na hindi nakakapaso. Pero hindi rin naman maligam-gam. So, bago ka matulog, babad mo yung paa mo ng 25 to 30 minutes. Then, pagtapos na, yan, punasan mo lang ng ano, ng, lagyan mo lang konting tubig na malamig para dahan-dahan mag-cool down. So, para ma-close yung pores ng paa mo. Then, pwede mong pahiran ng Santon Plus Herbal Oil, yung inyong pinagbabaran, ano, yung paa na binabad ninyo. Makakatulong yun na malaki sa inyo. Dito, Dr. Algy, good AM, tanong ko lang sana kung anong gamot or ehersisyo na dapat gawin sa masakit ang joint sa likod. O kapag yumuhuyo ko at saan pwede bumili ng Turbo Ferment for Men. Salamat, Rocha ng Tondo. O yung mga ano, pag medyo sumasakit ng mga kasukasuan ninyo, ang pinakamagandang exercise na gawin nyo, stretching. Alam mo yung stretching? Alam mo, magbabaras kayo, no? Yung, di ba yung ginagawa natin, nagbabaras tayo, angat baba na gano'n. Sa magandang, ano, yung magandang way to stretch your, dito, lumbar area, huwag kayo magbaras. Yung bumitin lang kayo, then dahan-dahan yung igalaw, yung inyong mga galaw-galaw nyo na parang left and right habang nakabitin kayo. Kasi alam nyo, through gravity, naturally, madidecongest yung mga naiipit yung mga ugat dyan at mga hindi na magandang articulation ng inyong mga joints. Yun yung gagawin po ninyo. Ha? Para ma-decompress yung inyong mga kasukasuan na nagkukos ng pananakit. Pwede rin kayong magpunta sa Esther Clinic. Meron tayong mga schedule ng Natutrad Therapy na pwede nyong i-avail. Sa Turbo Dietary Supplement for Men naman, sa butika ho mabibili yan. Tanong nyo po sa mga butika malapit po sa inyo. Pwede rin sa Shopee. Text nyo lang yung, i-search nyo lang yung Yes to Health 2011 at makikita nyo ho doon yung Turbo Dietary Supplement for Men. Wala na ho tayong oras ha. Pakifollow ho yung ating mga official page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, another is Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At huwag nyo rin kalimutan yung aking page. Ano? Hanapin nyo lang sa Facebook yung Algie Bakla at pakifollow na rin. Ha? Para ma-update kayo sa aking mga pinupost sa buhay na ito. Maraming salamat ha. At ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli po, magkarinigan tayo bukas. Ay meron po tayong palatuntunan, 9:30 sa umaga. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa mga produkto po ng Yes to Health. Maraming salamat. Happy Sunday po. Ingat tayong lahat.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang aking kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man na duty. Mga batiyon ako. Magsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mga ito nga, nabalaka ko. Kaya basin, magmabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka simana. Ako akong kalipay. Kaya wala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, ngasama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Kailangan ka sakit akong kalawasan, sir. Yeah. Murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pupalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na akong premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa firme yung itong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa tornyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tornyo palangit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, Liz. Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon na ako na, Miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang

0: Lakas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, Tagapitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminorea. No. Centrum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kasel Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabi nun akong kiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist all the doctor.
5: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
6: This song is brought to you by Turbo Men and Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

0: FM.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia,
4: taga-Puro,
3: Diamond,
4: Matina at Playa.
3: 75, Vero Vascog pa.
4: Ay, kayo, wala pagbisyo kayo.
3: Nagainom kong kape.
4: Dili pa kining
3: akong nadunggan sa mga
4: kauban ako na kining
3: Premium Coffee Mix.
4: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan,
4: uginom.
3: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muro mag ni Vascog ko gamay.
4: Mura kong ni Bata akong lihok ba.
3: Sao na?
4: Siyempre,
3: naadwi panahon na magluya ta.
4: Kasay, nagin akong
3: lahat ng panahon.
4: Pero sa panahon karon
3: nakasulay ko aning
4: Premium DT Coffee Mix.
3: Okay, kaya akong kumati.
4: Katong mga
3: parehan ako na senior citizen,
4: inainagagtuhod siguro.
3: Sulayan ninyo yung
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
4: Sulayan ninyo.
3: Wala kani
4: ingon nga binuang ko.
3: Basta pinood yun kani. Kay nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan?
10: Mag Samsung Plus
9: Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C.
13: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Kag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A ug 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapat tapang aron manindot ug klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain.
16: Ako si Roldan sa Kabinker. Pasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko din yun yung Sister Pain. Kay kung uban pa nga pinkilong, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Sa mga
18: butika. Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Kisolon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
19: Mga katupa, exciting!
20: This song is brought to you by...
21: Oh.

0: Marami na ang natunuan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
2: Marling, Bachia, masiyot akong bumatiging kasiyot. Nung ako mabungol, binog akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Naayo-kayo siya.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lucknow, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom o kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad

0: coffee mix.
1: So kada to nakainom ko aning premium D3 coffee mix. Pero niyos-iyos ako ang diyan kasi ako na dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape ha.
2: Premium D3 coffee mix.
3: Premium D3 coffee mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Mahal, musta na kada sa abroad?
9: Nagpadako nilang babagika sa Midas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
8: Ay, salamat.
9: Aron dili sa daling tapkan o mga sakit, sama sa upo o stick o naghilanan.
8: Ikaw po.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot. Ano ba?
3: Jamil, na ako'y exciting na discovery, pampakusog.
4: Pampakusog? Wala ko ng kinanglan, anak, pre, oy.
3: Istorya, eh. Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko, Dana. Unsa, Dana? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long lasting.
3: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
4: Wala-wala, gid ka, pre, oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
5: Food supplement for men. Himo sa maca o plavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niyang gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Merienda time na!
11: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
12: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nagoy connect back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain kay ikatulunan akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
14: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
15: Mga katupa, exciting!
16: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

XFM Binance 1 o'clock time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.

0: oy, parang lodi. Grabe yas damgo na ko, parang lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
0: Parang lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga, oy. Hubog juga kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Patuyo pa ita pare. Exciting kayo. Ito exciting kayo.
2: Exciting! Zappo Plus Gold User, atong paminawon. Zantong Plus Gold, patak yes to health. Zantong Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantong Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maritar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantong Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong hitay, lami kaayo siya. Di ang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zantong Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zantong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Jeremy Mendoza, 88 anyos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Burkina. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Di na akong reklamo sa kahanap, panantaw, pagpamili nga mamasko, bugmalino ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon, mas mapanatag, mas singaw ang ako panantaw sa kadaan na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Ang niyaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
8: Turbo?
7: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andis ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
2: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo. Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Handa mo wala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Zantong Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinag problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantong Plus Herbal Soap, tumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Zantong Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantong Plus Herbal Soap.
10: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo Fortich, MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Magnolo Fortich, Bukidnon.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Kabata pali mo? Nanguyab na ka? Exciting?
11: Mga katupa, exciting!
3: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: after school?
1: Kwanasha po. Ha, Archie? Kwanasha? Mat?
0: Huh?

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Nina Casimilio, dili sa sabihin niyo sigo, maayo ang Santon Plus. Maayo po akong tulog ato, kay dili man po katulog o bayo, niyag makamatulog o buga na sa pagbalik katulog. Yung manatini ka, tuwid na din po makatulog bayo ang tao niya. Maayo akong tulog, magbando na gubro. Kaniya to, dili man, masama, dinong doon Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami ko this, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Intagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Pure All Kabanglasan and El Salvador.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung mamino o XFM. Tawagkan ko ilang bayot.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Pero karon nga namino ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katang. Hello? Isa na eh? Ha?
4: Hello?

0: Pasulod sa prisuan o dinhi. Karoon lawa, kamong tanan.
1: Ano sa manan siya,
2: Martin? Ano sa manan siya, Martin?
0: Karoon lawa, naalam mo yung mga bagong brief. Oh, naalam mo yung mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin ang brief. Di ba exciting?
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong malintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Magbibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil! Ang galang kati-kati! Cellphone Plus Herbal Oil! Ang pabahid na all-in-one sa fresh

0: Ay, master!
1: Oy, usaman ka.
0: Laroho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili ka. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapipas pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effects, mabigid. Kamutol, testingin mo lang, kampiyon niya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Yes.
2: Turbo, may maka at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas pa. Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kuntian mo la.
6: Ngano man?
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinura kong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Kung sa maling kape ang dapat inom?
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Humazer.

0: mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven, made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Tong, tapilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na ka!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mabalay dong. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid nga biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Magi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papun! Dili lang ay diretso ni mong tulon! Exciting!
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. This song is brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.

0: Manila. Awan sa pagtabok niya sa karsada. Nalig siya sa jeep. Ang nabali ang iyang paa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipamunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia,
8: taga Puro
7: Diamond,
8: Matina at Playa.
7: 75, pero baskog pa.
8: Ay, kayo, wala pag bisyo kayo.
7: Nagainom kong kape.
8: Dili pa kining akong nadunggan sa mga
7: kauban ako na kining
8: Premium Coffee Mix.
7: Mayo daw kini.
8: Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muro mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba?
7: Sao na?
8: Siyempre, naadwi panahon na magluya ta.
7: Kasay, nagin akong lahat ng panahon.
8: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
7: Premium DT Coffee Mix.
8: Okay kayo akong pumati.
7: Katong mga
8: kariyan ako na senior citizen,
7: inainagagtuhod siguro.
8: Sulayan ninyo yung
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog.
7: Sulayan ninyo.
8: Wala kani
7: ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab na produkto sa Yas to Health Incorporated.
13: Sakit ng katawan?
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Egar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Santon Vitamin C.
18: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aktik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
19: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron nindot o klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
3: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
4: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ibagin na sa...
11: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
20: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, ngano diri man ka magpagas pero ni?
20: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, usog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
21: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
22: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na magkababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
23: Kung maminaw ka sa XFM.
24: Sola! Huwag yung kayo yab! Sukat ka na minaw kong XFM! Kwartahan ako!
25: Wow!
24: Naabag yung kayo yab! Lisod po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o, init pa. Ipahit na kayo, suman. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Grabe kayo. Napilato-lato, libre. Oh. 150 lang, 150.
26: Mga katupa, exciting!
27: XFM time. It's 2 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: FM。
1: おら、あしゃまにまたね。おら。Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
2: Diabetes!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong malintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Magbibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik na. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: nationwide.
1: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, abalakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hala, happy na akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
4: Ay, mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman. Wasa na adikto.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Inyo tanang katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatong manon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
6: Pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Matay, ako, sutihan na mo. Sa ulaw, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nung kitlam. Talawan ko nung ko.
7: Kumaminaw ka sa XFM.
8: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba din, pete? Hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.

0: nako siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Aba ta rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahon ang bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din na lang gud-gud. Kalipay mo na ako ni.
1: Ahay, abot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na akong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at moringa oil.
7: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting aram-aram gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like you. Basta naka-turbo.
6: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
10: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo

0: butika.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kaya lira kayo, sakit ang akong mga job o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Sister Pain.
1: Sa mga butika.

0: sa dahang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: O ba'y, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit kong Craft Gold. Arun sa makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta!

0: ihala naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog si makina bago manunta ni gasolina malawag mo mga ni kuwi
1: unsa man imong nuzul hoktay nahas ka mang hugawa unya imong gas murag sagol tubig asa man taon ka nagpagasolina
0: oh di haras kilikilid kanang barato kay dadong ba
1: natay makadaot man na sa imong makina
0: uy hala mo ba asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina
1: dito ka sa Shell tay ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzul hok hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba dinong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dapong tabag aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisawa kay sulod-sulod.

0: Ay, sa buhok kaling mataa, oy! Ikatugong pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, sanag-sangot ba? Patugong pa kaayo ko. Ikaw na sa gudya.
0: Ay, sa buhok kanina na puling bata na sa mukan ba? Ay, ay siya man! Sa buhok kanin mo doon, ay!
2: Na, Morten!
0: Sus! Asin na po? Oh, na! Nga naman!
2: Kami po!

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyok akong bumang piging gasiyok. Nalwa akong mabungod. Kasi kaayo to, dinam akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus sa dako kayo kayuhan sa atong lawas. Ako bigay isatabang sa pampang lawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, mas kayo akong sugar. Rani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Pipili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Esel Kompletado, Herbal of Anteque. Masakit ang aking katawan malagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga ninom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni ito.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C, Sister Pain.
5: Si Arlene ng Davao City, usap ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Cess the Pain. Pain. Fast and safe. Symptoms persist. Call the doctor.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sunton Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Sunton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Hala, happy na akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsa na addict ko?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
9: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
10: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag nila yon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pagresponde. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting?

the pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit. Sis the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the pain, relief na maaasahan.

was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM。
1: Oi, Archie, un sabon en F, ha? Kaning nasa imong kain?

0: user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa tuntas yun, kay tumangbun, sir. Hindi, bang ako nilulang na dugo. Dugo na po, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, asan tuntas. Bol, sa akong pagsulay, sir, nakamuro o blok at nakikna ko nga, dunay aldiyo akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mong paon ko para itong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutan na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangutanan na aba sa uban ng kape? Wala. That's why daily lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikani ko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabong-gabong na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hustle. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ng higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintay. Sa wala dama. Nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabong. Katul-katul o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Kung sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun kung nga nag-take o premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Palit sa mga butika. Daghan ang nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, katak-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap. Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
9: Mayong adlaw, kanin inyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ang baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya akong gibutan biha isip city councilor. Kung ako maningkamot, dili na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mokonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay. Panamay, resibo ko tihoram ni Slasto. Exciting?

0: unsay kalahian sa una o karon?
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
0: O niya karon?
1: Kung karon, Kapitan? Kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang aking kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala ka ning driver ka, di pa dimalikayan nga ulan init, pasmudyo ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga ng balaka ko kay bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming kasakit akong kalawasan, sir, niya. Murag, action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalimturahon. Kaya sukad nga gatumbar na akong premium D3, nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming akong tulog. Jubay kayo na, sir, tagamatanaw.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa tour nyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sulayon ako na, Miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Si Aida
14: Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akandang itong sumakas.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Manami gig.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Girl, naunsa naman ka oy? Wala naman gagwak-gwak sa imong buhok.
17: Hi, mo nila ay karon. Maso ko magpasalon pero shoot man sa budget oy.
16: Sis, dili na problema oy. Tanawa galit ko, di ba? Mo pa kayo imong buhok.
17: Lagi tama ra ko sa ibog ani. Wa pa kaayo ka sa imong buhok.
16: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog da sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
17: Mo ba? Pwede na dai ko magpaayo sa buhok na barato ra?
16: Yes, girl oy. Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya man sa Satisfy pa jud ka kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ka ulahi? Bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Merienda time na!
7: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato, Dian Bake Shop! Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Bingka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
15: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
18: Aron malipayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Mau na dia, madi. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
21: Exciting!
22: XFM.
23: XFM.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sinilan ni muna tanan, Pader.
1: Oo, oh, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Brala gina. O kana, pante. Oo, napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre.
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shani Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinang. Santon Plus kasi effective siya.
7: Iwa, Paco, Lamawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na lang siya maayo o antibiotic na o nga dito nagpataingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulong doon. Dili mo nang na akong baba.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Uy, nalong gamugot mo na imong dagway.
8: Oh, sakit kaya kuntian mo na.
1: Nga naman.
8: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
1: Mali na nga ka.

0: Agustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Saffron Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Saffron Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Saffron Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: Nangita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayang yan inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
2: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
3: Hala, ngano ni? Pagpagan ni ko ng pag-gas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, ngano diri man ka magpag-gas? Pero ni?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
6: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Uy, par! Pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo na ganapot, sukan ka riyan to? Sayang saat? Hoy, wagay na to man.
9: Exciting.
7: XFM.
10: XFM. XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
11: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: FM。
1: Ora,
2: Kapitan.
1: Unsay kalahian sa una o karon?
2: Ani ni siya, Kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay.
2: Karon, Kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban.
2: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
3: XFM.
4: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran sa akong ribs bitaw nga ay mga bubong wa ka buong marad na kong koto sa tao. Sakit kayo. Tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung wala. Nilainya na siya. Magkamene siya nagkawala. Nagkawala siya. Nagkawala. Hato, nawala na yun. Mga ganito na kanibibis na kinawala. Magod. Basta ka ako sa lagu kung mutisin mo ninyo. Ano nga, minut yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapnan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga

0: may problema sa tiyan o dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to hanagid ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all in

0: botika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, abalakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga botika.
3: Hala, happy ka akong Junti. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami. Eh, huwag kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nanuman! O saan na adik to?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganap.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
3: Salamat kayo, Day, ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gyud ka nang pagabuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing akong gituyan nga mapulong, ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o tagang salamat.
6: Sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.

0: taruhan aku bahan yang sama ini aku doa di jembatan bawah nonton plus gold gold plus tatap tatap malam malam gitu.
1: Zanton Plus Gold, patak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Margar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong hitray, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Jeremy Mendoza, 88 years, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Ako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sa masa kahalap, panantaw, pagpamili nga mamasko, bumalinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon mas mapanatag, mas sing out ang ako panantaw sa tadaan na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Pag inaw mo Premium D3, ragida nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kong pagminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Tingga makadto.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
8: Turbo?
7: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andes ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
1: Turbo. Papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga si Balong. At dati, ang pinag problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, tumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
11: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kong kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: pangalan.
1: Ah, tadaag sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pangsure da bay? Nga no good?
0: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid na foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaninot sa Craft Gold, pwede ni mo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: Ubay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mabalay dong. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803, o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka!

0: Alah bugawah.
1: So.
2: Di man mudagan kap?
0: Hadloka. Unsa man kamo bugaw mura man kag bayot?
2: Unsa man oi? Halanok. Lay aswang nok.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: butika nationwide. Ang Yes to Health Incorporated maghatod kinato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kinato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapdan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay sa relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, Dr. Tiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminorea. No. Centum Plus Herbal Oil.
3: Eh, ikaw na?
4: Uy!
3: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
4: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
3: Ako'y mangutana ni Muniana.
5: Remember,
3: ahimtibi ako.
5: So?
3: Bisan asa ragid ko ni mo makita.
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa akong bana. Ang Sanfon Vitamin C. Gisugo ko sa akong bana.
3: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
4: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Sanfon Vitamin C. Nakaayon magod siya ni ini. Kaya sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Sanfon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanfon Vitamin C.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman. Usa na addicto.
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Pinuot? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
4: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente kung sa umubiya sa inyong panimalay. Di kayi ang flying connections sa kuryente. Kinimamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunod. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, Madli, kalang uban niya. Gamay lang galing kayong away. Nagbulang dayon. Excited?
7: Exciting!
8: XFM.
9: XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan. Subok na!
10: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: siya manurak.
1: Labing rin ka kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
0: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Gugay na, basin urig masuko kong mangutan na ko.
1: Ni, exciting? Exciting!
2: XFM.
3: Subtle Plus Gold.
4: Ako si Jubilin, ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Subtle Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sunod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako og Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Subtle Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Subtle Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako niya ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik manog hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Lex Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Lex Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Lex, slay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: Hindi ko ba na magsigid halubin mo sa ibang tao kay Madlo kung basing na ay dalang nga virus ba? Kaya nga, kabigid ko na kumar sa Premium D3 para ano siguradong protektado o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ko din.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, danger dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo namo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
11: Inyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatulong. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
12: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento ug sulod sa mga pampublikong sakyanan tungod kay kini supak sa balaod ug adunay takos nga silog. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Lode. Ajé. Kap, dito ang Samoa ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
1: Mao ba? Unsa man pod ka kus gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking, rama na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Nina Casimilio, dili sa sabihin niyo sigo, maayo ang Santon Plus. Maayo buha akong tulog ato ko rin. Dili man ko katulog o bayo, niya magkamatulog ko buga na sa tagbalik katulog. Dili man na dili ka tulog niya din ko makatulog bayo ang daw niya. Maayo akong tulog, magbango na gubro. Kami ato dili man, masama, dili man ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Tika Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami ko this, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-uben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, baklan ka. Pero dali lagi ba na? Tingin tagali mabayad sa tuition mo?
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Redel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
4: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga katagbuan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula! Exciting!
7: Mga katupa, exciting!

0: Orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sa iyong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay panggabihi man na duty. Mao nga batiyon ako. Magsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Bastion. Magbuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka simana. Ako akong kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, ngasama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: Pirming nasakit akong kalawasan, sir. Murag action po panakit akong mga joints. Dalira sa pupalinturahon. Kaya sukad nga gatumar na po Premium D3. Nami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami isa pirming itong tulog. Jubay tayo, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sulayon na ako na, Miss.
7: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang atendang itong sumasabi.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
17: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipag-inasal.
15: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
18: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
15: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pero ni?
18: Kay dire sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
15: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
19: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
20: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
21: Paminawa ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung gikinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines, o nanginahanglan o rescue. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Hoy, parle, pagod! Pakuratira ko ni mong kumpare nga! Nakay gusto niya! Charot!
24: Exciting!
25: XFM time at 6 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
26: Mga katropa, exciting dito!

0: SFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunayng mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. XFM.
1: Ngayong naghinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog kung atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasinubahanan. Kini mo'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadoon. Atong ginong Hesukristo na tingon, gawas kung mong tao pagkakatao pag-usap, dili gayon siya makakita sa gihariyan sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya ng tao mamalawas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saong man sa tao ang panaliya kaniya na wala man niya tuwi. O kung saong man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadumugong walay magwawali, sa dumong o tulong na kami magkaalagad diha kaninyo, dimog na ining tulumanong arang tiyo. Sa rayon, isgutan ang mga tagna na isulat sa Biblia, o ang dakong pagpanganda o pagripurma sa kaugalingon. Arang tiyo. Sa rayon, ang tiyo na muhatag o pasinaan, muhatag o katimawan, mudana sa inong dalan. Ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Arang tiyo sa rayon sa tiyo sa rayon. Ug karon aniya

0: mensahe, kamatuoran nga among masabtan o makinabuhian ini presente nga panahon. Nagampo usab kami o Dios sa mga nagapaminaw karon, sila man mismo o sakop sa ilahang panimalay nga nagbalatian sa pisikal. Ipaabot kanila o Dios ang imong gugmag kaluway. Inaot ng ilang mga pag-ampo, ang ilang mga pagtinguha, pinagi sa pagtambal, pag-atiman, kini adunay resulta na ikaayo sa nagbalatian. Panalangin niya ang mga tambal, panalangin niya ang mga nag-atiman ni ini, labi na yun, hatagi sa imuhang panalangin ang nagbalatian ng makabaton pasigulit sa iyang panglawas. Amahan, labaw sa tanan, among giampo kadtong nagkaluya sa ilahang pag-alagad na kanimo, nagkaluya sa ilahang pagtuo, inaot ikaw mga tamang, mga pangitag pagi na mapaabot kanila ang agda sa pagdasig ya, sa pag-alagad, labi na niini nga panahon. Among ginigyan po, ipasalamatan o ba ng panalangin sa kaalam na din namang magamit samtang kami magtuon karon sa mga pulong. Ilaw man namang madawat sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. Happy listening, happy viewing kang Robilin Digan Dawa din sa Malita, Davao Occidental. Dawa family, kumusta ka mong tanan o happy viewing kaninyo. Og atong gipanginaot no nga ang grasya sa Dios magauban nga na kaninyo. Okay, dinhita sa atong pagtuon. Kinahanglan ba ang iglesia? Is church necessary? Under pabata sa niining maong plano sa Dios nga siya nagahatag og pahayag as balang kasulatan na itungod sa iglesia, kinahanglan pa ba sa atong panahon karon or ija-ija na lang ta mahigala sumala pa sa sinultihan, labi na sa mga nagpuyo diya sa Bohol. So, atong gamiton ang atong Biblia, doon na kami Biblia din ha, atong butloon ang mga bersikulo nga doon ay kalabutan mahitungod ni ini. Higalagig soal. Now, kung maghisgot ta o iglesia, una nga itong tagaan pagtagan ang gisulti dinhi sa Episo 5 versikulo 25. Mogin siya ang inibang usa sa mga versikulo nga kanang magamit na to kung atong susihon kung giun sa pagtagad ni Kristo ang iglesia. Unsa ang iyang pagtagad sa iglesia? No, wala ba ni Billy nga na kaniya? Or adunay sa dako nga pagtagad ni ini. So atong pasultihon ang Episo 5 mga bersikulo 23 o 25 mga igala. Now, nag-ingon din ni husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. No? Higugmaa ninyo ang inyong mga asawa sama nga si Kristo usab na higugma sa iglesia. So adunay suod kaayo nga relasyon si Jesus Christ ug ang iglesia. Ngano man, gisusama kini siya sa relasyon sa bana ug asawa. And we all know nga kung magisgot og husband and wife, they are one. No? Duha nga nahimong gihimong isa. So is the church. Ang iglesia og si Kristo usa ni siya mga higala, mga igsoon. Kadugtong. Ngani kung natong isgutan pang ang versikulo 23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. So meaning to say, they are connected. Ngano man, gihatagan siya o kinibang symbol as the body nga adunay ulo ug adunay lawas. Si Christ, si Jesus Christ mao ang ulo ug ang lawas mao ang iglesia. So they should be connected. I-connect yun siya. Kaya kung dili ni mag-connect, may gala, dili ni mag-kompleto nga lawas. Di ba? Oh. Dili mag-kompleto nga tao, mga higala. As mentioned sa Biblia nga si Kristo mahong ulo sa Iglesia. And the Savior, and He is the Savior of the body. So, muni nga suod nga relasyon nga atong masabdan ang Iglesia o ang atong Ginoong Jesucristo, aduna siya dakong pagtagan sa Iglesia tungod kay kini mao ang lawas nga siya mao ang gisimbolohan nga ulo ni Higala Hison. So lawas ug ulo konektado ug dako kayo ni siya og pagtagad mga higala sa Iglesia nga mao ang giisip nga lawas Higala Hison. Now, Mateo 16 versikulo 18. Mao ni nga atong mabasa. And I say unto you, or I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the hell shall not prevail against it. So mismo ang atong Ginoong Jesucristo mahigala, nagatukod, pinagi kang Apostol Pedro ug Iglesia. No? Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Mismo ang atong Ginoong Jesucristo nagtukod og iglesia. And sumala pa sa dugang nga pahayag, and the gates of hell shall not prevail against it. Subot pa subot ang iglesia nga gihulagway nga kini lawas og ang ulo nga mao si Jesucristo, kini siya ligon og bisan pa ang ganghaan sa kining gitawag og hell nga gisgutan dinhi, dili makadaog batok niini. Ngano man tungod kay importante kini dako kayo ang pagtagad ni Ginoong Jesucristo mahitungod niini, tungod kay siya mao ang ulo o gisrepresentaran kini sa iyang lawas na mao ang iglesia. So, buot pasabot, higala gigsuon, importante jud ang iglesia kung atong una-unaon. No, dili kini ingon nga bunga lang sa mga nagtuon sa Biblia. Natungod kay doon na sila'y nasabtan, o buot nila nga itudlo, buot nila nga mas ma-adapt usab kini sa uban, magtukod sila o grupo o iglesia aron nga kini mahimong magkausa ang mga mutuo o mudawat ni ini diha sa usa ka pundok. Dili kini plano lang sa tao mga higala, ang Diyos mismo ang adunay plano niini. Gali, klaro kayo, 16 versikulo 18. Si Ginoong Jesucristo mismo ang nagtukod og iglesia. No? So muna ang simple na pahayag sa balaang kasulatan nga pinagi palang niini nga mga versikulo, masabta nato nga plano gyud sa Diyos nga adunay iglesia. No? Plano niya nga doon na iglesia. Now, doon na tayo tagaag pagtagad nga basahon. Basahon ni mga kaigsuonan nga giuluhan titled Acts of the Apostles. The church is God's appointed agency for the salvation of men. Kinindang iglesia nga girepresentaran sa lawas o ang ulo niini mao ang atong Ginoong Jesucristo, kini siya usa ka ahensya, no? God's appointed agency for the salvation of men. usa kini ka ahensya, usa ka ahensya nga diin ang buluhaton niini mao ang pagluwas sa mga tao, alang sa kaluwasan sa mga tao. It was organized for service, and its mission is to carry the gospel to the world. No? Muna yung pinaka katuyuan sa iglesia, mga higala. Mao nga ang iglesia sa Ginoo dili lamang sa usa ka dapit. Nga dito lamang nato makit-an, kun dili tibuok kalibutan. Nganuman ang plano sa pagluwas dili lamang diha lamang sa usa ka bahin nini nga kalibutan, kun dili kinatibuk-an, mga higala, ang plano sa Dios nga mapadala ang ebanghelyo nga nagdala og kaluwasan sa tanan nga mga tao, mga higala. Walay gipihig, na walay pinili. So it was organized, ang tumong, ang mission ni ini magdala sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Sa unsa kini mahimo? Pinaagi, mga higala, sa usa ka organisado nga iglesia. Nga dili lamang dinhi, dining dapita lang, ug wala ngadto sa ubang mga dapit. Kini kinatibuk-an, mga higala, ipalukop sa Dios ang mensahe sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa appointed agency nga mao ang church, mao ang iglesia. No? So ingon ani ang plano sa Ginoo, mga higala. Ngani dugang pa nga bersikulo sa balaang kasulatan nga naghisgot og iglesia. Babasa nato, mga igsuon, sa kining Marcos. Ang Marcos mo na yung sugo sa pagwali. Marcos 16, versikulo 16. Atong itagag panahon ng mga higala na mabasa ang Marcos 16, verse 16. Nahisgot diri sa sugo sa Dios ngadto sa iyahang katauhan, mga higala. So unsa kini nga sugo nga matod pa gikinahanglan nga mahimo ngadto sa tibuok kalibutan? Ingon dinhi sa Marcos 16, verse 16, nag-ingon, "He that believeth is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned." Sa 15, nag-ingon, "Go ye and preach into all the world, and preach the gospel to every creature." So, wali, ano ang sugo sa Ginoo, commission sa Ginoo, ang pagwali, mga higala, sa tanan ng mga linalang sa tibuok kalibutan. Now, sa versikulo 16, unsay sunod, "He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not, or he that believeth not shall be damned." So, usa sa sugo, mga kaigsunan, dili lang pagwali. Nalakip usab din niya ang pagbautismo. So, kung lakip ang pagbautismo, unsa man ang musunod na maghitabo, mga higala, human ang tao mabautismuhan o makasinati sa bautismo. Sa Buhat 2, versikulo 47, unsa giingon, nag-isgot man tamay tungod sa iglesia. Buhat or Acts 2, verse 47. Nag-ingon din eh, "Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved." So, asa gi dugang mga higala, mga igsuon, kantong gituo sa wali na bautismuhan, gidugang ato sa iglesia. So doon ay iglesia, higala, igsuon. Kaniin dito sa Dios ipasangkop ang iyahang katauhan kadtong nituo sa ebanghelyo, idawat nini o nagpabautismo. No? So dili mahimo mangigala nga mag individual, no? Maghimo taga kinibang kita-kita lang sa atong pagpangalagad. Magkapareha lang tagtinunan, magkapareha tagpagsabot. And then ang atong himuon, mualagad ta nga kita-kita lang sa atong kagalingon. No? Doon na gyoy plano ang Diyos may tumon sa iglesia. Igalay, so nga naman, ang tanang nito o, ang tanang nga nagpapautismo, ang saon niya, ipahi, idugang, igadugang nga na sa iglesia. But pasagot, ipasakot niya sa iglesia. Buhat 2, versikulo 47. So klaro na siya mga mangigala, mga suking tigpaminaw. Hopefully nga ito nang masamta. No? Dilit na madala sa kaalam lamang sa tao nga nagtuon base gyapon sa balaang kasulatan nga dili kinahanglan ang iglesia. Importante nga naman plano kini sa Dios. Ang atong Ginoong Hesukristo mismo ang nagtukod niini kay buot niya nga ang mga tanang mutuo kaniya mudawat kaniya nga ingon nga manluluwas mahipasakop diha sa iglesia. Ang importante nga maikonek ka kang Kristo. Yes, importante unang-una maikonek nga na kang Kristo. Matod pa sa Juan 15 versikulo 5, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me and I in him, the same bringeth much fruit, for without me ye can do nothing. Importante nga maisakop una kang Kristo, mahidugtong una kang Kristo. Pero hinumduman na to. Kung mahidugtong ka kang Kristo, mahidugtong ka kang Jesus Christ, si Jesus Christ adunay kadugtungan sa iglesia. So dili mahimo nga mahidugtong ka kang Jesus Christ and then dili ka mahidugtong sa iyang iglesia nga mao ang giilang lawas o siya mao ang ulo. No, dili pwede nga mahingon ka nga diha lang ko mai-connect nimo Ginoo o Ginoong Hesus, diha lang ko mai-connect nimo, diha lang ko mai-connect diha sa imong lawas nga mao ang iglesia. No? So sa iyong dang sabto na to higalang ison, Christ is the head of the body, the body is the church, so connected ang head of body. No? Be sure nga ang body nga imong napasakupan, church nga imong napasakupan, ang ulo niini mao si Jesus Christ. No? What I mean is connected ang church og si Jesus Christ. But pasabot unsa ang pagtuo, unsa ang pagkinabuhi, unsa si Ginoong Hesukristo, mao sab kini ang lawas. For example, unsa ang mga doktrina, unsa ang mga kinibang pagtulunan nga gisunod sa atong Ginoong Hesukristo, mao usab ang gisunod sa lawas kay konektado man kini. No, konektado man kini. Pero kung bisan pa dunay iglesia apan sukwahi sa gikuptan nga pagtuo, gikuptan nga pag kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo, but pasabot dili kini mao ang iglesia nga din na i-connect diha kang Ginoong Hesukristo. Okay, daghan man pong iglesia karon. Dili na to ma-limod nga daghan po nga nag-exist ng mga kaiglesiahan sa atong panahon. Ang importante nga masusi na to, no, base po sa balaang kasulatan, nga dili mahimong sukwahi ang dagan sa pagkinabuhi, dagan sa mga prinsipyo niini, mga kamatuoran nga gihuptan sa sa atong Ginoong Hesukristo. Truth. Importante ang truth nga gihuptan mga igalaig suwan. So dunay usa ka basahon nga akong basahon before ta mo adto budagan sa laing verse sa Bible. Nagingon din niya sa Education page 268. Education by usa kini sa libro mga kaigsoonan nga giuluhan og Education page 268 nagingon. Very close and sacred is the relation between Christ and His church. Suod kayo ang relasyon tali kang Jesus Christ o sa iyang iglesia. Doon na ba isuod kayo? Close connection or close relation. Nga naman, He the bridegroom and the church is the bride. Siya ang pamanhunon o ang iglesia mao ang pangasawon nun. He the head, siya ang ulo, and the church is the body. Connection with Christ then involves connection with His church. So, mani atong gi say-say kaganiha nga kinahanglan gyud nga aduna tay napasakupan usab nga iglesia kung buo ta nga mai-connect nga na kang Jesus Christ. Nga naman, suod kayo. Ngani, konektado gyud kay siya ulo og ang lawas mao ang iglesia. Siya mao ang bana or pamanhunon, ang iglesia mao ang asawa or asaw pangasawon nun. And husband and wife are two that is made into one. Nahimo silang usa diha sa ilahang pag pagkahidugtong diha sa kaminyoon. So mo kanay relasyon nga gisaysay diha sa balaang kasulatan mahitungod mga igala sa kang Kristo o sa iglesia. Okay, now himdo man ato sa kaagi ni Pablo, no? Saulo, sawa pa siya nahimong Pablo mga igala, ginganlan siya og Saulo. Si Saul, sawa pa siya nahimong Paul, mao ni ang pangalan. So sa Acts 9 verse 1, ato ni basahon ngadto sa 6, na dinhi ang kaagi ni Saulo, no? Si Pablo, wa pa na siya ni Pablo, Saulo pa ay ang pangalan. Mao ni ang kaagi mga igala nga dako kayo og kinibang makuha nato nga leksyon unsa ka importante ang pagpahisakop sa usa ka iglesia, usa ka church nga gituohan nato nga konektado kang Jesus Christ. Ang mao mga bersikulo nagingon, and Saul yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord went and to the high priest. So, si Apostol Pablo or si Saulo pa siya ng panahuna, mismo siya naninguha sa paglutos sa mga nagatuo kang Ginoong Jesucristo nining panahon. Miyanto siya sa pinakataas, si High Priest, para buot niya nga tagaan siya katungod nga muhimo ni ini, no? Tagaan siya ba o kamanduan. And desired of him letters to Damascus to the synagogues that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. So money gusto ni Apostol Pablo nga tagaan siya og letter nga maghatag kaniya katungod nga mulutos bisan pa sa mga lalaki or babae sa mga sinagoga, sa mga simbahan, no? Sa mga nagatuo kang Kristo nining panahon na. So manlulutos si Saulo, Pablo, no? Saulo pa yung pangalan. Og ang usa sa panghitabo mga igala nga dinhi nato masabtan, importante gyuday nga mahisakop sa iglesia. Ngano man, sa iyahang pagpanaw, paglakaw, padulong dito sa Damascus, doon ay nahitabo sa iyong kinabuhi. Verse 3, nagingon, as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. Doon ay kahayag, mga igala, gikan sa langit, nga nagpalibot, nga na kaniya. And he fell to the earth, natumba si apo, ni, si si Saulo, no, natumba siya. And heard a voice saying unto him, Saul, Saul, Saulo, Saulo, why persecutest thou me? Nganong imo kong ginalutos? Si Kristo ba ang gilutos ni Saulo nining panahon na? Dili. Kundili ang mga believers. No, hinamduman na ito nining panahon na magala, wala na si Ginoong Jesucristo. But, nanungog niyang timog, nga matod pa, nganong imo kong ginalutos? Subot pa sabot, suod kaayo ang relasyon ni Kristo o sa iyang katawan, sa iyang iglesia, nga naman. Kung imong lutuson, kung imong panamastamasan ang iyahang katawan, sama ra nga gihimo sa ninimo kang Jesus Christ. Kaya matod pa niya, why persecutest thou me? Nganining panahon na ang gipersecute ni Apos, ni Saulo, Saulo pa siya, ang katawan ng mga nituo kang Jesus Christ. So, versikulo 5, and he said, who art thou, Lord? No? Who art thou, Lord? Kinsa ka man, Ginoo? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for me to kick against the pricks. Huh? It's hard for thee. Now, lisod yun nga imong pakigbatukan, matod pa ni Ginoong Jesus. It's hard to kick against the pricks. O sa kinika idiomatic expression makiksunan nga but pasabot, lisod ang imong ginahimo, dili ka makahimo ni ana. But pasabot, panalipdan ni Ginoong Jesucristo ang iyang katawhan kung kini pagalutuson tungod kay suod kaayo ang relasyon tali kang Kristo og sa iyang katawhan. So versikulo 6, nagingon din ni, and he trembling and astonished said, and he trembling and astonished said, nagpangurog si apostol si Saulo nining panahon na may gala, og nalisan siya og ningon siya, Lord, what will thou have me to do? Unsa may buot nimong akong himuon? Na realize ni manggala nga gamhanan gyud ni si Ginoong Jesucristo, ngano man sa kahayag nga iyang nakita, natumba siya og wa na siya kakita, dili na siya makakita. He was blinded, mangigala ni ining tungura. And the Lord said unto him, arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Bangon ka, lumakaw ka sa maong syudad, o igatudlo kanimo unsa ang imong pagahimuon. Nganong wala man lang ni Ginoong Jesus gisulti ugon sa iyang himuon? Nganong niingon pa man siya nga, lakaw umadto kanining syudara, kay didto igatudlo kanimo ang imong himuon? Ando na kinidako kayo nga kahulugan higala gison. Pwede na nga si Jesus Christ mismo ang musulti na Apostol Pablo. Unsa iyang Saulo pa man siya nini, no? Di pa siya si Apostol Pablo. Pwede nga si Jesus Christ mismo ang musulti. Nga ikaw, himuon ko nga usa ka magwawali. Wadto ka nini mga dapit, magwali, bubuhat ka sa pagwali, pagbautismo. Pwede nga himuon ni Ginoong Jesucristo katong tanan. But nining panahon na doon na siya iglesia. And his church, ang church nga na-establish na Ginoong Jesucristo, nga matod pa niyo, Nimo Pedro, pagatukuron, nining, ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Doon na iglesia nga itong Ginoong Jesucristo nining panahon na. Nga buot niya, nga mo'y muhimo sa maong katungod. Katungod sa pagpadala, katungod sa pagpadala ang mga mensahero, nga usa niini si Pablo, buot niya nga himuon. Direct ang calling ni Apostle Paul, but gihatag ni Ginoong Jesucristo ang katungod nga si Apostle Pablo mahigala mapadala, mahatagag instruction, but pasapot mapasakop si Apostle Pablo sa iglesia nga gitukod ni Jesus Christ. That's how important is the church. Ingana ka mahinungdanon, gikinahanglan ang iglesia. No? Girespeto mismo ni Ginoong Jesucristo ang iglesia. How much more kita higala gison? No, balikon ko, pwede na nga si si Jesus Christ nga mao nagtawag ni Saulo, Saulo man siya, musugo niya, mupadala niya kung asa siya ipadala, ingon nga may mong mensahero. But matod pa ni Ginoong Hesus, lumakaw ka nining mao nga syudad o dito igatudlo kanimo. Ngano man dunay plano ang Dios, no? Dunay plano ang Dios, mga kaigalaan, nga maghitabo ni Saulo nining mao nga senaryo paghitabo may gala, no? So kung basaho na to ni Udugang, no, ay balota nga dunay tao nga giandam ang Diyos dito, no? Si Nehemias may gala, ha? Para dito na masayop atong basahon ang buhat 9, no? Doon na pa tayo dutay nga panahon na bilin. Buhat kapitulo 9 versikulo nga din hitata sa versikulo 7. Okay. Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Okay, now Ananias, oh, si Ananias may gala. So sa versikulo 11, ha? Versikulo 11, versikulo 10, nagingon, and there was a certain disciple at Damascus named Ananias, or Ananias. And to him said the Lord in a vision, Ananias. And he said, behold, I am here, Lord. And the Lord said unto him, arise and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul, or si Saulo, of Tarsus, for behold, he prayeth, and hath seen in a vision a man named Ananias, or Ananias, coming in and putting his hand on him, and he might receive his sight. So, sa lakdod ng pagkasulti, si Ananias may gala, mao ang giandam sa Diyos. Tungod kay si Ananias niining panahon na doon na niya siya katungdanan sa iglesia. No? Usa na siya sa ordain. Iordinahan sa iglesia nga maupod ang mag-ordain kang apostol Pablo. Igala, Ibson. So, gikinahanglan ba? Gikinahanglan. Kaniadto, bisan pa sa atong panahon karon, mga higala o mga suking tigpaminaw. Now, nini, basabta na to nga ang iglesia adunay special authority nga gihatag ang Dios. Special authority gihatagan usab niya kinig kagahom nga muhimo sa buluhaton sa Dios. Ano man, wala na, dili na direct ang pagbuhat ni Ginoong Hesus, wala na siya nininga kalibutan. So iya kining gitugyan sa iglesia. So hangtod sa katapusan sa kapanahonan ng gala. Kani kon tun-an na tugdugang ang Ginoo magapreserbar sa iyang iglesia. Dili niya tugutan nga kini ma gani sa maong bersikulo nga atong gibasa kaniya, bisan pa ang ganghaan, no? Ang ganghaan sa Seol dili maka gunob, dili maka pakigbatok niini higala ison. Higala daghan pa taog tun-anan, no? Padayon sa pagpakiguban kanato dinhi sa atong programa. Inyong madungog kini gikan sa Domingo ngadto sa Sabado, but pasabot daily mangigala ang programa sa Tingog sa Reformasyon. Nga inyong madungog matag alas 6 ngadto sa alas 7. Pinaagi usab sa atong mga kaubanan dinhi nga magadala nga na kaninyo og mga pagtuon gikan sa Balaang Kasulatan. Igala hinaot nga doon na kita'y nakutlo nga mga kahibalo, ino na to pagtulunan mahitungod sa iglesia nga dili mawala ang iglesia. Doon na yung iglesia, doon na yun sa plano sa Diyos nga mag exist ang iglesia o church, higala, igsuon. Kikan kani anto hangtod sa atong panahon karon. Ayaw pag inusara, no? Higala sa imong pagpangalagan. Nga naman, diha sa iglesia, aduna kita'y mga gimbuhaton. Aduna'y parte. Diha sa lawas, dunay kamot, dunay tiil. Dunay pagtinabangay mahigala. Sa dihang masamad ang kamot, tabang tanan. No? Ang tiil, mudagan, mulakaw dayon, huwag asa sa dapit, mukuha o tambal, pigas kamot, mukuha po, pasabot, dunay cooperation. Kung mag-inusara ta, kita-kita lang mahigala, dunay yun akong kalainan. So, din hindi lang takotob, usa, no, sa atong programa, sa tingog, sa reformasyon, o sa buot mag-text sa atong programa, ang atong text line, abli, kanunay, ang 0938-405-5747 mo tubag sa imuhang text messages kung aduna kay mga pangutana, whatever concern, ipadangat sa mong text line, tagaan ang pagtagaligala. Hangtod sunod na itong panag-uban, ang Diyos pagkapanalangin nga na kanimo.
1: Kining huni nga inyong nabati mo yung sa katimaan nga natapos no sa pangatong tulumunong araw nyo. Sa reformasyon kini, inyong alagad si kaginang temporaryong manamili diha ka ninyong uban ng pag-ingon, bulala sila nga nagabasa. Nagapagalingon, ugmituman sa pulong sa kingon, kayang panahon. Hadol, ako sa kinasingkasing magadamit ka ninyong sa pagpamino kanunay ng maong tulumunong araw nyo. Sa reformasyon kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement. Ang tingo sa reformasyon hangtod sa sunod kayo sa samang taknaog istasyon na kang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Mga katupa, exciting!
3: Archie, kureng!
4: Kap!
3: Paminaw mo ha, kung ang isda naa nagpuyo sa dagat o kung ang baka naa nagpuyo sa kasagbutan o niya ang manok naa sa kalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
4: Daka, ramang ka! Wala ka po eh! Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silang lugar.
5: Kap, kap! Balog ka! Baka? Manok? Muta? Naaay?
3: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
5: Kita! Salat!
3: Oh, kuyay!
2: Exciting!
1: XFM!
6: Hala, hapit akong shooting. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
7: Ay, mami! Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Adikto.
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Pero what? Wala yun?
7: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto pa, naapay mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic, zero billing na, may pag-cashback ka pa.
8: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
9: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chair. chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso. Kay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Kung mamino ka sa XFM.
3: Kabata pa din mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, exciting!
1: XFM.
10: XFM.
1: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Dan Lodi.
1: Mitra.
0: Ano nga putot lang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Ngaunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: XFM.
3: XFM.
4: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful

0: may combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na

0: inom ang Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na kauban ako permiti alerto pang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutunong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Salon.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfo Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado,
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sanfo Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahin na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sanfo Plus
1: Herbal Oil.
3: Ang iyong bawang na kwenta, itatagar ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang mami sa...
3: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Satan, pwede na siya. Hala, himot ka.
3: Nasa ha, kuha, okay? Ayaro. Unya, idaan sa kanilang tubig daan. Ingin na, ayun mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: Big!
3: Time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kaya makaayaw kinami mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kaya maka-imbost makini sa atong immune system. Mo-inom sa ganit ko ino.
5: Santol Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: System pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Pain. Kaya dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa System Pain.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shot ng Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
12: Kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing akong gituian nga mapulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, dili na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
13: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa kuang makina.
14: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
14: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Alang sa emergency
8: siya, tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!

0: ¡Eh, balón! ¡Eh, balón!
1: ¡Pitén!
0: ¿No qué hacen de A?
1: ¡No!
0: ¡Y a ver por un shanguén!
1: ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Exciting!
2: Mahal ako siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
3: Abot ang rin mo. Gahi kagyong ko. Pero sige, tanaw ng bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, abot ang rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata, di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ting aram-aram yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like you. Basta naka-turbo.
8: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
12: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman kagwak-kwak sa imong buhok.
14: Hi, Moni Laay karon. Masa ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
13: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
14: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhok.
13: Girl! Barato na kaayo ni, oy! Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
14: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
13: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfied. Ay, pajud ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pajud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ka ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
15: Merienda time na!
8: Pag merienda time na, mag-D&B Shop na! Bagong luto, lamian o balato, D&B and Bake Shop. Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven ug made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. The Unbaked Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
15: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Cantalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
16: Ang virus ng rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat ng basura ang stray dogs o laaw ng mga iro. Be a responsible pet owner. Hukni ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kahugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Sola! Pirmi ko biyano guyab! Sukat nga na maminaw kong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Tempa, tempa, tempa, tempa, tempa. Oh, ligoy, uya, boy. Exciting.

0: Master, unsa man gyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Judge, abi man ko hearing ni Judge. Ano na may speaking?
0: Exciting.
2: Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galorio, taga-ano kong Trandabo de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, dututol, dahil gabi niya galing matulog.
2: Zaton Plus Gold.
3: Kerting lami, anakulog, makaiko, kung sa kong ihi, okay na kayo. Garo, wala kong kreatin, yun, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong gipanulti ka, sa kong mabalatian, yun ang tulayan na loob ko sa Yesu. Reality mo kayo, matabang na sa inyong pangawas.
2: Ay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zathon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ganun sa itong kape, para akong ulcer. Naging una po, sulayan ako kung inom ang Zathon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ko, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang Zathon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Zathon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zathon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zathon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man dyan ipikto. Kakuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
7: May adlaw sir, nalili ko na gato par sa Premium D3. Kaya ako pa salamat ani tungod kay sa unang dali ako masakit. Pero karoon nga nagato par na ko, wala na jud ko masakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni niya. Wala ni DI taga-anap.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawan.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungod ako sa Turbo sa XFM, ipalit na yun ko. Bisang dati, pakapin na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kuncheks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dino.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas malamig at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapit.
9: Zathon Plus Herbal Soap. Ito
10: si Aida Cordero, taga butiki. Itong maras akong panit at sa niyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zathon Plus Herbal Soap. Dura ang akin daw itong sumapanit.
9: Zathon Plus Herbal Soap.
4: Manami gig.
9: Zathon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
11: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nakoy kulit back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulunan akong ino. Nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Call the doctor.
12: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
13: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipag-in. Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank?
13: Uy bay, ngano diri man ka magpagas? Perme.
14: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
17: Sa panahon sa emerhensya, unahang pagluwas ang mga PWD, MABDUS, katigulangan, masakitong o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang mahipos ang mga bingling hayop sa luwas na lugar. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Adlaw-adlaw ng sumba. O niya, kusog kayo muhab-hab. Exciting!
20: Mga katrupa, exciting!
18: XFM.
21: XFM time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
22: Mga katropa, exciting dito!

Ang maong kanta, gidalit ka ninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: gwapo gani ang mutapan. Unsay tawag?
1: Soulmate.
0: Kung pangit gani ang mutapan?
1: Eddie hold up eh. Exciting.
2: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
5: Ay, mami. Ay, huwag kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Na naman. O saan na adikto?
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
4: Sa lahat kayo day ha? Mawatan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803, o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
1: Exciting!
3: Ini nga kanta, hatod ka ninyo sa Windsor, Win From Within.

Ang maong kanta, gidalit ka ninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner na kasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan mang himpilan po kayo nakikinig? Kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan yan, at ang inyong family. Iligtas ano mga problema. At syempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating pong mga produkto sa Yes to Health, ano, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-i-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin ngayong panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
3: Tama, Doc. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto. At mahirap talaga. Hindi lang yung nag-suffer ng karamdaman yung nahihirapan, nadamay pati yung mga nag-aalaga sa halip sana na nagkatrabaho, hindi naman kailangan po, hindi naman na maiwasan na pabayaan na lang, Doc. Alagaan talaga yan, So yan, sa mga kababayan po natin, ingatan ang atin pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Atin pong mga Yes to Health products katuwang po natin dyan sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa mga gusto pong maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health clinic, available po lahat ng atin pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung atin po mga dietary guidelines. O paano po natin babaguhin yung atin po nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa atin pong pangangatawan. Eh, babaguhin natin yan as well as yung atin pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na yun yung mga contributory, ha? Sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano? Na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, ano? Kaya sa mga kabayan din, ha? Puntahan! Bisita natin po mga Yes Well Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandyan ang atin po mga trained consultant. Alternative consultant, ano? Para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mapabilis, ano, ang inyo pong recovery, ha? At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng atin pong mga produkto, pwede kayong mag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po, ha, sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Doc. Nagsilabasan, ano? Mm. Ang mumura pa naman. Kaya minsan iba, nakiklikbait.
4: Oo, tsaka may ginagamit yung pangalan, tapos ibang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister na naka-box. At tatak Yes to Health. Mm-hmm. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
3: Mm-hmm. So yan na, so mga kababayan po, mag-ingat po, ah, sa mga fake products, ano, since nalalaman siguro nung iba, ano, talagang sikat nito mga produkto natin, ginagaya. Mahirap na hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila, ginagawa po nila, ha? Kaya para makasigurado, mga kaibigan, na yung inyo pong napapakinggan, yun yung inyo pong maiinom, eh, hanapin lagi yung tatak Yes to Health. Sa blister, meron yan. Ganon din sa box mismo, ano, ng atin pong mga products. Ay meron pong nakatatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan. Ha? Para sure kayo na yung mga napapakinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan. Okay? At sa mga kabayan, if meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
1: Secret of Health. Health Info.
3: Health Info po natin, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papanatilihing malusog ang atin pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Doc, ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha? Walang kasarian na pinipili yan. Mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Doc, maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano? Eh, ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. Kaya ating konsulta kay Doc Algie, ano po ba, Doc, itong karamdaman na CKD?
4: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Mm-hmm. Eh, pag tinawag na chronic, eh, hindi ito simple, ano? Mm-hmm. Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, ha, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun ay i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema pag tumaas yun, yung mga pasyente, eh, parang nalalaso na sila dun sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, eh, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo eh, nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to eh, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito, ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure eh. Mm-hmm. Diba? Kaya lang kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, nako, eh, medyo mabibigla na lang kayo. So yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagdi-develop yan over time. Kaya nga it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem na kung saan, halimbawa eh, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney in ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din, usually ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila ako, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, eh, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakampangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, partner, medyo
3: nag-iiba.
4: Iba, medyo maputla na hindi mo maintindihan the normal na color, ano. Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood kasi nga ang kidney natin at saka yung blood pressure natin eh laging related to each other yan. Pag mahirap nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas, so malamang eh isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan, ano. Yung iba naman, laging kinakapos ng hininga, nagpapa-check up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila. Pero nakakaramdam sila ng panghihina at kakapusan ng hininga. Kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong maka-apekto sa baga natin. Magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, yung pleural effusion, na parang nalulunod ka. Kasi hindi na normal yung ano yung ano ng tubig ng katawan, yung process which is sinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin eh. Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, ako, eh medyo mahirap yon. So yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific eh. Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito, no? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions. Katulad halimbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy. Na kung saan yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan taas ng BP nila, mga 160, 150, ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira eh. O, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, eh, isa yun sa pwede mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. pwede ring matagal kang para may birthday diyan. Matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede ring meron kang recurrent kidney infection or UTI din na pwedeng maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
3: Mm-hmm. So, ang dami yan, Dok, ha? Na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng host, Dok, ano? Kung ano ba yung mga siguro maggawa sila ng screening, ano?
4: Mm-hmm.
3: Kung ano-ano yung mga maaaring maka-apekto, yung current condition nila na maaaring nakaka-apekto dun sa kidneys nila. Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa kumbaga, ano lang siya, silent siya.
4: Mm-hmm.
3: Magpapakita lang siya ng mga simptomas, yun nga nabanggit nyo kanina, Dok. Pagka medyo advance na, ano? Saka maliban na lang siya kung nagpapalab test sila, Dok.
4: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit.
3: Mm-hmm.
4: Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
3: yan,
4: pwede kang magkaroon ng anemia.
3: Mm-hmm.
4: Kasi apektado yung blood-making mechanism natin. Mm-hmm. Pwede kang magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin.
3: Mm.
4: Kaya dapat babantayan nyo, ano? Lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Mm. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka, obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw, mga Black or Native American or Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, itrans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata. Or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil tumatanda tayo. Dami na nating nakaing maalat, dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot. No? Oh, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga painkillers. Even prescribed medication nga sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga, kung yun nga prescribed, nakaka-apekto yung pakayang mga tayo-tahin lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot. Ano? So, yun po. Kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ay hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga, isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
3: Mm-hmm. So mga kababayan natin, ha? Magdoble ingat, triple ingat po tayo mga kaibigan at susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari po maka-apekto sa atin pong mga bato, sa atin pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Dok, ano? Magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong mayugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys, ano? Number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano? Pagka hindi na control ang hypertension in the long run, magdudulot siya ng problema sa atin pong kidneys. At pag may problema na ng kidneys, maaaring maka-apekto rin to doon sa pagtaas ng presyon ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Dok, hindi bumababa yung blood pressure.
4: Oh.
3: Ang taas pala ng creatinine.
4: Ayun, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
3: Yun na nga.
4: Oh, diba?
3: Merong ganun.
4: Commonly yan sa mga may CKD.
3: Mm-hmm.
4: High blood sila, pero yung putla nila kasi tulang sila sa hemoglobin.
3: Mm-hmm.
4: So, it happened kapag ikaw ay may CKD.
3: Yun na. Sa mga kababayan po natin.
4: Tapos yung pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo, so mapipilitan ka magpa-dialysis.
3: Yun na nga.
4: And dami natatanong sa akin, Dok, yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako?
3: Mm.
4: Natural, kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo dialysis. Mm. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na . Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot. Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi. Gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya. Oo, kaya wag nating hintayin na humantong tayo sa dialysis.
3: Nako. Mahirap na na kondisyon yun, mga kaibigan. No? So, bago pa humantong sa mga ganun, lagaan na po natin ang atin pong kidneys. Ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake, yan yung isa sa pinakakailangan ng atin pong kidney. eat lots of mga katas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain noon. Buko, isa sa pinaka ano talaga doc, ano, advisable na inumin ng ating po mga kababayan para mapangalagaan ang kidney po nila.
4: Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes. Mm-hmm. Pero may certain time na kapag may CKD ka, ibinabawal nila yung buko, ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap eh. Yun yung very ano, crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
3: Pero kailangan mo kontrolin.
4: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Hindi na, kumbaga, nire-reject na yung fluid. So nagkakaroon ka ng retention. Pwedeng pumunta sa baga mo yung fluid, pwedeng pumunta sa puso mo, pwedeng sa paa mo. Kaya talagang very important yung prevention pag may alam nyo na mahina yung kidney nyo, kailangan nyo na talaga maging careful.
3: Ayan na, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangangatawan. Ano natin, ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Gamit tayo ng atin pong mga produkto, especially ang atin pong Santum Plus Gold. Nakakatulong po ito, ano, para tulungan ang atin pong mga organs, especially, ano, yung atin pong mga eliminative organs, ano. Nakakatulong po ang atin pong Santum Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin, ano, yung bawat organs ang atin pong pangangatawan, especially sa kidney area po natin mga kaibigan. Ang Santum Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama. Ano? Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangangatawan, apektado rin yung atin pong kidney area. Yung nabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din. Ano? Isa sa malaking naapektuhan yung atin pong kidney. Yeah. So, yung atin pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makaapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
4: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants. Okay? For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at folisulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin. Yeah. Kasi itong supplement natin, yung Santum Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys.
3: Mm-hmm.
4: Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabula ng masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talagang aprobado ng FDA, yung Santum Plus Gold, premium D3, vitamin C, very important din niya sa ating kidney. At ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
3: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan, kung gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. At laging hanapin ha, ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyong pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin, ano, sa Iloilo, dyan po sa Bacolod, soon. Ano, pero meron tayong dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan mga kaibigan. Ano. Dito po sa Quezon City, ganoon din dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpakonsulta na rin kaagad mga kaibigan. Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Lalo sa mga kabayan po natin, ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kababayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc, o gusto ma-prevent, ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayo mag-take. Ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng VisionX Plus.
4: Lalo yung mga diabetic na.
3: Mm-hmm.
4: Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
3: Ayan.
4: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglucoma. And also, dun sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, yung driver. So you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa Vision X Plus soft gel capsule.
3: Mm-hmm. Ayan na, Vision X Plus mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng atin pong healthy eyesight. At syempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, na very, ano yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng Premium D3. Ang atin pong mas pinalakas at mas pinawisan ng Premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan na ng atin pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos. Ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins. Ano? Mga fat-soluble vitamins, yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids. Ano? So yung mga essential fatty acids, makukuha nyo na mayaman yan sa atin pong Premium D3 dahil meron po yan siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil mga kaibigan. Ano? Kaya yung D3 na nasa Premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo ano, na VCO mga kaibigan at meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapa-unique sa atin pong Premium D3. Ha? Sa mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, huwag kalimutan ha, Santone Vitamin C, atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
4: Oo, naalala ko noon. Kasi sa amin, ang nangyayari noon, pipila ka.
3: Mm.
4: Napakahabang pila pagdating mo doon, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan if ang vitamin C is mababa or kulang kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag na mother of all vitamins itong ano, vitamin C. Mm-hmm. So, kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung channel nila ng suitable na kind of. Kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
3: Mm-hmm. Yeah, so, mga kababayan po natin na hindi nakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kadila pong pagkain o sa mga ini-intake po ninyo, take kayo ng supplementation na vitamin C.
4: At yan ang pinakang lacking every time.
3: Mm-hmm.
4: Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nilang vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, halimbawa may sobra man, pina-flush out ng katawan niya. Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin. Mm-hmm.
3: Tapos yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa ating pangangatawan. Ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Eh, ang dami pa namang, halos lahat siguro ng ano, sa parte ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Yung iba nga, Dok, sa paglabo ng mata, eh kulang na kulang sa vitamin C pala. Ano?
4: Kasukasuan din natin.
3: Mm-hmm.
4: Collagen production.
3: So yan, so mga kababayan po natin, para masapatan yung tinatawag na RDA, Recommended Daily Allowance ng atin pong pangangatawan, take kayo ng Santone Vitamin C, ng atin pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ano, Dok? Nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga tagapakinig.
4: Yeah, siyempre, pasalamatan natin mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kami muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
3: Thank you so much, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan. Lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Nawa po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng atin pong pangangatawan. Ito naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ating pong programang The Secret of Health. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang aming pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, nonstop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adid to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala gyud?
2: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanatanan. Bisitaha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, B! Putahe sa gabi-i na.

0: grabe naman to, kasakit ko ngay. Diyos ko, Lord. Mona, giingon ako sa inyo. Ayos mo pag inter-inter, untaan na mga gugma-gugma ba kay madamay ni. Hindi ko ganahan ang mga igunaan ng istorya. Baka nagong parihaan na. Oh, ang himayang nahunlak, imbis kay. No, magkadamay-damay, may dinihiye. Ay, nako talaga. Mayang gabi po sa tuang tanan. Welcome sa tuang programang putahe sa gabi Sunday edition. Dili mo nini kuan karon no. Sunday edition. Live. And kicking. Pero bitaw, basta kay mo na to siya ha. Kung masakitan, magsulti, dili maghilom-hilom kay basig unya og kanang wala mi matabang sa inyo habang masakitan gani mo kay wa mo magsaba-saba sa mo. Dapat magsulti gud mo kay para mapangitaan atog paagi kung unsaon na to pag resolve ang problema ninyo nga wa mi labot. Di ba ang kakamoy nag love life nyo, kami ang manubag. Uy, dito mga saba ha. Welcome once again sa itong programang putahe sa gabi inyo ang madungog. Gikan sa XFM Network Philippines, sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Kauban po ang inyohang Disney Princess Visaya version na kaputi. Wow. Mura nagwa nag-uranay no? nakaputi inyong Disney Princess karon. With the ano, with the hair nga basa nga gikulot-kulot. Wala lang gud, trip lang gud oy. Sag diin na lang gud nang buhok nga gikulot-kulot din ha. Akay murag nakita na nato ato ang kuan ba kanang glowing inside ourselves. Cinderella po yung makauban hangtod alas 11 si Imagine karong gabi una. Ang ato ang programa gipaluyohan po sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na sa mga panggabi ang trabaho din ha. Abi importante gyud nga buhi ang ato ang mga dugo. Dili gyud pwede nga magluya-luya permanente bibi ha kay basig unya. O ilabi na sa mga security guards nato din ha ang kanagong panggabi ang mga shift. Ah, gaduka. Kuya. Dili pwede magduka ang mga nagbantay paggabi ha kay pareharo gud na sa relasyon nagmata-mata pero gi nakuha sa uban. So dili pwede ingon ana bibi, kinahanglan jud na wide awake gyud ta, kinahanglan gyud nga nagmata gyud kita, kinahanglan nga magbinalantayon kita sa to ang palibot. Be alert at all times. Murag kaning ako ang igagaw nga si Gaw Melvin Ilaw. No? Magbinantayon sa tanang panahon. Oya nga to ang kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, the best kaina siya bi nga imuhang inumon. Itabi na kong panggabi ang imuhang shift kay mutabang gid ni siya nga makanang malabanan nimo ang mga duka-duka. Sa mga wala pa nakasuway sa to ang produkto nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, binindot kini siya no kay aside sa nga pinaka muhayag pagid ang imuhang pamanitan awa rod ako ang kutis. Ilhanan nga adik kayo ta sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen kay nihayag gid ta pag-ayo. Once again, naa na siya glutathione and collagen, ha di na nimo kailangan magpaturok pa o mga pilang ka na muti og nihayag pagid ka. Available kini siya sa tuang mga suki nga mga tawag ani suki nga mga drug stores like Mercury Drug Store, South Star Drug, available usab kini sa The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, ug sa mga di ganahan magadto mga pharmacies din ha, pwede ra gid kaya nga i-deliver directly sa inyong doorstep. Order lang mo through Lazada, Shopee ug TikTok. Ug syempre sa tanang mga actually sa tanang mga butika nga available ang ato ang mga produkto sa Yes to Health. Chismis tabi? Para po sa tuang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question for tonight, medyo kuan ni siya ba? Kanang you will be out of unsay tawag ana? You will be given no choice. What if what if mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island?
1: Sana all!
0: Oy, kabalo ko nga mauna imong gusto. No? Kabalo ko nga na yung mga

Ay, pwede mo nga mag-text inyo mga kuan din ha, mga reaction din ha. 0975-474-9153. O pwede po mo nga mag-react sa to mga live karong gabi una. Live kita sa 101.7 XFM Bukidnon. B, hangyo ko ha. Dili ka maka-comment sa to ang live kapag dili ka na mo followers. So dapat naka-follow, naka-like, o naka-share. Bantog ragaw. Nanaday kag Davao gaw? Bantog rin nga, niingong ka sa ko. Ah, oh, duol-duol na gaw. So, sa muko na tika diha. May gabi isa kong igagaw nga nagtanaw sa tuang live karon si Gaw Melvin Ilaw. All the way from Davao. Oh, Davao na yun. Duol-duol na gaw. May gabi din ha. Sa imuha live, usap kita sa XFM 97.9. Davao Katropa Digital. XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa other official XFM pages like sa Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Cotabato, sa babay nag-dive karon Ibel Zamboanga, Sibugay. Og syempre live kita madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao and sa official radio station sa Radyo Amigo. Mang gabi i-bash Harold Garcia Ramirez. May gabi imi, Mami Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. May gabi imi, thank you so much for always supporting our program. Uy, kani sila agnibisor. Ayay kadiha, nagyod ang laay murag na abot lang gyod. Kuan siguro no, kanang murag kani magud siya double B. Dakong chance gyud ni siya. No, dakong chance gyud ni siya nga makapagawas kasi mo mga hinanakit sa imuhang ex. I know for sure dili majority sa tua nga murag na atay proper closure sa tuang mga ex kay uban mong gudin ha na yung mga dumot nga gakahitabo, di ba? So kung ma-stranded mo sa Osaka Island, murag na kong pasalamat gyud ani. Julian Rance. Thank you. May gabi i Monski anin yon kuwerpo. May gabi din ha sa imuha. Ate, Auntie Darwinda Batulina, Auntie Patsha, salamat kaayo. Thank you. Hello sa mga tao nga nagmatapakaron, labi na sa mga taga Valderrama. Oh, God bless sa iyong program. Kinsa tong kanding inyong gikuan gayon na? Ilaha to la silingan nila Auntie Darwinda. Ang kanding. Ingon si Daria Gaabukayan Tinoy, i-dead magido niya. Wagid tayo mahimo ani kung dili man pwede kay ani magud ang storya na. Dili man imo pwede i-dead mang imong ex kay kamura mang duhaan nga island. Unya kana pagit siya nga island B, wala i signal. No, wala signal. No, maglisod ka din ha kay wala, sa mo nimo pag reach out timbawa ikaw. Alaoy. Ano masuko man mo kung maghatag gugwan? Tingnan na man. Na-stranded mo sa Osaka Island nga wala pag yung mga balay. Nagi. Wala yung mga balay. Wala pag yung mga signal. Diba? Unya, ang kaparat pag ani B, ani na siya. Ang inyong mga cellphone na nabasa sa dagat. Ang saan pag-reach out? Diba? So buhi-buhi gin mo din ha. Unsaon gin na ninyo. Unsaon gin na ninyo. Si RR Eliza, may gabi eh. Thank you! Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Tanaon na to ni ha. Si Ma'am Maria Mercedes. Pwede ba daw mamili og ex? Na murag maglisod ta ani Ma'am Maria Mercedes no kung mamili kasi imuhang ex nga gusto nimong ma-stranded dito sa island. Kanang kuan ba kanang out of the blue kayo nga panghitabo manggood. Himayang nahunlak kanindot labi na kay ulan ni samot katugnaw ang akong gabi ani. Murag mag 2027 na double B. Ha? Say plano nimo sa tong kinabuhi. Maayong gabi pod kay Ma'am Josefina Tanambunan. Lakaubito kusog kayong ulan no. Di sa may bugkaon lantapan ang pingpo sa pag-uwi akong manghod si L. Jane Adaya. Maayong gabi si Tats Joseph Angel. Maayong gabi din ha. Say mamuro gusto ni double B ma-stranded with X. Got lots of questions sa ex. Why?
Halag yun.

0: Si Manager Double B, oh. Ngano daw gusto niyo ma-stranded? Pwede mamili og lugar kung asa pwede ma-stranded. Bibi Jao, pahirma ta sa tong text line B kaya taod-taod ato na siyang basahon kay marag ubay-ubay gitag basahonon din ha akaron. No? Okay, para gihapon sa inyo mga komento, biha, pwede mo nga mag-text once again sa 0975-474-9153 o pwede gihapon mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live garon. Og unya, taod-taod. Wala ko'y pagkaon dala, uy. Ngay pan, diha, pero way palaman. Oh, charot. Taod-taod ha, mag-live po tayo, confession kita, magkumustahay, good kita, uy. Live gid na siya ha. Pwede mo manawag. Kabalo kong kapangluod na mo. Basta manawag, manawag mo unya sa kuha kay abrihan na ako ang ato ang text line. At this time, oh, tubagon na nato na. No? Once again, 0975-474-9153 para po sa mga mag-asawa karon murang inyo ang gabi iron ah. Ulan man. Oh, pwede lang sa mga walay partner karon padaplin lang sa mo ha. Oh. Magkapi-kapi sa taninyo og Santong Gold Coffee Mix. Pero sa mga partner karon, sa na mga asawa na mga bana din ha akaroon, itugnaw kay ang panahon, the best kayo ang Turbo Men Enhancer. Para asa man ang Turbo Men Enhancer Cinderella na ko, baby. Pampagana na siya sa inyo, ang paglabing-labing sa inyo mga partner ha. Ilabi na sa mga bana nga kulang na sa kusog, ang mga tuhod, kurog-kurog na. Oh, dili pwede nga inyo ang bitin ng inyo mga partner kay labi na sa mga kababaihan nag-overthink po kami. Oh, nag-overthink po kami nganong amo mga bana, nganong amo mga partner di naman imulingi sa amo. No? Dili na siya pwede nga balibaran ni mo imong asawa kay overthinker po ang mga babae. Ha? Unya sa mga asawa pud nawa nay gana kay mo lagi kapoy kay mga trabahoon sa balay daghang kay glabhonon. Pwede pod sa imuha nga to ang Turbo Men Enhancer. Yung buhaton lang bi, inumon na siya 30 minutes o sa mo maglabing-labing. Affordable ba ni Cinderella? Yes! For 75 pesos lang per capsule, ma-experience na nimo ang duha or tulo kaadlaw nga gahi kaayo. So, unsa pa may imuhang ginahulat bi, adto na sa mga duol na pharmacies nationwide o palita. Tapos, inuma ang ato ang Turbo Men Enhancer.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka...
3: Pamasahirog sa'yo,
2: aron maka boundary.
3: Kunsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak.
2: Konsumo pa sa balay.
3: Sukad so, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
2: Akong gitistingan.
3: E, aron malipay si Mrs. ba?
2: Grabing kumbate.
3: Si Mrs. ayos buntag. Dako kay Mrs.
2: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
3: Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog.
2: Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa.
3: Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo.
2: Pag-turbo na mo.
3: Para gahi, pirmi ba?
2: Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Istorya, eh. Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay Mrs.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala-wala, gid ka, pre, oy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas. Oh.
6: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsigini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa kataksi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilay inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa. Karang gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre, ganyan itong programa. Hagipaluyuhon usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Sa kamahal sa gasolina, karong bikinahanglan nga manigurado gud kita ha. Dili ta magpagasolina sa mga putso-putso nga gasolinahan. Kay basig unya ang ato ang mingong bitaw nga kanang ay dito ta kay barato ang gasolina di adto. Pero waka kabalo nga kanang gasolina nga imong gibutang sa imong motor or sa imong sakyanan. Hala. Naigipang sagol nga dili maayo sa imuhang makina. Mo nang kinahanglan manigurado gid kita. Dito kita sa legit ug sure jud nga pangmatagalan dapat sa El Ilion Shell Mobility Station. O sa tibuok kalibutan gid kini siya makita, pero kun naa ka sa Bukidnon, naa kitay branch siya sa Maramag, naa kitay branch diri sa May Valencia, and of course diri sa Malaybalay. At bang sa Polymedic ug at bang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot na kada transaction nimo ipakita nimo ang imong Shell Asia app kay kana imo mga points nga maipon magamit nimo siya in the near future, pwede pang pagasolina, pampa-change oil or di kaya pang grocery sa Shell Select. At ang inapun niyong ilang mga pa-promos ha, available ganang ka ng mga details ato ang El Ilion Shell Mobility Station, diri lamang po sa XFM Network Philippines. Balikan na to, ah. Ang atong Sir BB question karong gabi una. No? Kumulo ko nga, kanang gustong-gusto gid kayo ninyo ni nga, kanagong nasa inyo mga huna-huna ba nga, may tabuon ta na, uy. Oy, may gabi kang texter 3070. Gusto gud kay nako si Angel May ng Lanao. Gusto kay nako nga i-announce ang imong number, pero I would suggest tawagi ko unya kay parang ikaw mismo ang mag-announce sa imong number. Mas ginahan mangud ko ang inyong tingog mismo ang madungog sa radyo unya nga mag-announce sa inyong number kay para pud makabalong inyong mga text mates. Oy, kani ako ang magka-text mate, nindot kay nigdingog. Diba? Hi, may gabi po kang Ryan Idanio.
3: Thank you!
2: All the way from Cebu. Si Charlene Katamko, Parohinog, Paraase. May gabi rin haasay mo sa Butuan, sa iyong mga igagaw, sa Paraase family, sa Maon, sila Janice, Sir Makula. From Ate Charlene ng Cagayan de Oro, salamat kayo sa inyong pagsilip sa Facebook Live. And of course, may gabi si Jaime Pumbo, di ay nila yung Santo Tomas. Oy! Delete na ni Refly. May gabi, Haim. I miss you, Haim.
3: Thank you!
2: Live ni. Isabilito, wasawas!
3: Thank you!
2: Ang ako ang atong listener diha sa Cebu nga, grabe gid pud kay ni siya kakuan ka nang, grabe gid kay ni siya ka in love. Na all. Hello kang Bongbong ng Bohol.
3: Thank you.
2: Lamat kay Bong ha. Uy, pwede mo manawag unya taod-taod ha sa to ang live putahe confession at angin ninyo niya taod-taod. Once again, 0975-474-9153. Uy, sa mga estudyante na to din ha akaron, sa mga ginikanan nga nagmata pa din ha akaron. O, naatay announcement gikan sa Department of Education, diri mismo sa Schools Division of Malaybalay City. Nagapahibalo kami na magsugod na ang enrollment alang sa bagong school year 20 oh, wala man din nakabutang na year diri o 2026-2027. Oh, sa tanang DepEd Public School sa Malaybalay City, magsugod na karong Lunes, June 1, 2026 hangtod sa June 5, 2026. O, kung naadang may mga estudyante nga kindergarten, elementary or high school nga naiplano nga mag-enroll sa itong mga eskwelahan, pwede na mo nga mag-adto sa pinakaduol na school sa inyong mga lugar o kinahanglan dalaon ninyo ang inyong mga dokumento like your birth certificate or uban pang mga importante nga mga documents nga kinahanglan sa atong formal nga enrollment. Okay, magsugod na po dang kitawag na ito nga Brigada Eskwela. Dapat makatabang-tabang po dali do ano. Okay, lisod po kayo nga itong pasunod lang ito mga estudyante nga walay. O diba, daghan pa kayong sagbot. Nga. Ang ubang ginikanan beron kay... Dili sila gusto nga matouch sa sagbot ilang mga anak. Pero kami bito sa una no, ang mga dulaan, sagbot-sagbot, nagid in town. Okay. Wala di uso ng mga allergies amo sa una, kagid man to. Kita, dapat magtabang-tabang kita sa mga kalihukan sa eskwelahan ha, ilabi na nga natin mga estudyante karon nga medyo ang uban din ha, dili gud pwedeng makagunit og mga sagbot, mga basura, di kita mga ginikanan na lang gid ang dapat responsible sa atua para sa tuang mga anak. Once again ha, kung naamoy mga estudyante din ha ang inyong ipa-enroll sa inyong mga sa itong mga eskwelahan, andam na po og open na po ang atong enrollment period magsugod sa June 1 up until June 5, 2026. Kaya na siyang announcement gihatag nato sa Department of Education Schools Division of Malaybalay City. Ah! Pwede mo manawag. Unya na lang, uy. Oh. Unya na lang siguro magtawag, baby, ha? Kaya para pag unya manggod, pag manawag manggod mo karon na, eh, basing mahotan ta og time. So, unya na lang, alas, unya anak. Maghatag ako og signal sa inyo kung pwede na mo nga manawag sa tua. Pero atong balikan, atong isgutan, ning kiningiingon na, what if mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island? Ang pangutan na din ha, ngano? Ha? Ngano na-stranded mo dito? Nganong nagkuyog mo? Nganong nahitabo nga na-stranded mo din ha? Nganong nagkuyog pa manggid mo? Nagsakay ra magud mi sa jeep. Ha? Jeep ra man di ay nanabot mo mug island. Ha? Himuan jud og diba? Pero inkaso lang man, inkaso lang gid ba kani mga ingon aning mga paghitabo like dili bitaw nato tuyuan pero naagid ba yung mga ingon aning mga instances ba nga kana gung na stranded jud mong duha unya wala gid gani mo what if lang man muod pud nang nag-away naman mong duha diha. Ha, dili mag-away-away. No. Kay kaning ato mga what ifs ra man ni. Nganong mag what if pa man gyud? Wala lang gud. What if lang. Dili lang gud ta man inuod kag kamo mag-uyab na nag-away na pud mo. Dili ba? Ang ato lang man if what if bitaw nga mahitabo bitaw nga, di ba Jason De La Cruz? In kaso lang Jason De La Cruz. No? In kaso lang man nga mahitabo ba nga mas stranded gani mo sa imuhang ex sa Osaka Island nga walay signal, walay mga kabalayan, walay kuryente, like totally dark. Totally. Ba? Example lang maning ako. Maninuod lagi dayon mo. No? Example lang, man, unsay buhaton ninyo, mag-unsa mo. Mag-closure me. Kung sa akong kabahin lang ha, example lang, wala man siguro masuko kung ako ang point of view ng akong iingon. In kaso lang man, nga mahitabo, nga ma-stranded me sa ako ang asa nga ex dito. Ha? In kaso lang man nga mas stranded miss ako ang ex dito, eh mag-istoryahan ay mi, syempre. Mag-istoryahan ay mi, eh. Di man ginang maiwasan nga, alang ang laing tao ang mong istoryahan, mag-istoryahan ay mi about sa mong duha. Anong nangyari sa ating dalawa?
4: Binot-bot na po!
2: Okay lang ka diha, baby. Ingon si Armand. Okay, ragid ka ako, baby. Thank you! Salamat ka, ayo. Okay, sa inyo mga komento niya, taon-taon, nakabalo ko nga gusto mo manawag. O niya, pagbalik sa to ang programa, paghuman sa pipila ka mga pahinomdom. Yes, we will go ahead and talk about... O niya na lang siguro ni baby, oh. aha naman to. Sabi, talaon sa nako. Sige, pwede pa ni. Taas-taas pa ni gamay. Pwede pa ni. May tinanggal akong isa dito. Sige, basta unya, ha. Manawag mo sa kuwa unya. Kay kabalo ko nga naamoy mga gustong ipang-ingon din, ha. What if kamo ang mabutang aning nga sitwasyon nga mas stranded mo sa usa ka island? Kauban ng inyuhang ex. Number one, siguro nga pangutan na nga nung na-stranded, akong itanggal. Number one nga pangutan na nga nung na-stranded mo diha. Ha? Nagunsakit na mo din ha, nga naabot mo din ha, ah. Wapun mi kabalo. Anak lang good. Kung ako naaani nga sitwasyon, biyaan nako siya kung asa mi nag-abot. Kabalo man ko mo survive nga nga ako ra. Unya kay daw bi kay kuan man, anang ang mga panahon di man daw kuno kakatabok og dagat kay ta. Kusog daw kuno kayo ang bawod. Kusog ang balod tapos nag naay announcement nga dapat dili mo maglangoy-langoy anang ang dagat kay naay mga sharks. Baby shark tutu dudu. Hindi gyud, wala gyud mo ikuan. Wala gyud mo tanan to bi. Wala gyud mo ilusot ani ron. Nganong dili man nimo? Nganong tagahan ko ninyo og kanang keyboard nga dili mo function didto ka kay nag-away mi diri. Ah, tanaw na to ha, tanaw na to bi. Kung tinuod ba gid wala man di ay but what if lang naay announcement prior anak nga moingon na kuan kay nang dili mo pwede nga maglangoy anak nga dagat ron ha kay naay mga baby shark diha. So wala kay choice, so syempre nga naamo sa tabing dagat island good lain pud. kanang island gyud siya napalibutan gyud siya og kanang dagat nga wala gid kay lusot. Unya inyo hang bangka kay ko, oh my god. Magpaabot lang gid mo og rescue. Rescue me! Sa kay buhatan ni. Magistoryahan mo syempre magdaob ko og kayo o unsa ni magdaob ko og kayo og magistoryahan mi part sa gibati na mo sa usag-usa. Sana all Jason. Oh, Jason De La Cruz. Mag-istoryahan ay daw silang duha. Ay, nananggod na ninyo i-deny. Kabalo man siya kung mag-istoryahan ay manggid mo. Ikong, depende sa uman. Ang uban, kaya basig malagpas pa po daan na. Mubalihin ko og laing lugar sa island, sa kadakuan na nga island. Magsunod-sunod man na siya sa imo. Ang mga babae ba ya, Bibi Jow, is kanang naami mga batasan nga, kanagong langi. Maglangi manggid mi, syempre niya, ayaw mi biya, ay din niya, kay naabaya yung mga snakes. Sa mga ka-friend, mamiya, mga ka-friend. Masa tawagan niyo sa una, love. Niya karon kay, imo yung siya, friend. Ayaw ko biya, i-friend.
5: You're old.
2: Kalain, oy, kalain. Dito, B, ato na siyang isgutan unya. Kabalo, diyo ko nga na, amoy mga saluobin din, ha? Ato nang isgutan unya. Tawagi ko ninyo unya taon-taon. Sa 0975-474-9153. Once again, kining programa, ha? Tuduusab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga banganakay din, ha? Akaroon mga buntis din, ha? Ang walay budget na ko. Zero billing po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Aside sa zero billing na, may pa-cashback ka pa. Para sa duwang kasayuran, pwede ninyong bisitahan ng Mommy's Child Maternity Clinic sa Barangay Size, Moreno Street. O, kilid lang gina siya sa Das Marketing and Arby's Bake Shop, Bris Malay Balay City. Balik na taon-taon, paghuman po sa pipila kang mga pahinumdum atong hisgutan. Sa to ang live putahe confession. Ang ato ang Sir Bibi question karong gabi una. The what if? Mas stranded. Muni X. Sa usa ka-island. At ang ininyo niya sa pagbalik na ito, ha? And mag-expect ko nga manawag mo sa to ang hotline. Dirigi hapon sa XFM Network Philippines.

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to.
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Walag yun?
10: Oo. Naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Sus!
7: Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
5: Ayaw!
3: Kalibog.
6: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sen?
8: Pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Tim. Welcome sa to ang programang Putahe Confession Live. Putahe Confession po, baby. Muna ni siya ang panahon kung asa pwede kang maka-express sa imuhang gipong bati-bati. O, sa imuha mga hinanakitinha, sa imuha mga kasakitinha. Anything na gusto ni mong ipagawa sa to ang programa, you are now officially welcome. Toby. Pwede na nimo nga itawag na taod-taod dahil sa to ang programa. Og syempre nga to ang programa karon gipaluyohan sa to ang nindot kaingas sabon nga to ang Santon Plus Herbal Soup. Ilabi na sa mga bibi na to ang gipang bugas-bugas na dinha akaron or na ni maho og inok. Dako kay na siyang turn off busy mo ang mga like naa kay crush or nakagipanguyaban or nainanguyab sa imo ho yung ana ang baho sa imong kilikili. Dako dubi. Ew. Basig unyag maluyahan ka ha. Kay dakong turn off gid kana siya bibi mo nang kinahanglan nga imong atimano ng imong kaugalingon, your personal hygiene matters. Pagligo, paglugod o paggamit sa to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. At doon na kinasya yung mangosteen na nag-a-act siya as antibacterial para matamangan kita nga mawala ang mga baho-baho sa kalawasan, especially kanang bahong tiil o baho o kilikili. Munang kung kuan kung kanang health conscious ka or kanang imuang hygiene din ha, adi ka gusto nga manimaho ka, paggamit yun sa to ang sabon na produkto sa Yes to Health ang ato ang Santon Santon Plus Herbal Soap. Ay hagita magsugod sa unahan, ako usang introduce ang ato ang programang Live Putahe Confession. Rated SPG po ang ato ang programa. Basig na yung mga maingon nga dili pwede sa mga kabataan, mga ginikanan ka muna pibahala nga magpasabot sa inyo mga anak sa ato ang programa karong gabi una nga strictly for big girls and big boys only. Ha, hangyo ko daan. Ayaw mong panghawa sa pagbalik na ito karoon taon-taon. Abrihan na na ko nga ito ang linya para sa ito ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello!
7: Sino yan kasama mo?
1: Ong droga.
8: Ayoko ma!
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
9: Exciting!
0: Kaigang ba? Bibi Jow, pareho ko adjust sa akong aircon. Kwan lang, 21. Ayun nung 17! Magpangurog sa taon. Welcome sa Live Putahe Confession. Abri na po nga ito ang linya 0975-474-9153. Ito lang hinahinayan siguro, no? Eh, pwede niyo i-flash ang itong question, B? B! B! Ay, B. Pwede niyo i-flash ang question? Uy. Kagwapo sa laki nga naka-black. Atong isguta na to ang puta to ang live question. Sir BB, question na to karong gabi una, what if daw mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island? Mayong gabi eh. Hello, mayong gabi. Ay, wait. Sorry, hello. Mayong gabi po.
10: Hello, hindi may gabi eh.
0: Mayong gabi po, sir. May gabi eh, diha, sir.
10: Mayong gabi po.
0: Mayong gabi eh, si, I believe si Sir Isabelito Wasawas ni no?
10: Ay, ako ni DJ, ma'am, hindi, ako ni.
0: Uy, daw be, kanang naigi pangutana na din hi, sir ba na, what if daw mas stranded mo si imong ex sa Osaka Island? Nawa. Nawala si Sir Isabelito wasawas. Tawag ana si Armand ng buhol ang kanang ang buhaton kanang magampo sa Ginoo para mangita og kanon halag yun. Hello po.
10: Hello, napaong man to si Ma'am Zine, napaong man?
0: Nabalik naman. O, sa pangutanong ta kabalik ha, Sir Isabelito. Unsa daw, what if daw, mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island, kanang kamuragidong duha?
10: Ang malagi na, JJ, kaniyang Ma'am Zine. Kanang tapika ko, karon ko, ambab lang, tukmabagas kong tapik, asa ko ang sugilano ng...
0: Daghan kay kag sugilanon ginuo ko ni Mamla nawala gaka sige gid siya gawala gid pasaylo agid ko wala ko kabalo kung ano gakawala si Isabelito sama sa tong programa. Kanang grabe po niyang sugilanon oi di gid ni siya mo tanong sugilanon ginuo ko. Wait ang tawag balik be. Gid ni siya mo ano kanang sugilanon siya ang kinabuhi unsa ra pud kaniyang istorya karon. No? Again, 0975-474-9153. Oh, go ahead sa imong sugilanon, Isabelito.
10: Ma'am Cindy?
0: Nanakot niya. Anong sige mang kagkapaong?
10: Deo, nebong magkukuhan niya ng sigkapaong. Ano man? Wala, signal mo niya?
0: Wala po ko kabalo. Sige, padayon. Ipadayon daw ng imuhang sugilanon. Bi. Unsa naman po na ato ang kuan di habi?
10: Ako ba karon, Ma'am Cindy? Dili kay kami mong nana ko'y uyab karon.
0: Uy, nanag yun?
10: Ang katok akong isigulo mo suna ba?
0: Gakawala si Isabelito. Sir, hangyo ko, pwede ni mong i-restart imong cellphone. Hello, may gabi eh.
8: Ayong gabi, Bibi.
0: May gabi, Bibi. Kinsa ni palihog?
8: Sa Santo Tomas ni Bibi.
0: Jaime! Joke lang gani. Uy, Jaime, kumusta man ikaw, Jaime?
8: Sige na, Bibi. Mingaming, ay, tagsara ko makapalod, o niya, sa hi-pod, di yun ka makontak, pero sorry. Salamat sa kaya na-contact ikaw.
0: Sorry ka, ayo, Bibi. Hi! I think may problema among phone. Wait lang ha. Ako ang mag-restart. Wait lang kayo biha. Isa mo panawag kay ako i-restart ni among cellphone kay among cellphone ang gakapawong. I don't know why. Isa ha, mag-restart sa ko. Isa mo panawag ha. Murag among cellphone ang may problema gid kay. Oh, si Jaime, napawong si Jaime. Napawong pud gina si Isabelito. Abi na ko gas si Isabelito ang may problema kita di ay. Usahay no, dili kita magpataka og judge gyud ay. No? Kay parihaan na o, iyon ka nga si Isabelito ang may problema niya. Pagtawag ni Jaime, napawang po si Jaime. So si Cinderella ang may problema. Grabe ka lalom ang sugilanon. Bahala siya mo iwas, Gigo. Friend, Nicolo Anitan Salvador. Thank you! Dili pa siguro di mo kailangan na mo iwas yung dayon-dayon sa imuang ex. Malay mo din, naapa kayo mga gustong ipampagawas ng mga hinanakit sa imuang towards sa imuang ex. That's the best time na imuhan ang ipagawas ang imuhang sugilanon sa sugilanon gyud ha. Pero honestly speaking, kung ako ang naa sa sitwasyon like mas stranded miss ako ang ex, manguta na lang ko kinsa didto. Tinuod, siguro kung naa kay mga doubts, namo gud tay mga ex na friends gihapon mo up until now. Pero dili gid pud nato nga ma-deny tong kaugalingon nga naa gid pud tay mga ex nga hangtod karon naa tay mga pagdumot sa usag-usa. Am I correct or you're correct? Wait lang ha, tanawon ako ang cellphone nga no gud gahan ning kapawong-pawong gyud. Magpailis na ka friend. Bitaw, kung ako ang nasa sitwasyon, istorya ko na akong ex. Especially kung ang katong ex nga makauban na ako sa Osaka Island, nga ma-stranded ming duha. Katong ex gid na ako, nga naagig yung mga hinanakit, naagig yung mga kasakit sa iya, naagig yung mga unanswered questions. So many questions. Pwede na mo manawag ha, restart na ko ang cellphone. 0975-474-9153. Namayat lagi ka, Cinderella. Sa t-shirt na ako, guru, di ba? Gamay kaya kong t-shirt. Sorry ka, ayaw biya. Sige, tawag na mo. wag na pong magluod-luod at nag-restart po ako ng cellphone kasi yung cellphone natin, bibidyaw, basing ganahan ka nga i-check niyo yung atong phone tomorrow. Okay, gakakuan siya. Dabi. Hello, may gabi
8: Hello?
0: Mm. Hello?
8: Hello?
0: Po.
8: Oh, may gabi eh, di ma'am Cindy.
0: Uy, may gabi eh, bebe. Kinsa?
8: Monski.
0: Ay, Monski. Yes, Monski. Ikaw ang motobagaan na to. Ang pangutan ng Monski ba?
8: Salamat kay, nakuntat eh kay, katong mga pagka-Birnes. Wala man ka makuntat.
0: Wow, mangkuad tong Birnes.
8: Wala, di ka to.
0: Monski, what if the mas stranded mo sa imong ex sa usa ka island? Ani ha? Walay signal dito. Walay mga silingan, walay mga tao. Kamulang yung duha.
8: Mangita na namin kanang bitang tanom nga na yung mga prutas o kanang mga tanom ba mo na lang ang kanon na.
0: Pero basing Storyan. What if lang example ang imuhang nakauban dito nga ex katong ex ni mo nga naapakahinanakit. Unsa man magpadayon mo pangitag pagkaon?

0: Ini pamilya, kuwerto pamilya, sa ako mama nga natulog na. Ano ang
1: mga salamat? Sa akong katulog po. Sa akong mama. Sige, Mon. Monski, kamo ba? Na, maudyo na, sakit yun sa mga Pilipino pa. Kanagong mugreet nga, natulog na. I-greet ako akong ate, akong mama nga natulog na. Hoy! Kusi ungo na yung mga kuan karon ha. Ana si ana ko ang friend, bahala siya mamutong gyud ko. Nakis close na man good. O unya muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Baka kung ka. Ay nata. Friend, di magid na maiwasan friend. Naagi yung mga instances nga inyo hagi nang hisgutan ng mga butang nga dapat di naunta hisgutan. Hello?
2: Hello, Bibi. Nibalik ko, Bibi.
1: Ay, salamat, Haim. Pasensya siya kay Gaina, Haim. Kaya naagi na problema ako ang linya. Padayon, Haim.
2: Isa pa, barang kuhan, tago mo rin magagsawan sa tago mo niya. Nakatawag mo yapon, bisag nagsawan sa tago
1: aw? Ah, wala sa nanagkuan sa tuwal. Sige ra, okay ra, gid kaayo. At least nandungog yapon ko ni mo. What if daw, o what if daw, Haim, kani Haim nga, what if lang niya siya, Haim, ah, what if daw nga mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island?
2: Oh! Mura man nagkanta nga si Iko o si Ika.
1: Sige daw, kantahan daw, be. Kantahan daw, be.
2: Ayun na lang, Bibi, kaya batig mo po to, punilang,
1: sige, tubagan na lang, Haim.
2: Akin tabahin, Bibi, mahitungod, Ana, ako lang siyang i-plastar. Nagana ko si Kit. Nya magistorya ni magsinandigan ni sa among likod para nya magistorya kay. Mura man og kanang og magatubang ni. Mura mag na kay X na good siya. Nya among ideya kung mao man ang istorya nya tapos kapoy na. Gusto siya mahigda, ako siya kahigdaon sa kong mga bukton.
1: Hoy. Human naman ka, ngano sa mga bukton pa man kuno lugar nimo ipahigda.
2: Damgura na ito, Bibi.
1: My God. Ay, nako. Bitaw, Haim, salamat kasi mong paghatag, pag-impart sa imo ang mga insights din na, ha, Haim, ha. Kumusta man lang atong Santo Tomas? Kirong gaulan-ulan ba?
2: Lagi, abi na kong nganhi ka atong Santo Tomas, ang pipila kagabi, nga. Wala ka nga. Say, dili man yun mahimo, nga di ko maminaw sa maong programa. Aminaw, yung kaugrip, niya, makadungog mong gihapon ko sa ako ang mga adtong mga ako ang mga tawag sa una correct
1: ay kabala ka Haim mo sige lang kay naa gid reason nganong usa ka kuan gid ta oh sige lang atis karon kay buhi man
2: balag magkulaw Bibi basta forever jud ko minaw basta naa pa jud ka nang karagyo.
1: Salamat sa ayo Haim, salamat kasi mo ang suporta and sige lang puhon-puhon pagpaabot lang gid puhon-puhon kay nalang gid tagi kabisihan. I'm sure si ama pud sige nag-follow up si ama sa call gapaibog si ama sa iyang unsay tawag na sky car cable car. Gapaibog-ibog siya kanus apa daw kumula ago gandamon speak.
2: Nagpaibog pa ni siya Bibi kanang nakaon na baka nang lagibgos Bibi.
1: Lipgos?
2: Oo. Oh, yung lipgos ba yaron?
1: Ay, karon ba? Ah, oh, okay. Kusog man ang dalugdug o kilat ba, no?
2: Hindi. Binog nila sa mga dugdug o kilat.
1: Mga ba yung naingon sa kong lula nga pagting kusog daw ang dugdug o kilat, ting tubo daw na sa lipgos. Sa mga wala kabalo sa lipgos, mushroom.
2: Ayun ko ng mushroom, Bibi. Layan ko na kay sa kuan man ang ipatubo sa uhot o di sa uhot o di sa bani.
1: Ah, mushroom. Mushroom, magigihapon ng lipgos, God?
2: Kinaiyahan yun na Bibi, kaya ng mushroom, ginabuhi man ang tao, ginatiman man na.
1: Ah, sige lang, unsa may English, diyan ang lipgos di ay.
2: Ano po na yun, imo na po tang disyo-disyo.
1: Sige lang, basta kay mukhaon ko, ana, labi na ka lang. Mailhan man na ako na siya ng muto. Pagka, pagbawa ka ron, kusog kayong ulan. Kusog kayong nalugdog o kilat, mga ugmaan na sa buntag, manguha na miyan ng lipgos.
2: Kaya lang ng imong kalinganan, basi duha sila kaila, niya ikaw rin na kaila, di matagaan po nyo sila kung sa ilami sa libgos, makaingon sila ilami, o din yung libgos.
1: Murag yan po mushroom, guys. Pero lami siya, guys, kay dili siya murag ihi sa iro.
2: Ano ba po?

0: Nara pa po, tande-tande, ana. Basig masipiat ka, kuha.
1: Haim, salamat kayo, Haim. See you, puhon-puhon.
0: Matbibi, paabot yapon mi ni Damon, kung kano siya ka makaari.
1: No problem. Basta mo, anagid ko rin, ha, puhon. Hapit, nagid puhon. Salamat kay Haim. Amping!
0: Yeah, love you.
1: Love you so much. Thank you. Mga suki na to diya sa Santo Tomas, no? Ilabi na sa ko ang ama nga namino din, ha? Akardo nga to ang dating mayor. Ako ang akong tatay, si Tatay Bong Andamon. Thank you. Si ina, may gabi, ina. Hello, may gabi.
2: May gabi.
1: Hello, kinsa ni?
2: Bibo ba kayo yung gihis? Bibo ba kayo yung hisgutan?
1: Gani.
2: Wa magkasinabot sa ligos og mushroom.
1: Depa. Isa na
2: ligos.
1: Unsa daw
2: in? Mushroom ano gihapon na dito? Mushroom ang gihapon. Daghan ba classes mushroom god?
1: Gani. Basta pagkabalo na ko ang ligos is mushroom gihapon siya pero
2: mushroom na siya sama anang waping sa waping karang rabbit o sa saging. Mushroom gaya po na siya, fire part na siya, sa lain-lain siya nga kuha niya, kanang uhong, libgos gaya po na, aw, kining mushroom gaya po.
1: Uhong?
2: Oh, ang iyan libot, ipasabot, DJ, kana manang, gikuan dito sa mga unas dito, kanang gi-culture gani. Oh, libgos bang gaya po, kuha bang gaya po na siya, mao na siya, pero wala na siya sa kinahingan, ang tao na anak mo yung nagkuan ba, pero kuha gaya po na siya, kay muturok bang gaya po na, kaya may similya ana na.
1: Pero kung may ngong taglibgos, it's from the kinaiyahan.
2: Mushroom, oh, mushroom. Ah. Kayo, lami kayo na siya.
1: Ay, na lang English, anong,
2: ha? Basta mag-uha mo sa una na sinako.
1: Oh, daghan bitaw kayo na, no? Ako sa una kayo.
2: Makakita ka na, DJ, makakita ka na sa primero, gamay ra siya na, gamay ra siya primero.
1: Gamay pa na siya ulo.
2: Pag-abot na sa unahan, magsinugang na siya, magbanig na siya ng pertindaghanak.
1: Lagi mo, okay na akong kamingawan sa unang panahon, nga naap ako sa kumulula, nagpuyo.
2: Uy, di ko na siya, DJ, way bitsin.
1: Oo, kay medyo parat-parat naman gina siya daan.
2: Oo, butangan lang nimo na si gamayang asin, bala na kuwan niya, wala na siya bitsin ay, pwede, sus. Lami niya kayo na nga kuwan, ay. Dako kayo siya, kuwan, dako kayo siya protina.
1: Lauwi? Undangan na lang nato ni mga una lang taglibgos.
2: Adi, pantoon sa to yung giskutan kong naas sa imo sa isla.
1: What if kamu ni ex mas stranded sa usa ka isla? Daw ba?
2: Katong kung pananglit ang akong ikauban, ang akong ex.
1: Depende asa dito nga ex.
2: Kung pananglit o kuan, kung pananglit o kadang unsay maayo ana, kadang ibali kung gusto kang makanya, kay kamura mang yung duha, listo nga po kayo, di mo mag-istorya, kay kabo na ka-stranded, mangin mo anang lugar ha. At least mo mangitag pagkaon, na istoryahon o sa nanay niyo nga, istoryahon o sa nanay mo nga, mangayo mo, panang ito magkakuan, magpangayo ay sila pasaylo ba?
1: Kami nga mga babae nga, ma-pride na ba mi?
2: Depende ba po na sa pagpasabot, o depende po na sa kanabang nahimo ni mo, nakumitar ni mo nga saba.
1: Amot palbitaw, no? Ako bi, aminado ko, naagi bi mga bata sa mga babae nga. Dili tanan ha, ayaw mo kasuko sa kuha kay dili tanan. Pero ako, aminado gid ko nga, ayah ko mo pasaylo magyaw-yaw sa ko.
2: Ay, okay. Basta nagmagyaw-yaw, basta dawaton lang nimo ang akong pagpangayo pasaylo.
1: Mangutana sa Diyod ko daan ko. Anong gibuhat man tadi mo sa kuha sa una, bi? Nga, napatay na patay kay ko sa imo, in love kay ko sa imo, niya gibinuangan ako ni mo, nga ano. Huwag na na ba?
2: Kung tubag, para wali sa mo.
1: Tubago na lang yun.
2: Sayop lang yun ko. Dahil, mangayo lang yun ko nimo pasaylo. Nasayop ko, kitao raman ko. Ano ba?
1: Unta tanang lalaki pareha sa imo, ha? Namo yung ibang lalaki nga mo ingon pa nga, sala man to ni mo.
2: Kung dili ka mo aminog sa iyo, o sana siya katao, kalabitaw ng taas siya, o kuan bitaw ka ng garbo, dili siya mo dawat o gun sa iyang sayo.
1: Uy! So dapat, what if si babae ang naay problema dahil sa una, si babae ang naimali, ikaw gaya po yung mga ipasaylo?
2: Depende. Kung pananglit ingon ta nga gusto gid ko nga masitol na mo among problema, ako na lang ingon aw. Bisag sayo ko, madilin ko sayo, kung pananglit ingon ko na kwan, kung akong yun kwanon, ako yung dawa to na kuha, ako mga yun lang kong pasaylo. Kaya ron na, kung imo nang kuha nun, kung imo ginang, ikaw gisayo, ikaw yung kuha, amag na.
1: Mog yun.
2: Eh, doon na magigibabay nga, ingon na nga, diligid mo adapt, di, oh, diligid siya mo, amin, pareha sa banggo ng laki o babae, DJ.
1: Mas lala lang yung mga babae kay digi mi kadawat. Murason gid mi. Dili tanan ha. Dobi, salamat kay si imuhang
2: realidad na.
1: Oh, realidad gid na siya. Salamat kay si imuhang mga gipang-share na kay gustong ipang-greet ay hati ka buhian.
2: Sige, akong i mag-greet lang ko no. Mag-greet lang ko sa ako lang i-greet ang akong mga pag-umangkon diya sa Tagum City. Bisan, nag-upo pa ka sila karoon dito. Ako i-greet ang akong mga igsoon. Dito, manaminaw. Sila si Arnel, nga igkod. O ang iyang inahan. O sa tanan nga naminaw. O especially, diya sa akong tapad, ang akong wife. Si Jennifer. Kwan, anang mo request lang ta o murag kaya pa ba murag di mantali ang i-request siguro no
1: kay kaya pa unsa man nga kanta
2: pwede DJ mangayo lang ko tayong ka ng pagsubok ba
1: pagsubok ano ba pagsubok sige ako ni
2: Oriental
1: kisa ginagantaan ni ha si Kuay
2: Oriental
1: Orient Pearl o, sige ako ni i-play para sa imo.
2: Sige, salamat kayo, DJ.
1: Salamat, Bi. Amping mo diha. Apo, si Amping mo diha, Sir, ha, o si Ma'am Jennifer. Salamat kasi inyo ang pagpamina sa toang programa. Live po tayo, confession, nagyaw-yaw na si Dongski, o. Sa ingon ni Pads, good evening, Mads from Korea. Korea malay-balay. Hiluan nga ni kay grabe akong pride. Wow. Hiluan mods. Hiluan. Usa man ni wait lang ha. Sabi, nganong hiluan man ni mo? Grabe naman ni nga kabiter ni imo ha pods. Si Dongski Romeo ang ato ang heartthrob sa Yanot Ball Club. Lami kayo ng ligbos, tamis, ulan o kilat taghan gawas. Gaganin na mi, actually, diri ka ron sa Malaybalay. Grabe ang ulan, kusog kayong ulan, kusog kayo ang kilat, kusog kayo ang dalugdog. So, ugma, mag-expect na lang gid nga mura daghang ginigligbos. Amot, ug naasa, nabay ligbosan dito sa umung unahan. Pero grabe gini si Dongski, KBMN Romeo, kay grabe gid kay iyahang pagdumot sa iyahang ex. Timang kagga. Dili na lang nimo tukon, hiluan lang nimo ditso. Asa dito nga ex? Katong taga. Murag na ko'y idea ani dong ske. Asa ni nga ako tong ex katong sa unahan sa San Jose? Mukatawa unta ko. Hi! Tawagi ko ninyo, Bea, 0975. Nagpadayon na gito sa unahan. No, wala pa may nag-commercial break. Kamumang good ma. Una-unahan, magugunin nyo good. 0975-474-9153. Ing na nga ka, tung nagmaoy. Daw, Bidongski. Nagmaoy daw, Dongski.
3: Hello.
1: Hello.
3: Sabi mo nga ako, minga na kayo ni mo, be.
1: Ha?
3: Minga na kayo ni mo.
1: Minapot na po. Ikaw ni Kuang, sige po. Albert!
3: Oo, lagyo ako, lagyo na eh.
1: Hey, Albert, kumusta naman ikaw, Bert?
3: Oo, samot lang. Ikaw rapin, kumusta? Sana, kumusta naman ka niya?
1: Okay naman ko, Bert. Wala di ka natanaw sa kong live.
3: Wala ko kung ano sa live mo, sa live mo.
1: Ano, wala man ka nang tanong sa live, gapa ba kayo ko karun?
3: Baka ko nga, guwapa ka, kapag di ka magpagwapa, guwapa kayo ka.
1: Matanawa, nagpakulot-kulot, tabi akong buhok.
3: Ay, be. Naminyo na ka, be?
1: Wala pa tao no oi. Ano man, unsay problema nato og naminyo pa ko guwa nga mura man gid gihapon.
3: Bebe, mga asawa na ko na mo be.
1: Okay, nakainom siguro ni si Albert karon. Kumusta man atong negosyo din ha, Albert? Kumusta man ang mga pasaya ng mga dagko nga mga nukos?
3: Na ara, dagko kayo eh, dagko nga mga baril isda dagko na ara.
1: Dagko gid ay.
3: Kailan man kag dagko? Kailan man kag dagko?
1: Ginahan kay kog dagko bitaw. Dabi, Bert, kumusta man? Wala kay plano nga mag-anhi gid ay sa Malaybalay. Di ko ganahan na magsugat-sugat pas kagayan. Ani ako Malaybalay.
3: Sa mga dapat matos maramag.
1: Maramag nga nagay ko sa Malaybalay gani.
3: Asa man layo ra na sa Maramag na?
1: Layo ra kay nang Maramag. Uy, narami sa sentro.
3: Sentro sa Malaybalay, Bukidnon?
1: Malaybalay yun. Oo, sa sentro yun. Nung masakay kagbas, ikan kagagayan. Ignore mo nga. Sa Malaybalay lang kukul. I-drop ra ka niya din hiyas Malaybalay niya. Pag-abutin mong Malaybalay, mutana dahin ka. Asa din dapit rin ang XFM Bukidnon? O, ihatod ka sa mga driver.
3: XFM Bukidnon?
1: Oo.
3: Ano sa kumana?
1: Oh, ikaw. Anytime.
3: Bantay ka ha?
1: Nagi! Oh, anytime na pwede na kay kamuanhi.
3: Sige na, kay nana ko yung kwarta. Mga nana ko dia.
1: Sige. Dapat 100,000 yung mong dalaon ha.
3: Oy, mga osinta naman yung kwarta.
1: See you puhon-puhon na pagsundi lang kung muanhi ka ha. Kay sugaton kay namo.
3: Oy, bebe, kanang... Bebe. Kanang makontakta na ako yung one mo ba, yun ang maka-video call ta.
1: Ayun ang video call, kaya di ko ganaan sa mukan ko ni mo, kay kanang kadlawon kay kamanawag. Nag-promise-promise pa ka sa kwasa una nga di ka magtawag sa kadlawon. Kadlawon dako, imo kong tawagan. Naka-disturbo akong manghod. Sige na.
3: Diba? Kanan, ano sa kumana?
1: Bala ka. Paabot ako kano sa kaganahan mo, Anhidri, sa kwa. Sulunga lang ko.
3: Bantay ka. Basin niya na kay bana niya.
1: Panhiyo niti ka kung naa akong bana.
4: Binat-bat-bat-bat.
1: Kogid ba? Sige na. Oh, Anhi lang. Kita lang
3: tapos. Ano sa kumana, be?
1: Bala. Ka? Sa mukha ni Mueng, ikaw may naikwarta. Anhi na kung kano sa kabakanti.
3: Maklaro, ni ano lang, klaro. Mga anak ko, mga Bernes.
1: Karong Bernes sa dayon?
3: Karong Bernes, ha?
1: Tempasa, ha? Isa. Gusto niya adlaw ni Bernes? Wait lang, ha? Ako, ani. Tanawang saan ako kung kalendaryo, ha? Ha? 30?
3: Sige, dapat, eh.
1: 30, eh. Sabot lang ta, ha? Mura na ako ilakawan ng Bernes. Bawit sa, ha? Ayay. Ah, hi, Cindy, request kong song muling binuhay mo para sa ex na ko. Wala! Sabi jud mo ha. Hello, Maying Gabi.
0: Hello, Maying Gabi, Bibi. Ang saan nga ito, frequency niyo sa bukid ng Bibi kay yung kanaas na ko. Kanaas man tagom.
1: Uy, 101.7.
0: Oh, sa Davao ba? Sa Davao.
1: 97.9. And nag-change na ang Davao. Wait lang ha. Oh, sige, ito sa Davao gani. Kadali lang ha. Ako sang kwaon. Kadali. Wait lang ha. It's, nag-change siya mag-big frequency sa Davao. So, it's 89.1. Apa, 89.1.
0: Oh, isi nga na ko, Bibi, kaya di man dungo. Gumitin mo ka na asma, nambot.
1: Thank you, Bibi.
0: Okay, salamat, Bibi.
1: Apo, si Jaime. Kanina, nag-monitor ganyan si Jaime. Bantay lang yung muskwa. Daw, Bibi. Sa ha, ako sa nisilipon kadali. Si, kanina si Kuan ba? Si, doi, dongski, wala ko sa laad to, ha. Si Kuan ang nag-ingon ato doong ski. Si Kuan. Si Junalu. Wala kay ko kabaloon sa mga nagmaoy. Wala ko kabaloon na. Innocente kay ko sa pag-abot sa mga ingon ana. Me, Mami Jackie din labis bitan no. Pag ulit ni mo puhon-puhon me, magkuan tabi mangwa. Unta nga na iting-ting ligbus. Ligbus. Ligbus. Ligbus mangod na sa... Ligbus na sa amo sa una. O, ligbus gani. Ligbus po akong giingon. 0975-474-9153. What if, for example, mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island in the stream? Nga walay laing tao kundi kamo lang duha. Wala may baligya. Eh sabi nakakaon ko buhok. Walay baligya nga hilo dito dongski. So siguro dongski kay mura na nakita man gid nako na feel man gid nako directly from your mouth nga naadyog kahit na nakit sa imuhang ex. In kaso nga ingon ani nga mas stranded mo sa Osaka Island, better mag-istoryahanin na lang sa mo. Diba? Mag-istoryahanin mo dito. Nga siyempre, ay ang istoryahan ng mga muling ibalik. Mga paan ba? Mga istoryahan niyo itong mga panahon. Nga nung naingon ana, nga nung nagkalamat mong duha, nga nung nagsuko-suko, nagkasinok-anay mo sa usag-usa. Istorya lang ha. Istorya lang mo taman. Ayun mo pag-abot anang lahik na pod nga kuan. Pinaragod na pag-istoryahan ay gudoy. Dili naman ninyo kailangan ka mag-sort at tok-on ninyong usag-usa. Pero kung ako bitaw, no? Anong dili man ako tok-on? Labi nagdi mamina. Ay, tok-on! Dobby. O sige, kung di pa mong ganahan manawag, matug na lang ko. Bitaw. Once again, 0975-474-9153. Ako saning i-play ning kanta ni Kuan ha. Kaling ge-request ito ang katropa nga all the way from Cebu. O sa mga katropa na ito nga nakaroon sa Bohol, sa Negros, or di kaya sa XFM Cebu, dagang salamat kayo sa inyong pagpaminaw ha. Thank you! Ano mo panluod? Pwede na mo manawag sa Kuha ha. 0975-474-9153. Inyo taon-taon. Ato gihapon na siyang istoryahan. O hilo ano, istoryahan pa na. Grabe ka suko ni Pads Gyud do, bibi o. Oh. Suko gid kayo si Pads Dongski Romeo si yang ex. Ah, dito ko ito na maligay sumay. Ito na maligay burger? Ay, hindi lagi magsipanungog lagi, Mads. Bitaw. Sige na ha. Sige na. Ato sa ni i-play ni iyahang kanta niyo. Pagbalik na to niya taon-taon, pwede na mo mubalik o panawag sa kuha kung gusto niyo nga hisgutan na to ng inyohang mga planos kinabuhi. Magtinuk-anay ba mo sa imuhang ex kung sakaling mas stranded mo sa Osaka Island? 2026 na, magpinasayluay na siguro. Uy. Adili, magdumot, Giyod. Ano magpinasayluay? Magdumot!
4: Putahe sa gabi.
1: Sa mukha, uy. Wala akong masisigil na lang magunod to. Tapos ang ina na. Wala ko isala. Shhh, dili lagi. Si ko ano, yan rang ibutang di. Ako rang ibasa manggudo. Kasi dili na ko manungo. Diyos ko, Lord. Okay, sige na ha. Okay, magkuhan sa ako, mag-break sa ako kadali. Oo, isa mong panghawa din na once again sa pagbalik na tuon niya taon-taon. At gihapong abrihan ng ato ang linya para sa inyo ang live putahe confession. Si Isabelito, pwede na kang mutawag, sir ha. Kaya naayos na ko ang ato ang linya. So it's our phone line kaganina nga naagiday problema. Sa pagbalik na to, once again, atong hisgutan ang inyohang mga hinanakit sa ito ang live putahe confession.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Addiction ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk Na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, permit kong gatumar og premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, inani aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adik to.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila ipag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Dong, nagpilain yung gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Oras, alas 11 sa gabi.
3: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Exciting! Oh, hey, nagduka naman. Kalmahin di ha. Ay, nako, Mi. Balik kita sa itong programa. Karang gabi una ang live putahe confession. Abrihan gihapon na ang linya 0975-474-9153. Ikaw, tingala, lagi ko ni mo, Mi, ay kagipaduliit. Lagi ni mo kong daong sa live. Ganyan na kanima kayo to duliit. Ay, nako. Pero bitobi, ha? Sa mga ginahan gihapon nga mamanawag or mutubag sa to ang Sir BB question or might as well basing ginahan mo nga naamoy ipang share nga mga unsa ba yung ipang share din ha ug ni isabilito wasawas pa mga sugilanon 0975-474-9153 hangyo gihapon ko sa inyo habi palihog ko pa follow pa like ug pa share sa tong official Facebook pages nga makita ninyo karon ang ato ang live na panagway. Ooh! No? Ang dagway sa inyo hang Disney Princess nga nigamay sa akong t-shirt. Wala ko kabantay man nga ingaan di akong gisuot. Basta kay nahibalaan na ako kay ganahan kiko kay barato ra gid siya tag 50 hon ra gid siya sa online shop. Salamat Bibi madungog nagiti ka sa Davao lang ko naka-tune in. O pag text Bibi kung moari ka Santo Tomas ero makit-an ti ka kung tinuod bagid nga pangit ka. lagi daw kumuangkon nga gwapo di mangkon. Kaninyo hang Disney Princess mo gwapo ra gid ni siya kanang dili niya ta para og lain. No, kanang kanang solo lang nako. di na mo manawag nga tug na siguro nito mga BB oy. Sorry ka ayo ha. Kabalo kong busy pod kay mo karon siguro in preparation for tomorrow since ting duty na mangid ugma. Nganong nadamay na mapugod niya? May gabi kang Alex Jess. Pwede mo request og song Love Crime by Westlife po. Sige, tanawad na ito ha. Paningkamutan na ito. Kung ato pa ba ni siyang makitaan din niya sa ito ang library, no? Ang ito ang ganda nga imuhang gina-request. Sige lang. Kung wala daw tingog ang tagong brownout daw ilahang. Ingon si Kinet. Kasi ingon si Kinet. Si Kinet. Binakong si Kinet ang nag-ingon. Bitaw na, kung sakali daw nagkanaas ang tagong, most likely, ang atong tower, walay kuryente. Anak mo na siya. Pulihanay raman may diri. Walay kuryente sa tagong, walay kuryente sa bukid nun. Muna na gid ang mga mahitabo usahay. But anyway bitaw no, atong balikan na nga to ang Sir BB question siguro for our final words in kaso lang yun. The most stranded. Aba. No? Mas stranded mo sa imuhang ex sa Osaka Island. Unsa man ang inyuhang buhaton? Kung ako sa kuang kabahin o kung Depende kung ang imuhang ex is ka ng friends paghihapon mo up until karon, wala problema. Okay, for sure makauli maghihapon mo because you guys will find a way nga makauli mo, maka-survive mo up until the rescue comes in. Pero kung ang imuhang makauban dito sa Osaka Island, island ang imo makauban dito kay ang imuhang ex, grabe ang imuhang pagdumot sa iya nga to ng langit, good kaayo nga pagdumot. Aw, kana doon. Muraga, maglisod gud ta diha og hatag sa imuha og tambag kay naay possibility nga basig unya oray og kulang pa nang usa ka adlaw para ipagawas nimo ng imuha mga hinanakit ngadto sa imuhang ex. Dili nato na siya ma-deny mino nga naa gyud tay mga ex bitaw nga kanang gidumtan gid nato. Naa gyud tay mga ex nga maski unsaon nato og hatag sa iyaha og forgiveness, maglisod gud gihapon ta og hatag. Ilabi na kung ato ang mga ex, tag-as pa og pride. Tag-as pa sa imong sungay. So dili mo na ako ma-blame. Dili pud mo na ako maingon nga sige, since 2026 naman karon magpinasayloay na ta, di pud ta kaingon nga mapasaylo na nimo kay basing grabe pud kay ang sala ana sa imuha, di ba? Kay di man gid pud maiwasan na nagid pud tay mga ex nga bitter pud kay sa tua, no, di ba? To the point na himuan kanya og istorya para magmukha siyang biktima sa kanya mga friends. and family. Tapos ang pinaka-worst na, sige tanong sa imong post. Masig pang stock sa imong account, yan makita na lang nimo dito sa imong My Day, ni-appear niyang pangan. Ano man, ano sige mong pang-stock sa inyong mga ex daw, be? Sabi mo, napa may mga problema sa inyong mga ex? Mag-move on na tayo. Kung hindi man din mo kaya mapasahilo, ayun lang i-stock. Kaya, very wrong. Grabe gid kay karong, imuha pa nang i-stock. Kung may tuyo ni mo. Diba? Siguro kung maabot ang time nga mas stranded jud mong duhay, better na okay lang. Ingon sa upan nga magdinalik danay o pwede man ka maatul dito sa laing part sa island para di nimo siya maistorya. Sagdi isa madugta dito. Sagdi isa nga makuan dito. Paakon siya mga amigas. Sagdi isa dito.

0: kamuposon. Sa kasakali lang na ma-stranded mo sa Osaka Island, tagain lang butong biya eh. May na lang, magkinaunsa siya, di po kanya ma-blame. Diba? Magpasalamat pa siya sa imuha ba? Sinda itun, huwag ka nang tungod sa imuhang pagkamaayong taong. Gitagaan mo siya, og butong, ma-realize niya nga, mali, magito na ako. Okay. Diba? So may na lang, nagkautang na loob ka pa. Nadamay ang sibilyan. Siya mga dirtig dictate sa ko agad sa mga paghintabo, mga ganap sa buhay. Mora po ito kong girelay sa imo. Basta mauna na siya, biha. But anyway, ugma, magkuyog-kuyog kita ugma sa toang programa gihapon. Putahay sa gabi, alas 9 hangtod alas 11 si Emedja. Kauban gihapon ng inyong Disney Princess Bisaya version. Ay magkalimod ha, nga medyo lilikid maayo ang panahon karon. As per announcement, na ay El Nino nga mahitabo. I don't know when, I don't know up until kanus abani. Kanus amang sugod, nagsugod na ba o unsa ba? Basta kay atong protektahan ng ato ang mga kaugalingon. O protektahin ninyo ang inyohang immune system. O Lance Luis or Lariva, ayo Ilonggo B, Bisaya. Nagbisaya amang good ko nung sa deka. Basta miha, ayaw kalimot, ang atong immune system ang pinaka-importante. Tungod kaya ang atong immune system maunay magluwas sa tuwa sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Ayaw kalimot nga ang mga produkto sa Yes to Health, ania para sa imuha aron. Tabangan ka nga mas muligo ng imuhang immune system. I would strongly recommend, ilabi na sa mga trabahante, nga weak na kayo ang inyohang mga, ang inyohang mga kinabuhi din ha, dali ra kayo bumatakdan o ka ng mga, excuse me, mga ubo o sipon. Gamitan ninyo ang ato ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Isabay na ninyo siya og inom 3 times a day. No? Magpalig-on gyud na siya sa ato ang immune system. Be importante gyud na siya. Sa panahon karon labi na kung breadwinner ka sa imong pamilya, bawal po ang magkasakit. O kung magkasakit man ka, naatay pangsagang ana, tungod kay naakitay Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Sa ngalan na lamang po sa Tibog Presyo sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init ba ka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: isa-isa na imuhang tiil dia.
1: Hindi ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na at iniiyo. Mayo ang Santon Plus. Malabinik na tuwid na din ko makaturo ba yung tao niya. Mayo na kong tulog. Magbango na good ko. Kaniya to bili man. Basta mag-iwan ko yung Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District na sa field assign nga ang atong lawas kaapoy mong kayo pag-uli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, ano sa manang imong giinom? Murag karan pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tinipa.
8: Oh, mo ba? Tigamit ta nung gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Opa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosan kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba na? Hala, paimbang imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
9: Oh, what is a mood si mama pa? Paimno na pong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige na, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lakin usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agod malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kung lagi kang nakaharap sa screen, ramdam mo to. Hapi, pagod, minsan, malabo pa. Yung VisionX Plus, soft gel, mailutin at zeaxanthin na naiipon sa retina. Tumutulong silang salain yung harmful light. Kaya kahit matagal sa screen, mas manageable yung pagod ng mata. VisionX Plus, soft gel, sister pain.
4: Ako di ay si Jack, usag ang radio personality. Nagoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa sister pain. Kaya ikatulon na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: Sister pain, tanggal ang pain. Fast and safe, sister pain. Symptoms persist, call your doctor.
3: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid. At antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
5: Naipa ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
6: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
7: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng pag-gas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, ngano diri man ka magpag-gas permi?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
10: Ibalua ang mga warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ng imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagmago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Oy pare! Nausagog ka! Kung bago ba mo sa imong uyab, ayaw pabugos! Bisag asar may namabot imong kamot pare! Na, masuko ba diyong kagmumaliban? Exciting?
13: Exciting!
11: XFM.
13: XFM. XFM Time. It's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: FM。
1: Kapitan Lodi!
2: RJ! Usa naman!
1: Nakutan na ba?
2: Sige, magkagpangutan na usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
2: RJ, ang tawag ana, father-in-law.
1: Mga katupa, exciting!
3: XFM. Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag uli, sakit akong hawak, magaduka ako.

0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing malay-balay. Usa ko ka security guard. Kunya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man na duty. Mga batiyon ako. Magsakit sa akong mata. Kunya, mamular ba? Mga nga ng balaka ko. Kay basyo, magmabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako. Kunya, akong gimintin. Usa ka simana. Ako akong kalipay. Kaya wala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
3: Kailangan ka sakit akong kalawasan, sir. Murag, action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pagpalinturahon. May sukat nga gatumar na kong Premium D3. Nami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami isa firme yung itong tulog. Jibay kayo na, sir. Tagamatanaw.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa DNMs?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa lang.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, Miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santa Plus Herbal Soap. Ito
9: si Aida Cordero, taga butiki. Itong marasakang panit at sasanyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santa Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumakas.
10: Santan Plus Herbal Soap.
11: Manami gin.
10: Santan Plus Herbal Soap.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santan Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Hala, happy na akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
14: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Na naman! O saan na-addict to?
14: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Pero what? Wala yun?
14: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
13: Sa lahat kayo day ha? Mawasan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
15: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatong usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihaisip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
16: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon.

0: chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alin pa kun par? Pakuratira ko na yung kumpare nga. Nasa imuha yung asawa?

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Oo, mananagat gito akong papa. Kuyo kito akong papa kay taas kay tungkotong. Mutunga na lang gud ang isda. Akong papa, wapang yapon.
1: Ala, yaray! Ala, ate imong papa!
0: Ay siya akong papa? Na, hantod ka ron. Missing pa.
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Garmi, pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami, pa akong matiyag, testing ibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker na si Gib Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, pringgit kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firme ang akong mga tiil o gilip basta-basta ang bigay pag naana sa race. Maayos sa ba ang Premium D3? Kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-kikita ko ten.
0: Dili mo lagi.
6: Kalit mo lang nausap ang imo nauna, uy. Dili man na mo nga itong sabot. Nausap man ka.
0: Samuka, uy.
6: Nung ba? Gimingaw ba yata din mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
0: I'm tired. Stress.
6: Dung?
0: Usap ang gil.
6: Nagot Turbo Dietary Supplement for Men. Di o, imani, arang ganado ka. Sige na.
0: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kong kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay nalira kaayo, sakit ang akong mga joint o kalawasan.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
3: Sa mga butika.

0: Kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag sure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa day ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang lakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamitong pang-seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa bilhi sa dilik pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: O ba'y. Ang Craft Gold, affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mapalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na doon? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Dahil mga bana, nga bisag bagura lang ang ilang asawa, mga mangna.

0: exciting.
1: Gusto mo na mong isalista niyo ng kapel, ha?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Gusto? Ano na awan ako pangaran, Dre? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?

0: Tone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FAR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Centum Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, tatatutik ni dati. Para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Centum Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminorea.
5: No more.
3: Centum Plus Herbal Oil.
6: Atak ko, iskunta.
7: Ay, umuha ng kwarta. Katagar ka ni mamay mo?
6: Upo, papa. Putang mami sa...
7: Uy! Ayun mo vitamins. Nagkainan na ka.
6: Satan, pwede na siya. Hala, himot ka.
7: Nasa ha, yakwa, okay? Yaro. Unya, idahan sa kanilang tubig daan. Ayun na, ayun mo vitamins. Isa na ng tubig, okay?
6: B!
7: Next time, ayaw din kalimtig pag-inom sa Santol Vitamin C, ha? Kaya makaayaw kinani mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kaya makaibos makini sa atong immune system. Mo-inom sa gani ko ini.
8: Santol Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
9: Sister Pain.
10: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever, dari na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang
9: Brad,
10: kailangan pa
9: kamuinom
10: o kaduha or
9: katulog. Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Hala, happy na akong June Day. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
13: Ay, Mami! Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Na naman! Usa na adik to?
13: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Wala yun?
13: Oo! Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
12: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
14: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
15: Likayi ang paggamit o substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
0: pati mo uyab ha. Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
16: Exciting!
17: XFM.
18: XFM.
17: XFM 9 is 1 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
19: Mga katropa,

Uy, kinsa man ang sige panawag na ko? May dobi akong tubagon. Nanawag man lagi ka.

0: Lang Sangton Plus Herbal Capsule.
1: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Sangton Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon eh, nawala din po yung bukol ko.
2: Darling, Bachia, nasiyot akong bumapiging nasiyot. Nung ako mabunod, binog ako Sangton Plus lang. Mati akong dumintin. Naayo-kayo siya.
0: Kamusad? Mag Sangton Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan deo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kasi ako na dako ang ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang ipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sangton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sangton Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sangton Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to ha na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Sangton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sangton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sangton Plus Herbal Oil.

0: Quezon Bridge Restaurant and in Puruksheter Butong Highway, Quezon Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
1: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahong na iya kong ibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
2: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Likay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Par, pakuratira ko si Mrs. Nimonga. Di na mo gaya ibang tabadidoy kay gidiabetes na di ay ka.
7: Exciting!
5: XFM.
8: XFM.

0: kap?
1: Ay.
0: Para saan mong birthday kap?
1: Ay, November to.
0: Usang tuwing ka kap?
1: Kada tuwing. Alangan na mag sometimes.
0: Galaw-gaw. Bumot sa ito'y.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: XFM.
4: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
1: Ang buto rin mo. Dahil kagyong ko. Pero sige, tulao ng bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
1: Ay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. Nga pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itip to. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa latin, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
10: Pag ina mo premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kong paminaw. Niya muragway ko sa ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako premium D3, sir. Ting arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, nakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ngunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like you. Basta nakaturbo.
9: Food supplement from me. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkurbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Girl! Naunsa naman ka, oy?
15: Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay!
16: Hi, Maunila ay karon. Maso ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
15: Sis, dili na problema, oy? Nanawagalit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buho.
16: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapwa kaayo ka sa imong buho.
15: Girl! Marato na kaayo ni oy! Tara! Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
16: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
15: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Merienda time na!
9: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato, Dian Bake Shop. Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan, ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
14: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
17: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Oy par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?

0: kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot.
0: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Nuod. Exciting.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong malintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Broadband Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Pabalik-balik lang! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikate! Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: System Pain. Ako di ay si Jack, usag ang radio personality. Nagoy call it back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Naita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
5: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
6: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng pag-gas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpag-gas permi?
7: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
9: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Uy, ako rati na gulay mong manager nga. Kalam inig break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
12: Exciting!
13: XFM.
14: XFM.
13: XFM time. It's 2 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric, at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
15: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
16: Mga katropa,

0: XFM.
1: XFM.
2: Okay, good morning, class.
3: Good morning, sir.
4: Good morning, sir.
2: Our subject for today, yours among in a sentence.
3: Ako.
2: O sige, ora, ikaw.
3: Abunda is coconut is the best.
2: Yay! Okay, very good, very good. O, isa pa, usa pa.
3: Ako kap.
2: O sige, budoy, ikaw.
3: Among kaldero, ikaw wap. Exciting!
1: XFM.
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Abot ta rin mo. Dahi kagyog o. Pero sige, tanawanan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang gud. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, abot ta rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus.

0: sama pa Visionex Plus. Napalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
2: Pag ina mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik.
3: Ang naging mga bulan,
2: hili na kuhalos katindog niya. Luya kaya kung paminaw.
3: Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba?
2: Sakit po pirmi akong kabukugan.
3: Pag tumaan ako Premium D3, sir,
2: ting arang-arang gito kong gibati.
3: Ako si IC Unida, taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like you. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkurbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Hala, happy na akong shooting. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
8: Ay, mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Na naman. Unsa na adikto?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Mawag ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Inyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawad ni Son Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagat kumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig, umugma dili sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Tison Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay o dagang salamat.
10: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Mamino ka sa XFM.
12: Par! Ali bagol par? Pakuratire ko di mong asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon par. Sige na par!

0: jangan lupa exciting.
1: Sa usa ka haya o dinhi.
2: Kap, kap, mamuna na tabuli kap.
3: Kasiyugon. Unya na master.
2: Kap, maniguro tabakay. Pagkakakita ng sign diyaw. Oh, kita ka?
3: Asya.
2: Kala na sa iba babaw na. Maniguro na takap kayo. Pagkakakita ng nakapaskil niya skirid ka. Remains will be cremated. So dito magpadugay-dugay. Dito kasi mapil ta. Lisod na kayo. Tapasin na ta.
3: Excited.
4: Ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santan del Cebu. Nasiyok akong bumog, piging nasiyok. Nagawa akong mabumog. Kasi kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Nati akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede po pwede kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa Santang Lawas, ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labo de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Rani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Espresso, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Completado, Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho, unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o mubo, pa jud akong blood sugar, maong thankful kayo po sa nakadiscovery niinom.
1: Santon Vitamin C, the alkaline

0: sa dagang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang lakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa bili sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
0: Mao di na ang Craft Gold bay?
1: Ubay. Ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kong Craft Gold. Aron sad makasakyanan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab nga lahi na maningtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Kung ikaw makakita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw magkatabang, itawag gilayon sa Emergency Hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Mamino ka sa XFM.
5: Sa una, na ako'y 20 pesos, magka-grocery na ko! Oh! So, karga na may ako sa X, wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
6: Mga katupa, exciting!
4: XFM.
7: XFM.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung ito, salamat sa Zaton Plus Gold. Okay, tumanggol, sir. Hindi, ibang akong binulan niya. Dugo na ko, nabalata ko, sir. Eh, batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakamuro o blok at nakita na ko nga. Dunay, aldiyo akong pamati. Unya, normal bakong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mong paon ko para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong biskuto na hindi sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangutanan na aba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikani ko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabong-gabong na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ng higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintay. Sa wala dama, nalibihan ng akong gibati. Wala na itong pagabong-gabong. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Mung sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Palit sa mga butika. Daghan ang ko. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at humuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
9: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult the doctor. Sa mga butika.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsa na adik to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Pero, wala yun?
11: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
10: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic, Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
12: Paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko!
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Sukan nga naminaw ko? Karon ha? Nadawat na na ko, bro!
15: Exciting!
13: XFM.
16: XFM.
17: XFM time is 3 o'clock. Time check. Brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
18: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
19: Mga katropa,

0: Ludi!
1: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa!
0: Ha?
1: Tanawa ang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
0: Bot-bot, manay.
1: Gano'n man?
0: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, nga ay mga bubundo kabuong marad na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, tikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Mora to.

0: vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to managid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyo.

0: mapulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
1: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Likay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Uy, ang pagani, mura lang yuk, asawa ang inastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal ito. Nya nga no, exciting?
6: Exciting!
7: XFM.
8: XFM.

0: kung sa manura.
1: Tinood ba na matog ang ista?
0: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadug ko ga kitag isda nga magbit-bit og unlan.
1: Exciting!
2: XFM. Zapon Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako si Jonathan Lawal, watak-tak na lobalaw. Ako ibatok na pagpanakit sa akong pagkwa. Oblog man ko, pahal sa blog. Napabatok ko gitong likwan. Ito nga, nakabingaw ko na radyo ang nangang ko. Ito nga, batumakot na atong lila. Ito nga, ipangit ko, akong gitisiman. Akong ginito na

0: Tarungan apa, bahan lalu sembahani, aku bawa di jenapan bawal, nonton plus gold, yuswa, tatap-tap, nalau-balau, gitu.
1: Zanton Plus Gold, patak yes to hell. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Margar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Jerry Mendoza, 28 anos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay nagkatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gareklamo sa mga kahalas, panan-aw, pagpabili nga mamas ko, bumalinaw ang akong mga mata. Hindi usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag, mas sing-aw ang akong panan-aw sa tadaan na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Pag inaw mo premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kong pagminaw. Niya mo ragway kusog akong mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Tingka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
8: Turbo?
7: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
1: Turbo. Yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo wala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, tumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
11: Merienda time na.
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
12: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Riddell Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
13: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-827-6117. 777-7700. Kini na kung tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Sa una, putot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
15: Wow!
14: Binaw ba? Inches na nga ako ang takong kay murang pang sokens kay daghan kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
16: Exciting!
11: XFM.
16: XFM.

0: Master,
1: oyo sa man, Kapi.
0: Laroho na to ni ha? Niingon man kuno ka nga, nawungkog unggoy.
1: Dili ka. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Ako si Jubilin, ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sunod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako og Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold, epektibo jud kaayo.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay ko Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
4: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Max, daghan ang atubangan.
6: Lima ka tuig na gikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bigyo ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tawo nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: Dili ko ganaan magsigid halubin mo sa ibang tao kay maadmo kung basig na ay dalang abay rusma. Kung kabigid ko na tumar sa Premio D3, aron siguradong protektad mo gil po, dili ko magtakdan. Ako si Jenny, usa ka certified Premio D3 user, testing ko din.
7: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Isa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Danger na lang. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirag sa'yo. Aron maka boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kung listen kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
11: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
12: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Naipa ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
14: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
15: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako, ma?
16: kita o kasaligan nga gasolinahan.
17: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
16: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
17: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
16: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
18: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
19: To say yes to health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
20: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos na silog. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Siya par.
23: Exciting!
24: XFM.
25: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
26: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
27: Mga katropa, exciting dito!

0: SFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaing salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. Ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Makakasama yun po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga bayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po mga kaibigan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo po mga kaibigan, especially yung ating pong Ultimate Trio. Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Ang pong tatlo na yan mga kaibigan ng complete package sa pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan. Mga sabi pa, complete package, eh nandyan na po mga kaibigan yung nutrients, ano, nutrition na kinakailangan po ninyo, yung mga vitamina, mga minerals na kinakailangan ng ating pong pangangatawan para maging functional yung ating pong mga organs, eh nandyan na nakapaloob sa ating pong Ultimate Trio. At syempre, samahan mo pa yan mga kaibigan ng mga malakas, ano, na mga content yan na meron pong antiviral and antibacterial effect. Ano sa panahon natin ngayon, eh napakarami na po na mga bacteria, ano, yung mga variants ng mga virus, eh ang dami-dami na po mga kaibigan. Kaya nga minsan, eh hindi na sapat yung mga suplemento na iniinom natin. Kaya kinakailangan i-combine nyo mga kaibigan yung mga supplements na tinitake po ninyo, no? Kasi nga, yung mga pathogens na yung mga virus, bacteria, eh, nag-evolve. Eh, lalo na, yung atin pong mga suplemento na iniinom, eh, dapat makatapat po yun, mga kaibigan, no? O maka-cope up, ayan, doon sa mga viruses and bacterias na panibago ding nadidiscover, mga kasama, ha? Subukan nyo po ang ating Ultimate Trio at may bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa ating pong programa, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas ha, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Hopefully, ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Siyempre, pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang paksa na makapagpapaganda ng ating kalusugan, magpapahaba ng ating buhay na masaya at walang karamdaman.
1: Mm-hmm. Samahan po ang mga malingko dito sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong pong mga mensahe. Mga text messages po niyo mga kaibigan, ipadala niyo po yan sa ating pong text line. Ang ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo po ha, at i-follow ang ating pong Facebook page mga kaibigan. Search nyo lang po, Yes to Health Inc. At ang isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated lagi kayo mga kaibigan sa ating pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, at ganoon rin sa ating pong mga bagong produkto. At ganoon rin, ipuntahan po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check up ng libre, makapagpa-consulta po ng libre mga kababayan. Ano? At syempre, meron din tayong mga pa-promo dyan ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic mga kababayan. Kaya puntahan ang mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Phone Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check up, makita kung ano yung mga kondisyon ng inyong pong pangangatawan at yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa katawan po ninyo, mga kaibigan. Ha? Libre naman ang pagpapa-check up. Kaya i-grab niyo po yung opportunity na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan sa mga lugar na kung saan nananalasa pa rin ang pag-ulan, Dok. At nandyan ang pagtaas ng tubig o itong pagbaha, mga kaibigan, meron po mga karamdaman na nasumasabay sa ganito pong panahon, mga kaibigan. Itong isang klase po ng sakit, tinatawag po na leptospirosis. At alam naman natin, or alam ng iba, kung ano itong leptospirosis. Ang problema, Dok, marami pa rin ang tinatamaan ng ganitong uri po ng sakit. So ano po ba talaga, Dok, ang itong leptospirosis at paano ba nakukuha ito ng ating pong mga kasamaan?
2: Oh, tama ka dyan. Kasi minsan nakikita natin sa mga Facebook posts na naliligo pa talaga sila sa bahan. Okay, ang leptospirosis po isang uri ng bacterial infection na pwedeng mild, pwedeng malubha na ito'y nakaka-apekto sa mga hayop. Yan. At ganun din sa tao, ang sakit na po na ito ay dulot ng isang bacteria na Leptospira interrogans. So ito po ay kumakalat sa pamamagitan po usually ng ihi at dumi ng mga dagang meron o carrier ng mikrobyo po na ito. Kaya tinatawag din itong rat fever Subalit may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging carrier ng sakit na leptospirosis, ano? Ang sakit na ito po ay hindi nakakahawa, katulad ng ibang klase ng infection, no? Once na ikaw, tao, ay mayroong infection, pwede mo maipasa ito sa iba. Pero may ilang condition din na pwede rin ito maipasa, pero hindi ganun katindi na gaya ng ibang kaso ng infection. Ito po ay nakukuha kapag yung ihi ng udumi ng mga apektadong hayop ay nakasama sa baha, lalo na doon sa mga lugar partner na sa mga lugar ng Kamaynilaan, mga syudad na alam naman natin ang daming mga daga at ano dyan, mga ipis-ipis, ano, na pwede itong mag-penetrate doon sa mga gasgas sa ating balat, sa mga sugat o open wound. Pwede rin doon sa mga mayroong nanuno yung balat. O halimbawa, meron kang, ang tawag dito, yung makapal, kalyo sa paa. Yan, pwede doon, mag-penetrate yan. At maaari ditong maipasa o makuha sa pamamagitan po ng bibig, kung nakalunok ka ng tubig, or ilong, or sa ari, lalo na yung mga lalaki o babae, anon, pwedeng penetrate doon. Ang incubation period upon contact dito ay nasa 5 to 14 days, na ang range ng infection ay from 2 to 30 days. Kaya sa kasalukuyan ay may dalawang uri po ng leptospirosis na naitala. Ano, una yung mild o banayad, na mga 90% ng cases na tinatamaan ng leptospirosis ay mild lang naman. At ito ay maaari mawala ng ilang araw na hindi ginagamot. So may mga ganun, hindi nila alam, nagka-leptospirosis na pala sila, pero hindi nila ginamot. So nakaka-recover naman, mga 90% ng cases ng mga infected. Pero yung 5 to 15%, yung severe leptospirosis, pwede magkaroon ka ng malubhang komplikasyon na kapag hindi naagapan, ito ikamamatay. Ayon po yan sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika. So ang mga sanhi na pwedeng yun nga, yung Leptospira interrogans galing sa mga infected na mga daga at iba pang hayop na pumapasok doon sa ating pong mga binanggit kanina na humagay yung mode of transmission nito or entry sa ating katawan. Very rare yung human-to-human transmission ng leptospirosis, pero naitala ng mga eksperto na naipapasa rin ito sa pamamagitan ng una, pagtatalik. Kaya direct contact ito, hindi katulad ng ibang mga infection na pwedeng hangin, mahawa ka na. So pakikipagtalik, o kaya naman kung yung nanay ay merong infection ng leptospirosis, pwede itong i-transmit sa pamamagitan ng breastfeed nila o pagpapasuso. Kaya kinakailangan din talaga alam niyo kung yung tinatawag nating symptom, kasi baka nagbe-breastfeed kayo, pati yung bata, ma-transmit nyo doon yung leptospirosis.
1: Ngayon na nga. Sa mga kababayan po natin, ano, obserbahan nyo mga kaibigan, at kumbaga kilatisin nyo, ano, yung pakiramdam sa inyo pong pangatawan, ay baka nakakaranas na po kayo, ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? Lalo na sa mga lugar po, na medyo binabaha, or nandun lagi yung pagtaas ng tubig, mga kaibigan, mag-doble ingat, ano? Triple ingat sa paglalabas po natin. Especially kung meron ka ng mga open wounds.
2: Hindi lang sa partner, hindi lang sa baha. That yung mga naglululusong sa mga tubig,
1: yan,
2: na medyo kontaminado, yun po ay isa ring panganib.
1: Yun. So, mas maganda iwasan po, mga kaibigan. Lalo na kung yung lugar na yun is talamak doon, Dok, ano? Yung kaso ng leptospirosis, mas maganda po, mga kaibigan, iwasan na muna, ano, yung paglusong sa mga ganyan pong tubig, or yun nga, yung paglabas, mga kaibigan, lalo na kung meron pa mga open wounds kayo, ano, or merong mga entries na maaaring pasukan ng bacteria po na ito, mas maganda manatili na lang sa loob ng bahay, Dok, ano? At minsan kahit na sa loob ng bahay, nakakuha pa rin ito, kasi nga pwedeng dun sa mga iniinom nyo o mga kinakain, maaring napuntahan dun.
2: Nakontaminate.
1: Oo, nakontaminate.
2: O kaya yung baha, pumasok sa bahay mo. Kasi ayaw mong lumabas.
1: O, isa din yun, ano? So, mas maging maingat po, mga kaibigan. At para maiwasan itong ganitong uri po ng karamdaman, mga kababayan, ha? Pero ano po ba, Dok, ang mga simptomas, ano? Yung mga pagkakakinanlan sa ganitong uri ng sakit.
2: For example, alam mo, natatandaan mo na ikay lumusong o nababad sa isang body of water o baha, at ikaw ay mayroong naranasan na after a few days ng pananakit ng ulo, lagnat, na para kang nagchichil, ano? Yung mga iba nagtatae at may halong parang nasusuka sila. Yung iba, nagkaroon ng ubo. Tapos yung mga balat at mata naninilaw, yung mga mata mo namumula din. Hindi mo na malaman naninilaw ba o namumula, di ba? May pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso, at yung iba nakakaranas ng pamamantal. So, bagaman yung mga mild, pwedeng gumaling po ito ng kusa, pero yung mga severe Yan, pag severe naman, pwedeng hinahapo ka, tapos yung inyong puso ay parang nakikipagkarera, mabilis, pananakit ng kalamnan na hindi mo matiis, na kinakailangan mo pa talaga mag painkiller, ano? Yung iba, nagkakaroon ng pagkahilo.
1: Mm-hmm.
2: Yung iba naman, nakakaranas sila ng nagno-nosebleed sila, pananakit ng dibdib, yung pagkawala ng gana sa pagkain, nagkakaroon iba ng pamamaga at paglaki ng kamay at paa. Yun naman, yung iba naman, biglang naglo-lose weight, ano? Yun, kasama na yung paninilaw, yung dizziness, yung ibang malalang kaso, nagsisissure pa sila.
1: Mm-hmm.
2: Oo, at saka nagkakaranas sila ng high fever. Meron ding kaso na nagsasabi na nagkakaroon daw sila ng stiff neck or paninigas ng leeg. Yung kawalan ng control sa pagkilos. Yung bang bigla na lang gumagalaw yung mga extremities mo.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Yung iba naman, nagkakaroon ng aggressive behavior. At pag-ubo, minsan may kasamang dugo. So yung mga yon ay na-observe sa mga patient na may severe leptospirosis na kinakailangan talaga po hindi home medication. So you need to go to a hospital dahil ito po ay pwedeng humantong sa maagang kamatayan kung hindi po ito malulunasan agad ng appropriate na antibiotic treatment.
1: Ayun. Sabahan nyo po ha, yung mga sintomas niya mga kaibigan kasi baka inyo pong nararanasan na yan, pinagpapawalang bahala nyo lang mga kaibigan. Akala nyo lagnat-lagnat lang, ano? Akala nyo, normal lang na sintomas ng mga common ngayon ng mga sakit. Leptospirosis na pala yung tumama sa inyo pong pangangatawan, ha? Na kinakailangan ng medical attention.
2: Meron kami relative partner na inabot siya ng, ano, ng baha.
1: Mm-hmm.
2: Dahil tagtatrabaho siya. Tapos matagal siya bago nakapagmanlaw. After 1 week, naisugod sa ospital at namatay.
1: Nako.
2: Kasi tapos sinabi na ang findings na by leptospirosis. So wala silang idea na yun pala, akala nila simpleng lagnat lang.
1: So sa mga kababayan natin ha, maging maingat, maging mapanuri po ano sa inyo pong kalusugan, especially sa pakiramdam po ninyo mga kaibigan. Pagka na-feel niyo na parang kakaiba na,

0: Bakwat ka ba? Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na stigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santong Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santong Plus at Santong Gold. Palakasin ang immune system.

0: magbibili sa mga butika.
1: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo! Susubok na!
2: Sunfone Plus Gold! Sunfone Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Sunfone Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina! Sunfone Plus Gold! Kalusugan ang iyong pamilya, siguradong protektado! Sunfone Plus Gold!
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar!
2: Sunfone Plus Gold!
4: Yeah!
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ilang araw na di ako nahihilogan pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa magkailan
5: dilitin. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
7: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Vision X. Effective
5: siya. Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
8: Welcome back mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Programang pong itasadyan ng Yes Salt Incorporated at ang ating pong produktong Sunzone Plus Gold. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections sa inyong pangangatawan. Inaman nyo kagad yan ng Sunzone Plus Gold. At syempre sabayin nyo na rin ng ating pong vitamin C. Alkaline-based na vitamin C as a catalyst at nagbibigay yan siya ng synergistic effect ano? Sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakalaga nito pong mga suplemento na ito lalo sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya. Ano yung mga first line of defense kung tawagin ano, ng ating pong pangangatawan eh dapat po napapalakas po yan mga kaibigan. At syempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. O para makagawa ng ayos, eh, kinakailangan dapat palakasin. Bigyan mo ng sapat na sustansya para po maging functional siya mga kaibigan. Yun din sa atin pong immune system. Ano? So ito pong mga suplemento na ito mga kaibigan, ay bukod sa nagpapalakas ng immune system natin, tumutulong din po yan siya mga kaibigan para labanan ano, yung mga pathogens, iba't ibang mga bacteria and viruses na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Isa na nga dyan, ano? Ito pong pinag-uusapan natin na leptospirosis doc, ano? Mm-hmm. Kung gusto nyo po na makaiwas, hindi kayo basta-basta tamaan na ganitong uri po ng mga karamdaman, eh mas maganda po mga kaibigan, uminom araw-araw ng atin pong ultimate trio. Atin pong Sunzone Plus Gold, Sunzone Vitamin C, at syempre ang atin pong Premium D3 para po malabanan mga kaibigan ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron nagtanong dito doc, tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko tapos ang akin pong balikat. Salamat po doc.
9: So kinakailangan i-check kung yung tuhod nyo po ba ay sapat pa yung mga cartilage, ano? Yung lubrication ng joints natin kasi
8: pudpud na masyado.
9: Oo, may mga ganun kasi pag nagpapa-check sila ng kanilang uric acid normal naman pero laging sumasakit ang tuhod. Mm-hmm. So ang unang-unang cause is unang-unang sa lahat pa yung kung kayo ay masyado mabigat ang timbang, ano? For example, ang normal weight lamang dapat is 55 kilograms. Pero ang timbang nyo nasa 65, yung iba 70 kilograms pa. So imagine mo na meron kang 25 kilos na pasan-pasan everyday na hindi talaga design yung tuhod mo na i-carry yung ganun ka-excess na weight. Kaya yung tuhod natin talagang hirap na hirap. So kung sa tingin nyo, yung ating texture ay medyo obese o mabigat ng timbang, magbawas-bawas po ng timbang para ma-lessen din yung pain. So, ang pag-take ng mga supplement gaya ng vitamin C ay nakapag-trigger ng growth and development ng ating pong mga kasukasuan. Kasi alam mo, yung collagen na siyang nagpapatatag ng almost every part of

0: the body, including our joints, lahat ng joints sa katawan, eh ang kailangan niyan ay vitamin C as precursor of collagen development. Na yun naman yung pinakang doon dumidepende yung integrity ng lahat ng structure ng ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo. At ito ay, kumbaga, it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo ng anti-inflammatory property nang galing sa yung premium D3 natin at nutritional support from ating Santon Plus Gold. So yan yung mga yan. Tapos, kain kayo ng mga beans. Kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang parte ho ng ating kasukasuan.
1: Ayan. Mga kabayan po atin, ha? Na inaatake ng mga arthritis, kung tawagin. You know? Lagi na lang umaaray pagka nagkikilos, ha? Maganda po mga kaibigan, masuplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyo pong mga joints. Pwede kayong bumisita sa ating pong mga Yastrol Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik ano, ng healthy na mga cartilage mga kaibigan. At sabayan nyo yan ha, ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong premium D3, nakakatulong yan para malubricate mga kaibigan yung ating pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi dok, nanunuyo na. No? Wala nang masyadong langis doon sa atin po mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagkakulang sa langis, talagang magbabakal-tubakal siya.
0: Oo, kaya naglalagapi ka eh. Yun, pag gumalaw, kitang-kita mo naman, o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nag-move ka, parang tumutunog-tunog. So, hindi normal yun sa mga joints natin. Lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro mga edad ninyo 80. Yan. Masasabi natin na it's a wear and tear of aging. Kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
1: So, mas maganda mga kaibigan, ha? Puntahan po ang ating po mga Yastro Health Clinic. Malapit dyan sa inyong pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating po mga Yastro Health Clinic. At syempre sa pag-inom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Hi ma'am, good morning po sa iyo. Nandito tayo sa Yastro Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold at Yastro Health products?
4: Yes po,
3: ako. Ma'am, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan before kayo nag-take ng Santon Plus Gold?
4: Mali, hindi kasi ako gumaling dun sa gamo, sa center, sa TV ko. So, nag-try ako dito. Tapos, meron din akong gal, ano ba yun? Konti lang na galstone. Konti lights ba yun?
3: Tapos, outdoor.
4: Tapos, meron din akong hypothyroidism.
3: But after your mom nag-take kayo ng Santon Plus Gold, lahat ng Yes to Health products, ano po ang naging epekto nito sa inyong katawan?
4: Malaki yung effect niya sa akin kasi yung nag-improve na yung ano ko, yung TV ko.
3: So hindi na kayo lagi na ubo?
4: Oh, wala na.
3: Tapos, kamusta po yung sakit ng likod niyo?
4: Hindi na sumasakit yung likod ko.
3: Yes.
4: Tsaka yung sa Vision X nung matry ko yun, nakadalawang box lang ako nung, pero malaki na improve sa mata ko.
3: So, ibig sabihin mo, lumino yung paningin?
4: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
3: No, so, before pala, ma'am, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos, malabo na yung paningin, hindi na nakakabasa. But after 2 box take ng Vision X, ang naging effect, lumino po ang paningin. Lumino. Nakakabasa na. Wow, praise God. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po, katulad sa inyo, na gusto din pong gumaling?
4: Try talaga nila yung Santon Plus Gold, tsaka yung Premium D3, tsaka Vision X.
3: Ibig sabihin, ma'am, nag-take din kayo ng Premium D3?
4: Nung unang lumabas na bago yan, kumuha talaga ako dalawang box.
3: Wow. Ma'am, ano nga ulit pangalan nyo, ma'am?
4: Ramona Carion.
3: Taga saan po?
4: Taga Santa Cruz, Manila.
2: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa mga kababayan po natin natulungan sa pagpunta sa ating pong Yastro Clinic. At syempre sa pag-take ng ating pong mga produkto. No? Mga kababayan din dyan, nagkakaroon po ng gallstone. Okay, Budok, laging sumasakit yun dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. Yan po, mga symptoms yan ng gallstone.
0: Kasi nandun yung ating liver, katabi ng liver natin, o lower part ng liver, yung ating gallbladder. Ayan. So, very important kasi yan, kapag ikaw sapat yung cholesterol na pinapasok sa katawan, hindi siya magkakaproblema. Pero once na overloaded yung katawan mo ng cholesterol, hindi na nagpo-process ng katawan, pwedeng mag-develop nga yung paninigas ng mga yan, na yun po yung tinatawag na gallstone. So, medyo delikado kapag bumara kasi talaga magpapasurgery ka.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya nga, prevention, napakalaking bagay pag gusto mo makaiwas sa fatty liver o sa gallstone, kayang-kaya yan ng lifestyle modification or pagbabago ng diet ninyo.
1: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin, ha? Kung kayo po ay nakakaranas din ng parehas ng problema kay katulad kay ma'am, mas maganda pumunta na kagad sa pinakamalapit na mga gastro clinic po natin dyan sa lugar po ni mga kaibigan, or pwede nyo subukan nyo na kagad ang ating po mga produkto, especially yung ating po Sandong Plus Gold at yung ating pong Premium D3. At makikita nyo kayo mismo, mga kaibigan, makakaramdam ng effect nyan sa inyong pangangatawan. Pero nagpahabol dito, Doc, ng katanungan. Good noon, Doc. Ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig ko, ha? Sa mga taga Rojas, Palawan.
0: Oh, kadalasan kasi kapag ikaw ay merong constipation, at the same time tumataas yung acid.
1: Mm-hmm.
0: Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, yung palpitation. So, ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is, una, kakain ka ng pagkain, mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan. Lagi ko sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal, o once a day, or every other day, wag muna kayong kumain ng maraming starchy foods. Mm-hmm. Katulad ng, halimbawa, yung kanin. Sobrang dami yung kumain ng kanin. Bawasan nyo ng konti. Sa gabi, at least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog. Damihan nyo yung mga gulay na dahon-dahon, mga talbos-talbos, at damihan nyo ang inyong tubig na iniinom. Dahil yung mga yan ay siyang magkokorek nung, kumbaga sa timpla hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na na problema sa katawan natin. Kaya you need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold, kasi ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscle sa ating bituka. Kasi alam niyo, mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik ng kusa yung kanilang pagdumi, kasi kadalasan humihina na yung muscle ng kanilang colon. Yung may movement na peristalsis weak. So, all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So, yun po yung i-take ninyo every day. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman, lalo na yung palpitation.
1: Ayun. Okay, maraming salamat po, ha? Kasi mga kababayan po alam na ganyan ang situation, ganyan po ang kondisyon, kapag nyo kagad yan kasi maraming komplikasyon na maaaring maidulot po yan, ha? Nakadok, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may mensahe ka pa, Dok, sa ating po mga avid listeners.
0: So, aming pinasasalamatan yung patuloy niyong pakikinig, at sana po yung ating napag-usapan maging guide sa inyo. Kasi napakaraming way to stay healthy. All we need to do is to listen and to learn and to follow it, or i-apply natin sa buhay natin. And of course, kung kailangan natin ng tulong ng mga sustansya, asahan po ninyo mula sa mga produkto natin, yung ating mga products, mabibili na yan sa inyong mga local drugstores, na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga, kung maging kalusugan ninyo, nakapansin nyo, medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad yan. So, abangan kami muli sa ating programa everyday sa himpilan pong ito. Ako po ang inyong mantay kalusugan, si Dr. Algie Bacla.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Lagi nakantabay sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin po sa ating mga himpilan. Magandang araw, magandang pakikinig sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements kaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa,

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na! Oras, Philippine Standard Time, alas 4.31 na mag-iigala sa Kabuntagon! XFM Philippines. Exciting!
2: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
0: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Good morning!
5: Shoot mo na ang ball! Shoot mo na ang ball! Ang sarap mag-basketball! Bisag walay net! Bisag walay ring! Mashot gihapon ang ball! Mga katropa! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Hoy, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon! Nasa ito mga katropa kasi ka ng mata karon. Bumangon na mo dira! Udaghan ko mga katropa karon nga agian nga nagbacklay sa kasada. Agikan sa ito na maki. Singgikan ito na maki mga katropa. Kadaghan kay baki sa kadlawon. Napoy baki sa kadlawon mga katropa. Bahong anso. Ang baki sa kagabihion mga katropa. Idlas kay na. Kanabagong gabi ibitaw. Perte ng idlasas baki mga suking tigpaminaw. Basta maong kanabitang maayong maupang panggabi. Huwag na mo pa yung paggabi, mga katrupa, pero pag-abot sa kadlawon, ang bakya na mga katrupa, luya na. Ganun na luya man, nabilar sila kay daghan kayo magsuri-suri, basa ka nagdadalang ispat, sila balin-balin mga katrupa, doon sila madakpan, naluyahan. Munang uban, mamaki o kadlawon. Munang dali madakpan ang bakya sa kadlawon, ang uban ng dekado, basig bahong anso. Naibaki sa kadlawon, bahong anso ng mga katrupa, Bita mga suking tigpaminaw, kumusta man mong tanan ning sayo sa kabuntagod ning adlaw ka Lunes, pitsa 25 na ning bulan sa Mayo tuig 2026 mga katropa. Kumusta atong duha ka syudad ug 20 ka lungsod ning atong probinsya sa Bukidnon na mga suking tigpaminaw? Kumusta man ang atong mga kingsunang mag-uuma? Pating lipayas itong mga kingsunang mag-uuma karon ba? Lipay kayo ang atong mga kingsunang mag-uuma mga katropa. Labi na itong uban nga nakaabuno na niya, ulan na lang hulat para mahilis. Ang uban, naghulat ng ulan para makapangabuno. Ang uban, mga katropa, naghulat na lang, mabisbisan lang patanom, mga suking tipaminaw. Ala, daghan kayong salamat sa itong labaw, mga kagaw, paghahapong adlaw, ang atong syudad sa Malaybalay. Gibunok sa kusog nga uwan, mga katropa. Naglibot suroy ko gabi, mga suking tipaminaw. Gamit among raptor, usaray wiper. Ito mga katropa, kusog kayong ulan sa syudad sa Malaybalay kagahapon. Lipay kayo itong makingsunang mag-uuma. Maying buntag sa itong makingsunang mag-uuma mga suking tigpaminaw. Good morning!
4: Good morning!
5: Good morning sa tuwang binalanggang pito ka tribo sa itong kingsunang lumah din sa probinsya sa Bukidnon.
4: Good morning!
5: Maying buntag sa itong makingsunang mga Muslim.
4: Good morning!
5: Mayong magandang umaga sa ating mga kapatid na nandito sa Bukidnon na galing Maynila, mga Tagalog, mga katropa. Magandang umaga po!
4: Good morning!
5: Sa itong mga langyaw nga naadre, good morning!
4: Good morning!
5: Maying buntag sa itong mga tindirag-tindero, mga labasirag-labasero!
4: Good morning!
5: Sa may merkaduhan ng atong syudad sa Malaybalay, Aglayan, Valencia, San Jose, mga katropa. Good morning! Ganyan yung tanan.
4: Good morning!
5: Sa atong kapulisan, kasundaluhan, mga doctors and nurses ng atong probinsya sa Bukidnon, mayo kabuntag!
4: Good morning!
5: Maying buntag sa itong mga rila drivers. Uy, maying buntag sa itong mga rila drivers. Kusok po ni manulog, basketball, yung mga rila, Pilde, may anin nila. Good morning sa itong mga rila drivers, mga katropa, ha? Mayo kabuntag po din sa bisitoda sa barangay kasisang. Una may buntag po sa kanayan tuda mga katropa. Oh, yes, kanayan.
4: Good morning!
5: Mayo po manula o basketball ito mga katropa da sa unsa na nga tuda ganyan mo. Ano, kalimot mo ko.
4: Good morning!
5: May nga buntag ganyong tanan diha mga katropa. Report sa sumpong, kanyang sa sumpong atuda, may buntag.
4: Good morning!
5: Good morning, good morning, good morning, kanyang tanan mga suking tigpaminaw! Niya mga tropa, itong drivers sa multi-cab, rila drivers, kining bus drivers, jeep drivers, bao-bao drivers, sa balhabal drivers, karo mga kabuntagon mga tropa. Di sa padulog kan ayan mga tropa, nga alas dosis kadlaon mag-ali ng uban. Mag-ali na sila diha. Kay perting taas sa ilang linya diha mga katropa. Sa kadlaon, magkabiyahe ka kaisa diha, taglimay karga, padulog dito sa kan ayan, nawala na. Dugay-dugay lang yun makalarga mga katropa. Good morning ha sa itong mga katropa diha.
4: Good morning!
5: Sa barangay kan ayan mga suking tigpaminaw.
4: Good morning!
5: Uy mga katropa! Kumusta? Nakapamaki ba mo kagabi? Nakapamaki ba mo? Lisod man pamakiin ron kay bunguton pa man ang mga basakan. Lisod man ipamaki mga katropa kay ang basakan sagbuton pa man kayo. Di pa man makita ang baki, pero na isang buton nga lali ra makita ang baki. Mayong buntag ni Ma'am Josefina Tinambunan, good morning! Si Ma'am Jacqueline Labis Itzky, mga katropa, ang nagka-view ko sa Facebook Live na sa Hong Kong. Good morning diha ma'am, good morning sir, good morning po Ma'am Jacqueline Labis Itzky. Mayong buntag po ni Ma'am Josefina Tinambulan. Good morning, katropang Sir Jonathan XFM Exciting Pilipinas. Happy Monday sa inyo, lahat ng dyan. Salamat from Tinambunan family. Bugkaon, Lantapan, God bless. Masayong kabuntagon sa tanan viewers o listeners sa XFM Bukidno News Entertainment. Shout out to Marcio Layo Villapranca. Og Michael Catoricabo og Romy Butlig Osyo gikan ni si Raul Imperado. Si Michael kagahapon nakuyawan pag-ayo mga katropa. Kaya nasundan mo na si welcome sa kasisang si Jaugi Tripan. Among gidikitan si Rusty Michael og among gisiribatuhan o niya giingnan ni Jao og padaplin po dong. Padaplin din taon si katropang Michael mga katropa. So, good morning sa mga katropa ha? Nga naminaw karog sa iyos kabuntago na madungog ta, pinagis dial sa inyo mga radio, mga suking tigpaminaw. Madungog ta sa dial sa iyo mga radio 101.7 XFM Bukidnon.
4: Good morning!
5: O makita po ta sa 101.7 XFM Bukidnon sa itong Facebook page mga katropa nga naka-live daron diya. O tanawan nyo itong Facebook live diya kay bagong ligo na inyong katropang Jonathan Lee Suriano. Magkatropa, waitog na way! Walay tugnaw, basta mujuti ta mga suking tigpaminaw. Bitaw, oy, happy birthday!
4: Happy birthday!
5: Nagay kong nindot na kanta na ito, mas natin birthday na. Birthday ito, abtik, buutang, hippie, syudad, malay-balay ron.
4: Happy birthday!
5: Birthday ni Police Lieutenant Colonel Jupit B. Paglinawan. Og si Maki Irano pa, siya daw si Piolo Pascual. Tawag ni Maki Irano kang hipe Piolo Pascual. Sige atong happy birthday ni katropa ka Police Lieutenant Colonel Jupit B. Paglinawan aka Piolo Pascual. Ito happy birthday sir.
4: Happy

0: Happy birthday! Murag ang tropa ron, nagmanyanitas lang ito. Kinasundan ako si Sir. O si Sir Arikes. Nagdungan may ogawa sa CDU mga katropa. O nagsunod bing duha. O murag nagkwa sila ron, nagmanyanita. Niya na mo, kantar ko din niya, Sir. O. Mo, kantar ko din niya, Sir. Ha? O. Ano naman, hindi tayo kasabay yung manyanita ni Hipe kay kuhan man ta, naman tayo duty mga katulupa. Dari lang, ikantahan naman ako si Sir Dario.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday! Ito mga katulupa, happy birthday ni Police Lieutenant Colonel Jupit B. Paglinawan. Ang Hipe sa PNP Malaybalay. Happy happy birthday, Sir! Ikan sa iyong mga katulupa, sa gawas nga bahin karon, oh. Morning, dear Sir Rap. Alas 4:50 na sa kabuntagon, mga pinalanggang tigpaminaw. Sa itong pagbalik ko niya, atong itunol ang mga uluhan sa itong mga balita, mga trupang uban pa mga musika. Hindi lang sa itong panag-uban sa programang Exciting Pilipinas. Kapi-kapi sa tag Shanton Plus Coffee Mix, mga katrupa. Ning sayos kabuntagod, mga pinalanggang tigpaminaw atong painiton, ang inyong bugnaw nga kabuntagon, mga suking tigpaminaw, pinagis pag-inom sa mga kapi sa Yes to Health Incorporated Premium Ditre Coffee Mix, Shanton Plus Coffee Mix, Shanton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Standby sa itong pagbalik.
2: Mga katrupa, exciting! Good morning!

0: Cruzice, frustrate, frumene.
1: Ura?
2: Kapitan!
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
2: Cool!
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugma. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
3: Para sa DNMS?
2: Para sa tour nyo ni Mrs.
3: Tour?
2: Oo, sir. Tour nyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
3: Sure, Kavis. Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
3: Sige, sulayon na ako na, miss.
4: Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: XFM time is 5 o'clock. Time check brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: sa XFM.
1: Oi par, pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan kariyan to, sayang saat. Oi, wagay na to

0: mga katropa, exciting!
1: Imong kahiyong ng... Balik ta mga katropa, super agubon! Ito na ta, 6 minutos, bilagapak ang alas, sikos kabuntagon, imong katahom! Amin ako ang imong tahong. Ang imong tahom dai. Oh, imong katahom dai to mga katropa. Bito mga katropa, balik ta sa Tuparaguba. Dano na tay 6 minutos bilagapak ang alas 5 sa kabuntagon. Mga pinalang kang tigpaminaw, sa gihapon ka muna pabilin sa pag-release do ag Facebook Live karo na kabuntagon. O nagpaminaw sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio, maayo ka buntag ka niyong tanan sa bago pang ng mata. O diya, maayo ka buntag usap mga katropa sa nagpitok-pitok pang mata kay kabangon, kabangon, dili pa. Si plong-plong kahapon, ako nang ipukaw. Niya, nilakaw rin ko pagkuman. Natulog ito ng bata mga tropa, ako rin nang ipukaw. Nilakaw rin ito ang tao, ikaw rin sinibakon. So, natripan mga katropa ang tao ang batang natulog mga katropa. Ito mga suki, gatig pa binaw ha. Ang uban karong mga orasa, marag naghinlo na sila mga baki nga nadakpan ng gabi eh. Nanghimulbol na sa mga langgam na nadakpan ng gabi. Sinanay mga bibi ha. Nindot kayo na yung mamaki ka mga katropa kay na mga langgam. Napibaksa nun sa yung mapay lagi. Oo. Sa una kung magulang, mamaki sila mga katropa. Tingala mga kudagko naman kay bugat naman sa sako. Mga baksan niya eh. Oo. Talawan mo kong bitin yun, talawan mo kong bitin, siya patay na. Ilan ang itsas ko sa una, ilang gituktok akong kwarto. Bantayin yung bibi niya, kasi napil nagdala, abis bakiran, napil ko, nabig wild duck. Abil nag wild duck mga katropa, kanyang mamaki ikaw niya daghan, bito kayo wakwak. O, kanyang na wakwak, magtingog-tingog ba, imong sunlogon, bitaw. Ah, masuko, may nang wakwak, imong nang kagisagiso ng sundang. O di ba ka na ka ng scene mga katropa, masuko ang wakwa ka na, o. Amor nang binuangan ng wakwak sa unay, bumaki may. Pagbayay ka, naog diya, oo. Kapos rin, wakwak ng laki, no, bayay, magsiro wakwak na. Bitaw mga katropa, eh. Sa ito mga katropa, karoon diya nga nagtikongkong pang, o ba nagtikangkang? Naigaan sa dagkong lansang mga katropa, hala, may buntag? Oo. May gabuntag kanyang tanan mga katropa. May buntag din ni former Kapitan Janry Manzanero. Nag-video sa gahapon dito mga katropa sa kanabitang spillway mga katropa nga nagkonekta sa Miglamin o Kabanglasan, Imbatog Kabanglasan mga katropa. Kagabi eh, amot lang usang orasan agian mga suking tigpaminaw, usang orasan agian ang dalana diya. Oh, sa kanang oras dugaya gining trabaho no basta subcon. Isa tok info mga katropa mag subcon na diha. Oh. Nagka subcon no na mga katropa na nga dalan diha. Dugaya na huma ang dalana diha. Alas 5:09 na kabuntagon mga katropa, dita maglangan siguro ani. Diri sa taas uluhan sa atong mga balita karon nakabuntagon mga suking tigpaminaw. Headlines. Atong sayron mga katropa, uluhan sa atong mga balita karon nakabuntagon. Headlines. Lalaki giluba patay sa batanong suspek dito sa Mandahikan, Kabanglasan. Moni mga katropa. Ilimnong makahubog. O nakatiam-tiam mga suking tigpaminaw. Ang suspek ni Inil, lakip na niyang biktima. Ang suspek mga tropa nakatiam-tiam sa ilimnong makahubog mga suking tigpaminaw. Uy, ano maning niabot man spuntos pagpangdunggab unsa ka ni? Bikil? O nga, bikil ka? Doon na balana mga katropa na okay lang. Kaya nakainom mga suking tigpaminaw. Kung siya kay motibo sa maong pagpamusel, pagpangdunggab mga katropa diha sa may barangay Mandahikan, lungsod Kabanglasan, Bukidnon. Noon, ang suspect mga katropa mitahan mampod sa kapulisan. Pila ka atong pagkaugma, no? Pagkaugma ni kay naitabo magod ni Biyernes gabi eh. Yung pagkasabado mga katropa mitahan sa kapulisan aga nasangpit nga suspect ni ini mga suking tigpaminaw. Ay, nindot! Ay, nindot mga katropa! Huh? Ninindot mga shocking tigpaminaw nga mitahan rapod ang suspect nini. Naado po siyang himo, iyang po na servisyuhan mga tropa iyang nahimo nga sa laon. Salamat po mga tropa sa info ani no, sa itong mga atong information nga nakuha mga tropa diyan sa mga lungsod. Headlines. Dugang uluhan sa itong mga balita, 2,600 ka ordinance violator sa North Mindanao o Northern Mindanao nasikop sa one-week long operation sa PNP. Woy! Hanag natikita ni Ani Day, oh. Naghanag natikita ni Day. Oh, still lang. Naghanag natikita ni mga katrupa, Day. Still lang, no? 2,600 ka ordinance violators sa Northern Mindanao. Alakip ng bukid doon. Ani, apil man tayo sa Northern Mindanao, mga katrupa. Oh, apil man tayo rin mga suking tigpaminaw. Oh, money mga suking tigpaminaw. Oh, napin naghubo rito. Lakpa, naghukas. Kagahapon po, Dias Managok. O Dias Managok kagahapon, na ito'y batanon o ba? Iyab surut niya, umanghod ba ito niya yung kaubal? Drive siya ng motor? Sus, napailawas mga tropa, wati na mga pirma, presaway. O. Nahukas-hukas mga suking tigpaminaw. Nahukas-hukas nga nag-drive siya motor. Nasa highway biya. Bawal ba na dapat ay ordinansya na mga tropa. Atong gihimo, ni minor tagi taparan mga tropa gibadlong ang katropang jaw pagutayaw o oh. Ingna na mo nga iha jaw nga ipasukot nag sinina kay luod giglawas o oh. Ipasukot og sinina mga tropa kay siya nga drive kag motor gikan kag managok padulong surto gaglaya no vilita baka taman no gasukas mga tropa na pilawas wati na mga pirma o oh, kuha pa si jaw pa bukog away panit bungkag o oh. Gibadlong mga suking tigpaminaw. Kita ang mga concerned citizen, dili na to isalay putanan sa kapulisan ang kining trabaho, kining pagpamadlong, siya maghukas, mga tropa sa publikong lugar, o di ba ka mga tropa mag-inom sa publikong lugar, mga suking tigpaminaw. Kana naman tayo mga ordinansa ni Ana. Kita, pwede tang mutabang mga katropa? O pinagi sa mahinahon na pag-istorya ha? Kasi mag-warak-warak sa gani ha? Naguni mo nga, narabatay ordinansa ani, di man ko pulis, pero isip o sa ka-concerned citizen, mawani akong matabaw sa itong syudad, abutan na imong sinina. Kay madakpan unya ka, basi matikitan pa ka. Inamigo ba? Inamigo nga istorya mga shocking tigpaminaw. O ana, ana, kay, basi mag-warak-warak po kay, mara pong video, reels na. Ayaw. O na ka na mag-inom diha, ayaw mo pag-inom dres pa publikong lugar. Dito ta sa balay, aruban ko. Madakpan man mo dire, dito na ta sa balay kung wak mo'y maimnan. O, anda ba? Normal libre po ka. O. Inamigong istorya mga katropa, at least nakatabang ka, nga di sila matikitan. Kagatoy mong kwarta, kay bayad di mo kung matikitan ka, palit na tanyo kabayo niya. O, pula ka kabayo, dito ba? Taas ka lungnik, malingaw pa mo. Ano na mga katropa, ha? Muna gingon nga trabaho sa polis, dilit na ng ordinansya mga tropa di tanang trabaho atong isang at sa kapulisan. Pwede tayong mutabang ni ana mga ordinaryong katawhan, mga shocking tigpaminaw. Kalipan na ito na muna igingon nga kanya si Mugyoyo diha masuko ka sa mga sa gobyerno pagpungutuan ay magkagalingong na ba kayo tabang sa panggobyerno na simpleng tabang mga katropa para sa itong kapulisan mga law enforcement unit mga katropa no nga nagpa-implementar sa mga ordinansya. Labi nang gidri sa syudad sa malay-balay. Ang imalagid, pag-approach sa gina na mga katropa, nga na rin yun. O pag-approach na nimo mga suking tigpaminawa. O sa gito, ibalik itong picture to. Burag na ay sa bukid nun, 52 ka mga violators to. O mabalik to karon, no. Tristan Yat Vigulay, maing buntag, katropang Jonathan, maing buntag di ako, ya. Sa bukid nun, burag ato na 52 ka mga violators, mga katropa. O. Mananing, walay helmet, walay side mirror, o na Adria, ito makita ni karon sa Facebook Live, o. Oh. Walay kinabitang, walay lisensya, walay mga dokumentong nagmaniho ba? Ito nang liliyon karon basta sa bukid nun, si Platana ko, Adria, o. Oh, May 14 to 20, cross Northern Mindanao. Atong tanaw na, mabalik ni karon kay ang bukid nun, murag 52 kabuok. Op, curfew hours. Apil ang mga curfew hours na ni, nagbidjoke nga, Bian allowed hours mga tropa. Corpio na, gabi joke, pero bagya-baga. O, sa bukid nun, 52 violators lagi. O, sa bukid doon, 52 kabayolitos. Musta gara ni, malay-balay, Balinsya ang kadaghan na ni ba? Malay-balay, Balinsya, mga trupang, mas taghan na ning violators, ano yung mga suking tigpamina. Ano na igingon nga, Tristan nga at Bigulay, di ba? Sundon na ginato ko'y ang balaod, mga ordinansya, wag ito problema. Prasagod anang, magyaw-yaw mo, kay ngandong na checkpoint, mga trupa niya, gadali mo. Huwag niyo pang tandaan yung kagalingon, kung, kuan ba, sakto baka mo biyahe kung wala kay dokumento. Kana bitay inyong pagdakpanis tong kapulisan na sa checkpoint kana muhunong mo ning agi magkukuha na muna nga usa sa mga PNP personnel sa PNP Malaybalay di jud na kuna malimtan si Sir Sadikon dia si Sir Sadikon mga katropa di gyud na kuna malimtan nganuman muna hinungdan mga katropa nga nakalisensya ko kay last 2019 ana event mga katropa dito pa ko pika station. Nag-checkpoint siya sa Aglaya, nadakpan ko, ana. Mo din ito nga, naparistrog yung kusukong motor. O, kina-expire man. Nagkuha na yung lisensya, mga tropa. Nag-driver man kong ISP. Bawal man ito. Kana si Sir, si Sir Sadikon, di ko na malimtan. O, nahinungdan nga nung naka-lisensya ko. O, nahinungdan nakapalisensya ko, mga tropa. O niya, si Sir, katong ato ang head sa TMC Malaybalay, si Lit, TMC Chief, Tabikero. O po ito itong dakong databang po ito mga suking tigpamino. Papa ni Sir James Tabikero, mga tropa. Dugang ulhan sa mga balita. Headlines. Duha ka drug suspect, tiklos by mass operation. Dintos long sa education, Bukidon. Astilan mga katropa. Duha ka drug suspect, no? Ang nadakpan mga suking tigpaminaw sa tuag kapulisan sa long sa education, Bukidon, no? Igal nga druga gihapon katropang Asgar. May buntag diha ni katropang Asgar mga katropa nga naminaw karon diha sa may Purok Tubi Barangay 9 Malaybalay mga katropa. May buntag diha. May buntag si mong pamilya diha katropang Asgar nga naka-view karon nakapaminaw diha. O nakapaminaw sa tong Facebook Live ning Search Kabuntagon. Mustag may buntag kauban si pamilya diha kuya. O to mga katropa. Ang uluhan sa itong mga balita, karoon na kabuntagon na kining illegal nga droga, mga tropa. Wa amang gini mahurot, ne? O wa amang gini mahurot, mga tropa. Bisa pag sa Duterte administration, wa amang mahurot. Kung sa Duterte administration, mga katropa, na bawas-bawasan gini. Gamay-gamay gini, mga katropa. O niya, kay pag human sa iyang administration, giuhaw mga uban. Makaruperteng daghana. O, bantay mga itong pinaghanang masyabo, mga tropa, nga kapuya po witness ya tuno tong daghang siya buba. Lugaya mo mag-inventory ato kinilo na ba? Oo. Likado ba kinilo pero kilo ang to duha ka kilo ang ma-inventory na dakpar dia. Kana bitang kipang sasina naghana pastilan. Pero ting lugana mahabta sa mo tulo ka oras inventory ana ba? Ano bitang ready na para itagtag? Impas gyud mga suking tigpamina.

0: Di panuhot pa gid si Lolo. O di nga, Lola ug Lolo, mga haplas tag Santon Plus Herbal Oil. Nindot ning haplas kay... Kuan man eh. Manutsuhot sa imong kaunuran o kabukugan kining kainit ani mga suking tigpamina mo na nga panuhot. Huwag tang yun, mga katropa. Pamaol, huwag tang yun. Oo, di nga, kanindot sa tong Santon Plus Herbal Oil, mga suking tigpamina. O nag-iingon nga ikaw nga mahiligo ng haplas, diri na tayo sa Santon Plus Herbal Oil, mga katropa. Sa atong pagbalik, mga suking tigpaminaw, forward track, nasunog! Diha sa may barangay Linabo, Malaybalay, mga tropa. Ulo, at langi ang kompletong detalye ni anak mga katropa sa atong pagbalik.
1: Good morning! Mga katropa, exciting!
2: Yeah, girl! Di mo kailangang magtiis! Mag-Santon Plus Herbal Oil! Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea! No more! Santon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one! Sa presyong magaan! Santon Plus Herbal Oil!
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala! Mag-Santon Plus Herbal Oil! Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib! Siguradong ginhawa ay hatid! Santon Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil, magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil, mahid mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Kuan ang duha ka ubo og dinhi.
1: Aw bari bari lima bari.
2: Oy bari bari hin kalma kalma kalma.
1: Ino inom. Aw kao na na bari. Aja bari. Buraga. Relax sa bari kay buraga di daga na mga balay bari sa kubalanaw bari.
2: Mauna kong ingon ni buba palabi magugag inom. Unya na lang ta uli pare. Ha?
1: Ang ano ba pare?
2: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
3: Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!
5: Dong, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba dong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka

0: Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Ay, nalong gamugot mo na imong dagway.
2: Ah, oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Nga naman.
2: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like you. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag o kuso. O resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
4: XFM. Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
5: Exciting!
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

0: Balik ta, boy! Balik ta, mga katropa, sa itong panaguban! Aduna tay 30 minutos na milagapak alas 5 sa kabuntagon. Ang pagpaminaw ni Inday Inday Runa Runa mi. Ay butag pagpaminaw ni Inday Runa mi. Butag butag niya. Naminaw na siya karon sa programa o niya nagpiyong-piyong iyang mata. Si Boboy Payak Calzado. Magandang umaga, mga kapatid. Magandang umaga, kapatid Boboy Payak Calzado. Randy Artiaga Santisas, mayong pagpaminaw, paglilis tog Facebook Live. Karoon na ka buntagon, sir. May buntag niya. Boy, may buntag niya, no? May buntag sa itong mga katrupa nga sayukin ng mata, mga suking tigpaminaw. Kay manarbaho na po mga katropa aron adoray kwaon nga tax o nga kurakuton sa politiko nga kurapo, kurako. Mga katropa, dita maglangan, dritas, kompleto, detalye sa report na karoon na kabundagod mga pinalanggang tigba minaw. Dita sa report mga katropa nga dunay report nga nahagpat mga katropa gikan sa natuwag panaglibot suroy din sa syudad sa Malaybalay. Report mga katropa, forward truck na sunog dito ni barangay Linabo din syudad sa Malaybalay. Ang report pinagi ni katropa Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Halos marot ang sulod nga bayan sa usa ka forward truck human nga gilamoy sa kalayo pasado alas 10 sa buntag Mayo 24, 2026 sa Purok 1, Barangay Linabo, Malaybalay City. Ang naiskutang truck gipanag-iyan sa usa ka alias Dudong nga taga Purok 1, Barangay Linabo, Malaybalay City. Sa report, sumala pa sa driver sa truck gikan siya nga nagwasing o pabalik na unta kini sa parkinganan sa ilang mga truck. Iyan ang untang ipasulod apan kamulong maniobra pa atras. Misilaob ang sulod nga bahin sa maong truck o gisulayan papagsalbar sa driver apan tungod sa kakusog nga pagulbo sa kalayo. Gilamoy ang ulo nga bahin sa maong truck sa karon giimbestigahan na sa kabumbiroan kalabot sa maong sunog kung electrical wiring ba o aduna pay laing hinungdan. Mga katruparon makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon. Tomar perme sa mga pod supplements ang gama sa Yeast to Health Incorporated. Labi na ang premium D3 Soup Gel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo. XFM News.
1: XFM Report.
0: Ang salamat katropang Michael Carato Ricabo. Siwaga report. Boto mga katropa, gikan pa ito nagwasing ning maong forward truck. Mga suking tigpaminaw, unya pagbalik ani diha sa iparking noon ta pasulod. Ngayon, imang katropa, nga wa pa rin kasulod dito sa parkinganan. Kapitin naghahana na bang sakyan naman pusulod. Nasunog mga katropa, dali pas driver pag ibot sa linyas batire. Pagbalik is prunset mga katropa, wala na. Wala na maapas mga katropa, ming ulbo ng kalayo. Pating paspasa mga suking tigpaminaw. So karon naghahimo pa og laom nga investigasyon atong kapulisan sa Malaybalay kung unsa gihinungdan sa pag-ulbo sa kalayo. Kay miingon ta mga katropa unsa hinungdan sa sunog kalayo gina. Pero asa nagsuwikat ang kalayo mga tropa rason nga pag-ulbo niya na oh. Ay masipyat ay Bisaya nya masipyat pa ta. Unsa hinungdan sa sunog kalayo? Ana na pautana. Unsa hinungdan sa kalayo ning nganong ni ulbo ang sunog? Ana sa dapat ang pangutana. Kay inyo ni mga unsa hinungdan sa sunog, sir? Ang hinungdan sa sunog kalayo gina. Kay wa may hinungdan sunog nga tubig ang hinungdan. Kalayo gina mga suking tigpaminaw. So unsa asa nagsumikat ang kalayo? Nganong ni ulbo unsa hinungdan ba nganong ni ulbo ang kalayo? So, nga nung nag-cause dahil siya pagkasunog. Ana na mga suking tigpaminaw. So, ganay, posible baka nga electrical wiring diha mga katropa sa mga sakyanan? So, baka, so, atong hulaton ang investigasyon sa itong kapulisan, kabumbiruhan ni ana mga suking tigpaminaw, ha? Dugang detalye sa mga balita, mga katropa. Portugal ginda o gidili atol sa palarong pambansa 2026 Agusan del Sur sigo ni Governor Cani. Mga tropa ang report pinaagi ni katropang Rialinton sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
3: Ugot ni gibawal ni Governor Santiago Cani Jr. ngadto sa publiko ang pagdili sa tanang matang sa sugal sa tibuok probinsya samtang gipahigayon ang palarong pambansa 2026. Sumala ni Governor Cani mag-atubang ug bug-at nga kaso ang bisan kinsa nga masakpan nga moapil og nga magpasiugda o magpalihok sa illegal nga sugal nga adunay kalabutan sa mga duwa sa palaro. Gipasalig sa gobernador nga kinahanglang magpadayon ang malinaon og hapsay limpyo nga pagdumala sa maonga nasudnong kompetisyon aron malikayan ang bisan unsang bulok sa illegal nga kalihukan. Gihimo sa gobernador ang maong seryosong pahimangno atol sa palaro tuag surprise conference nga gipahigayon dito sa Patinay Prosperidad Agusan del Sur. Giklaro usab sa kagamhanang lokal nga makig-alayon sila sa kapulisan o uban pang mga otoridad aron hugot nga mabantayan ang mga dapit sa posibleng himoong lutsanan o dapit sa pasugalan tungod sa gipakatap ng mga seguridad o mga lagda. Gilauman karon sa tibuok probinsya sa Agusan del Sur ang usa ka hapsay o mabulukon malinaon nga pagsugod sa palarong pambansa 2026.
4: Meron pag isang warning to the spectators of the different games para malipot ang postahan. We heard about it already that meron makitap postahan kaninong entry ang mananalo ng postahan. Please don't do it. Huwag natin tulutan ng masakang gawain ang ating mga atleta. Mabuti na lang kung hindi kayo mahuli. Pero kung mahuhuli kayo ng mga intelligence operatives, pasensya na po kayo.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Governor Santiago Cani Jr. Mga katropa, aduna kabay sakit sa lawas, sakit sa ngipon, pamaol, inumi kana og sisdapin. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropang Real Alinton, Shemoga Report. Moto mga katropa, sigurado gyud. Sigurado gyud mga suking tipaminag madakpan. O na bagi uban ni nga musaybit-saybit gyud oh. Masay nga ni mga katropa, bibo mo gud eh. Musaybit-saybit mga suking tipaminag no. Dili ka digi ko pensahan kay para sa gud nang dula basketball mga katropa labi nag championship na. Abdas kilid ah. Sinasinyas na dia, dusmel. Kinintos. Init na kayong dula mga katropa mo ning gilik kayan karon dia. Sa Agusan del Sur mga tropa kay diha gihil ang palarong pangbansa mga pinalanggang tigpaminaw. So bibo kay karon ang Agusan mga katropa kay diha ang dula karon. Katapos ang detalye sa ito mga balita. Diid motorista patay human mibangga sa Sintir Island sa Corral City. Ang report pinaagi ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jinshan.
1: XFM Report.
5: Dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital ang usa ka lalaki human nga nabangga ang gisakyang motorsiklo alauna 25 sa kaadlawon kagahapong Domingo, Mayo 24 sa may National Highway sa Purok Garfin, Barangay Paraiso, Coronadal City, South Cotabato. Giila ang namatay nga biktima nga si Johan Concebet Tongko, 23 anyos, residente sa Purok Basagana, Barangay Bambad, lungsod sa Isulan, Sultan Kudarat. Subay sa imbisigasyon sa Coronadal City PNP Traffic Section, nagsubay sa National Highway gikan sa munisipalidad sa Banga, paingon sa sentro sa syudad ang biktima sa diyang niliko sa wala og nabangga sa konkretong Center Island. Nakaangkon og grabing samad sa ulo og nagkadiang parte sa lawas ang biktima. Hinungdan nga daling gidala sa South Cotabato Provincial Hospital apan alas 2:20 sa kadlawon gideklarar kini sa mga doktor nga dead on arrival. Nasayran nga paspas ang pagmaneho niini apan padayon pa nga ginasulta sa mga otoridad kung unsa hinungdan sa maong disgrasya. Sa pagkakaron, ang motorsiklo sa biktima anana sa kustodiya sa Coronadal City PNP. Mga katropa, siguraduhang klaro ang imong pananaw, hilabi na kung magmaneho sa gabi, tumar og Vision X Plus soft gel capsule. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kang salamat katropang Ivan Polonan, siya mo ga report. Ito mga katropa, nagmaniho na Bangka Sintir Island. Kalas kinabuhi ang katropa sa tilado. Ang kinahanglan nga ito magdubli amping ta mga katropa na skulanan na malabinang kung gabi ng dako. Ang maghinahinay gitas pagpadagan mga suking tipamin. Ang mga na pinaimportante niya. O hinahinay gitas pagpadagan mga katropa. Ay kinabuhi, usara gyud atong kinabuhi. Niya wala lagi replace sa mga panghitabo mga katropa. So delikado na. Muni nga mag-amping kita kanunay mga suking tigpaminaw. Sa mga nanag-iya og sakyanan diha mga katropa, kapitin ang hugawa, kinala na pawasingan mga katropa, so adto mo sa 4F's car wash. Brato? Hamugaway, daling ma... Kanabitang pag madali na ma-access mga katropa kay pagsulod mo diha sa crossing mabuhay, unahan lang gamay, puro kuno barangay San Jose, tapad sa... San Jose National High School mga katropa na diha ang 4F's car wash. Na ilang bayaran diha mga katropa sa pagpawasing 100 to 300 ra. Pating brato ha? Sa motor 100, sa sedan 180. Ang van mga katropa 280, ang high roof mga katropa 300, ang pickup 230, Raptor 250, SUV mga katropa, ang SUV mga katropa 230, ang minivan 180. Unya ang ilahang services ani mga katropa kining with blower, vacuum og tire block. Unya ilahang services diya mga suking tigpaminaw. So barato kayo. Barato kayo mga suking tigpaminaw ang 4F's car wash. Unya gusto mo maglaag sa pamilya, wa mo masakyan kay daghan-daghan na mo manglaag. Oh, motor-motor mo to una kay gaway pa mo nga pamilya karon daghan naman mo. So, gusto mo mga abang usakyanan, barato na po sila diha. Ano na po sa mga sakyanan, mga katropa, o yan kanino tani, 2 hours free mga suking tigpaminaw. Sa van, mga katropa, ang 24 hours, 3,000, ang 12 hours, 2,500. Yan naman gini, washing charge mga katropa, ang lang washing charge sa van, 280. Sa pick-up, mga katropa, ang SUV, 24 hours sa 2,500, ang 12 hours, 2,000, ang washing charge, 230. O diya ang sa sedan mga katropa 24 hours 15, ang sa 12 hours 1,000. O niya ang washing charge niya na mga katropa 180. O diya ang boundaries ano mga katropa Balingwan, Loriga, Damulog, Initaw, Kalilangan, outside boundaries dependis kalayo mag-add kag 500 to 1,000. Ato ning pagkutan-on si ma'am kung kuan ba ni siya. Kana ibitang aduna ba ay driver kani mga tropa aduna ba sila ay driver mga suking tigpang atong pagtan-on si si ma'am ani kay kung nay driver mga tropa do ato siyang pagtan-on kung libre ba driver mga suking tigpaminaw kay kung libre driver mga katropa basin di ay og depende magundi kay uban ay driver mga katropa. Na-driver ang uban wala pod. Oh, nga na masal libre driver, ang uban pod wala. So, tantanaw na mga suking tigpaminaw. Gusto itong eksunang mag-uma nga naminaw pod karon Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Gerting induta ni nga foliar. Uy, lindot ni nga foliar mga katropa. Gipang, kuwan na ni siya? Gihitawag na, napamatudan ni siya mga farmers ba? Natudan na ni sa itong mag-eksunang mag-uma ang kaipiktibo ni ini mga suking tigpaminaw. Mo bito ni nga nagpabilin pa ni market karong Gipanga sa itong mag-eksunang mag-uuma mga suking tigpaminaw. Kaling Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kano naman, nindot mo ni siyang gamiton sa humay, mais, utanon, bulak, prutas o guban pang pananom. Ini 3-in-1 nga Crop Gold mga tropa kini nga foliar nga perting ninduta pababalik sa katabunok sa imong kayutaan mapabugat sa timbang sa imong mga pananom humay mais mga gulay mga tropa nga ang pagbaligya kinilo o niya ipahamis ang imuhang mga panit sa gulay para guwapa kaayo mga tropa pagbaligya sa market daling mahalin mga suking tigpaminaw sigurado jud ko nga makaginansya ka basta naka-Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer ka. Nanasong mga agri-supply sa inyong mga lugar, mga suking tigpaminaw, ang Crop Gold na ay litro na apoy galon, mga katropa, di ba? Anagi pa nagyahan o produkto sa Yams Trading, ipanagyahan ni Agaw William Soriano. Sa mga nangapi karon, basta igwa mo yung gitoslos yung kape, yung tudlo na yung natusno diha. Ay mo kalimot nga natay Dian's Big Shop, mga katropa. Ang Dian's Big Shop, mga katropa, lami nga mga pan, barato nga mga pan, buutan nga mga tindira, hurniro, mga katropa. Ako to silang giingnan, basta na yung mga utana na mo gud na, di mo gud na malikayan gud nga. Ayo, namoy pante. Oo, kanamang mupalit ka ang pan niya. And ate man ang imong sumpay sa imong pangan. Oh, di naman ang ingugmam sa ate naman yun. Oh, niya, pinasurkat na mo'y pante. Ako siya nag-ingnan niya kahapon. Pag na imong utanag, ano, ingnon ninyo nga. Unsa man ang imo? Extra small, small, medium, large? Oo. Okay, bag na da yung ano, kay mga tawar ro sila po. Oh, kay nasumpay mga pangan, nasumpay man. Ingnon ninyo nga. Unsa man imo? Large, small, medium, extra small? Oh. So, gusto ka og pan adto sa Dian's Big Shop, mga katropa. O diya, gusto kag tubil nga sigurado, limpyo, di magpurot-purot ang imong motor, hamugaway nga gasoline station, buutan nga mga pump attendant. O gusto ka mag-CR, mga katropa, bigikan kasi mong biyahe, muhapit ka diha, CR pa lang, mura nagkwarto. O, bugnaw kaayo, mga katropa, diha pagpatubil sa El Elyon Mobility Gas Station, mga suking tigpaminaw. Nadia ha? Mga katropa, ang dekalidad nga gasolina o krudo makpalit o matubil sa El Elyon Shell Mobility Gas Station ganimutang sa Barangay Kasisang ubos sa atong City Hall sa siyudad sa Malaybalay. Nadia! Nadia ang atong Shell, mga katropa. Kita lang sa sirbong diha. Butan ng mga staff, mga tropa sa Shell, ha? Eh, naman ko yung gasolinahan na pagpadagan ni Moan, ha? Di lang ko magsaba, di lang ta mag-drop, di lang ta mag-mincho o rupangan. Kaya magkadaot sa imahe, mga katropa, sa mga angay na ito. Naman ko yung nga, you know na. So, dirita sa El Elyon, kay ang pabama gani, diha ka tubil, oh? Kita na kong bas nga magtubil. Oo. Ang pabama, diha na magtubilan sila ha, mga suking tigpaminaw. Ako gihulat na magtubil, kaya lang RTMI. Oh, ako kita RTMI, nagtubil gas station. Oh. Yan, mayang buntag po ni City Councilor Jishon Chad Ayala Cons. Good morning, diha, good morning. Good morning! Mayang buntag ni City Councilor Krimwell Kirill Dinlayan Cons. Good morning, diha po niya, Cons. Good morning! Sa tuwang amahan sa siyudad sa Malaybalay, mayang buntag City Mayor G. Warren Pabilyaran. Good morning! Good morning! Sa tuwang amahan sa probinsya sa Bukidnon, Gov. Onel Roque. Mayang buntag! Good morning! Mga katropa, 48 minutos na ang milagapak. Alas 9 na minuon. Alas 5 kabuntagon, mga suking tigpaminaw. Once again, happy birthday!
6: Happy birthday!
0: Sa mga nag-birthday, karong adlawa, kagahapong adlawa nga nag-birthday, belated happy birthday!
6: Happy birthday!
0: Sa mga nag-birthday ug mga adlawa, advance happy birthday!
6: Happy birthday!
0: Sa mga nag-birthday karon, happy birthday!
6: Happy birthday!
0: Happy birthday! Once again, ni Police Lieutenant Colonel Jupit B. Panglinawan na itong hippie sa siyudad sa Malaybalay. Happy birthday, sir!
6: Happy birthday!
0: Sanay! Pero minti, mga inadyaw. Nay birthday wala ang police station o tropa. Himo ang buto ng kusina on sahay. Pag naghila, bimong tiyan, madto sa kusina, kakaon magiging ka. Oh, labi na karoon, ngurag bago na rabang kusina, mga tropa, wala nahuman sa itong kusina. Dako na king kusina, PNP Malaybalay. Oh. Dako na king kusina, mga tropa. Oh. Himo ko ito nung sa'yo, kusina ni PNP Malaybalay po. Bitaw, happy birthday once again na Sir Jupit. Good morning na sir, good morning o happy birthday. Muadto na ko ay! Muadto na ko mga katropa, sa na yung mga naibaki diha, papalita me. Oo, umahimo, tagain na lang sad me. Oo, alas yan yung paniti kay basing uban mangod kay mahadlo ko, basing kamprag. Oo. Ang ubang chick nasagulag kamprag ba di ito mo kaog kamprag oi. Balag balag di taguwapo di ito mo kaog kamprag. Ito mo adto nako mga katropa singalan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Sa buwaga station manager katropang Miss Rusty Maricudino. Katugbang sa Pikas Lawak si katropang Rostom Villaparanca. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, may buntag ni Juelami Batulina Antipatia alias Cry Cry. Good morning Sir Joe, watching from Ala E. Ala E? Alabang? Ala E? Batangas eh? Kini si katropang Jonathan Lee Suryano mingon ang pagkabot sa ustisya. Kinanglan ang pagtinabangay. Apan lisyod kabuton ko ang kamatuuran matabunan sa maling binuhatan. Maayong buntag! Bukidon! Dalay ko ng Diyos karatong tanan mga katropa. Happy Monday everyone! I love you! Bukidon!
7: Mga katropa, exciting!

0: Kuya Juan po, mang ako na yung insulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inuwi 3 times a day na sinatudyog na akong pagtinaw sa ako.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw magkatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: In one na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
4: Stone, pipilay niyong gasolina?
5: Uy, Tay! Prato na

0: din eh.
1: Papalita ka gud kong sigarilyo.
0: Unsa ang sigarilyo?
1: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
0: Uy, kaplodi. Bagay sa imo ha, more.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa, more.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM time, it's 6 o'clock. Time check, brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.

0: Katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras 101.7 XFM Bukidnon. Alas 4 na sa buntag. O ganyan ang mga uluhang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, duha ka drug suspects, tiklo sa bypass operation sa Quezon, Bukidnon.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, motorista nalatayan sa ligid sa forward truck, patay.
2: Headlines.
3: Sa balitang nasyonal, giingong bagong kudeta sa Senado, gikasa. Gatsalian, hulip kang kahitanon.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, 90 katao patay sa pagbusikad sa carbon mining sa China.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, Knicks padayong gilampaso ang Cavs sa Game 3.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, WHO gitaas sa very high risk ang Ebola sa Congo.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, singer nga si JC J, cancer free na.
2: Headlines.
3: O sa balitang kakaiba, babae sa Russia, nagpausab sa kulor sa iyang mata aron maliwatan sa iyang baby.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Lunes, Pitsa 25 ning bulan sa Mayo, tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Hanilo Tabios Army Scene. O kini ang
1: Express Balita.
0: Live day kita ninyo nga makita pinaagi sa itong Facebook page sa manalamang sa 101.7 XFM Bukidnon. Bukidnon News Entertainment. O Bullseye Bukidnon. Please follow mga katropa sa mga Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidnon. Samtang madungog usab kita ninyo pinaagi sa dayon sa inyong mga radyo sa 101.7
1: Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Muabot sa 22 ka mga prisons deprived of liberty kon PDLs sa Bukidnon Provincial Detention and Rehabilitation Center niyo PDRC Bukidnon nga gikatakdang pasakaan og arraignment sa mga kaso. Ukan sa mga kaso bag-o lang giraffle nato sa Regional Trial Court kon RTC. Dirisalmot usab sila sa Information and Education Outreach Program nga gipahigayon sa Public Attorney's Office kun PAW Malay Balay's Office. Ang outreach activity gitumong sa paghatag og legal nga impormasyon og giya ngadto sa mga nisalmot nga mga PDLs may tungod usab sa ilang mga katungod proseso sa korte ug anaang legal nga mga remedyo. Ang mga tubiko o mga gisgutan gituki ato sa lecture naglakip sa gender and development, bawal bastos law, violence against women and their children kon VAWSI, Republic Act 9165, criminal procedure, plea bargaining, parole and probation, good conduct time allowance. Ang kalihukan gipasigdahan usab sa mga abogado sa PAW, pinanguluhan ni Attorney Voltaire Mujica, ni Attorney Chylon Dulay o Attorney Vincent Albien Arnado sa PAW Malaybalay District Office. Ang administrasyon sa Bukidnon PDRC pinanguluhan ni Provincial Warden Nelson Rocky Balaba. May padayag sa ilang pasalamat ngadto sa PAW sa padayon ng paghatag og legal ng edukasyon o tabang sa mga PDLs isip kabahin sa proseso sa rehabilitation o sa pagsiguro nga sila tukma nga naibawan kabahin sa ilang legal nga katungod o responsibilidad.
1: Balitang lugar, balitang sa lugar. Express Balita. Express Balita.
0: Dugang sa balitang lokal. Duha ka drug suspects tiklo sa bypass operation sa Quezon, Bukidnon. Manakaroon ng report pinaagi ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Preso agad duha ka lalaki humana nasikop sa gasang drug bypass operation sa mga otoridad pasado alaunas kadlawon Mayo 24, 2026 sa Balangay 1A Poblasyon Quezon Bukidnon agbaga dinakpan na ilang sila alias Tonio 21 anyos o alias B-Boy 19 anyos pulos gila nga newly identified drug personalities atol sa operasyon na recover gikan sa mga suspect ag upat ka pakete sa gituag gasabu 500 piso bill nga bypass money, empty transparent plastic silopen, usa ka improvised tutor, foil strip, lighter, pitaka, cigarette pack nga gigamit isip shabuk container og motorsiklo motimbang nga sa 5.3 gramos ang nasakmit nga shabu nga dunay standard drug price nga 36,040 pesos. Giandam na ang atubangong kaso sa mga suspect sa kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, sa pasab-usab nga panahon, dapat kinanang ligon kanunay ang atong immune system. I-boost ang immune system pinaagi sa pagtumar o xanthan vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: XFM Report. Balitang dugan, balitang Kasangkan. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katong atong mga balitang lokal. Mga katropa, dili ba kumpleto ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? O gididaan ka na si mga doktor, mga katropa, sa dili pag-inom og kape. Tungod usab si mga balatian. Mga katropa, sulayi ang Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga all natural, walay side effects. Ang kape, mga katropa, nga makaayo sa tuang mga balatian. Ang kape nga mupaboost sa tuang immune system, ingon usab aron nga malikayan, mabatukan ang mga nagkarya nga mga sakit tungod sa antioxidant properties niini. Ang Santhon Plus Coffee Mix mapalit sa mga nagkaryang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang regional. Motorista nalatayan sa ligid sa forward truck, patay. Sa inyong tanitalya sa report, pinaagi ni katrupang Ivan Polunan sa XFM Jensen.
1: XFM Report.
3: Padayon ang imbestigasyon sa Pulumulok Municipal Police Station sa kabatayon sa usa ka motorista nga gideklarang patay human nga naligsan sa forward truck alauna sa haponing niaging Sabado, Mayo 23, 2026. Nga nagtabo sa National Highway Pulumulok South Cotabato. Giila sa Pulumulok MPS ang namatay nga biktima nga si Renato Echeverria Telempros, hamtong ang pangidaron o residente sa Purok 1B, Barangay Pag-asa sa lungsod sa Alabel, Sarangani Province. Subay sa inisyal ng impormasyon, gikan matod pa sa Isulan Sultan Kudarat ang truck, sakay ang magpariente nga padlungunta sa Jensen, aron nga maligo og dagat. Apan pag-abot sa dalan at tubangan sa usa ka fast food chain, aksidente niining nabangga ang motorista. Sumala pa nga nadaro usab sa truck ang usa ka kotse nga nagresulta sa pagkaangin usab sa mga tricycle. Gisulayan pang gidala sa ospital ang driver sa motorsiklo apan gideklarang wala na kinabuhi sa niatiman nga doktor. Base usab sa mga saksi sa maong lugar, gialigarang nawadan og preno ang maong truck, rason nga nahitabo ang insidente. Padayon ang investigasyon sa TMU Pulumulok sa mas lalom nga hinungdan sa maong panghitabo. Samtang gipapauli na usab pabalik sa Isulan ang mga sakay sa forward truck subay sa mando ni Mayor Bernie Palenza. Samtang gikustudiya na usab sa mga otoridad ang mga nalambigit nga behikulo, apil na usab ang driver sa truck. Mga katropa, sigurado ang kondisyon ng imong lawas, abtik og alerto, tumar og Santhon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang regional gihapon, 32 ka individual nga naghimog sa bungan, nag-rescue human trap sa baha sa Davao City. Ania karong report pinagi ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
1: XFM Report.
4: Malampusong na rescue sa miresponding kapulisan ug barangay rescue teams ang anaa sa 32 ka individual kinsa natrap dihang nagbaha ang area sa sityo Pagan, Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City ni milabayng gabii. Sumala sa Davao City Police Office pasado alas 8 sa gabii dihang gilayong gikasa ang joint rescue operation tungod sa daling pagtubo sa tubig baha sa lugar. Gumikan usab sa nasinating mga pag-ulan. Hinoon, pinaagi sa kooperasyon sa mga nalambigit ug taliwala sa kadelikado sa sulog sa baha, malampusong nakalabang ug na-rescue ang mga natrap nga individual. Atol sa pakiginabi sa miresponding ahensya ngadto sa mga na-rescue na sayran nga naghimo matod pa sila og cockpit arena o sabungan alang sa fiesta. Sa karon, pabiling naka-alerto ang search and rescue team sa nagkadaiyang police station sa DCPO alang sa bisan unsang emerensiya sa syudad, ilabi na sa mga insidenteng hatod sa mga pag-ulan tungod sa weather system nga easterlies ug localized thunderstorms. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Mga kato mga katropa, ang atong balitang Region 9. Mga katropa, para malikayan ang mga nagkariyang sakit sa mata sama na lamang sa katarata, pteridium, glaucoma o uban pa. Mga tumar mga katropa, og Visionax Plus Softgel Capsule. Sa 500 mg sa Visionax Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin nga makatabang mupatinaw sa atong pananaw aron usab tataw o klaro ang atong pananaw mga katropa. Take Visionax Plus Softgel Capsule nga mapalit sa mga nagkariyang butik ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa balitang nasyonal. Gibutiag ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Attorney Melvin Matibaga nga aduna pay laing mga personahe nga posibleng isuhan sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court kon ICC kalabot sa kontrobersyal ang war on drugs. Sumala sa direktora, andam ang ilang ahensya nga ipatuman ang maong mga bagong warrants kon opisyal na kini nga ipagula sa maong korte. Gitatawsab ni ini ang rason nganong dili sila magpagawas ug uban pang mga detalye aron dili makaikyas sa mga tawo nga posibleng maisuhan ni ini. Kahinumduman nga giisip na karon nga usa ka fugitive o pugante si Senador Bato de la Rosa ug kasamtangang nagpahigayon na og usa ka lapad nga manhunt operation ang mga otoridad aron madakpan ang maong senador.
1: Express Balita.
0: Sa balitang nasyonal gihapon. Giingong bagong kudeta sa Senado gikasag Gatchalian Hulip Kang Cayetano. Sa ayon talitalya sa report pinaagi ka tropang Bong Umake El Gabre sa XFM Davao Region.
1: XFM Report.
5: Mahimong wala pa mahuman ang bangi sa Senado human hisgutan ang bag-ong giingong kudita sa pamunuan sa Upper House din giduso ni Senador Serwin Gatchalian nga hulipan si Senador Alan Peter Cayetano isip Senate President. Taliwala sa nagpadayong tensyon sa Senado sila si Senador Francis Kiko Pangilinan o Senador Panfilo Lacson ningon nga ilan nakita si Gatchalian nga mao'y makapahiusa sa daghang mga senador. Mato di Pangilinan ang Solid Black 11 nagsuporta kang Gatchalian sa pangulo sa Senado samtang si Lacson ingon nga aduna siya katakos og kasinatian sa pagpabalik sa kredibilidad sa institusyon human sa sunod-sunod nga mga kontrobersya sa miaging mga adlaw. Sa usa ka interbyo si Gatchalian ingon nga andam siyang assume sa liderato sa Senado kung gikinahanglan ilabi na sa tubangan sa nagsingabot nga impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Katropa timana ang imong mata kay mao kana ang atong kahayag. Pagdumar kanunay og Visionix Plus Softgel Capsule nga adunay lutein, beta-carotene, vitamin A og zeaxanthin. Alang sa negosyo sang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umake El Gabre, XFM News.
1: XFM Report. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.

0: Samtang sa Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Balitang Sports.
2: Boring ba ng buhay mo ngayon?
0: Ang NBA updates, idalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bets sa windsor.ph. Knicks sa padayong gilampaso ang Cavs sa Game 3. Sa Italia sa report, pinaagi ka tropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Gidubinar sa New York Knicks ang Game 3 o gipildi ang Cleveland Cavaliers mismo sa ilang korte sa Rocket Arena sa score niya 121-108 aron makuha ang 3-0 nga bintaha sa NBA Eastern Conference Finals. Sukad sa pagsugod sa dula, wala makatilaw og labaw ang Cleveland Cavaliers. Bisan pa man og gipanguluhan ni Evan Mobley nga adunay 24 puntos og Donovan Mitchell nga adunay 23 puntos ang Cavs, dali ra gyapon kini natubag sa powerful offense sa Knicks. Samtang si Jalen Brunson nibuobog 30 puntos o 6 ka-assist. Dako, sabog na tabang si Mikal Bridges nga ni paarak og 22 puntos og si OG Ananobi nga ni amot og 21 puntos. Sa kinatibukan, 6 ka magdudula sa Knicks ang nakatalaw og double digit nga puntos. Kini mao ang ikadapulo nga sunod-sunod nga playoff win sa Knicks. Og ang tanan ni gidaog nila pinaagi sa 10 puntos o pataas. Naimo silang ikalima pa lamang nga team sa kasaysayan sa NBA nga makahimo nini nga record. Tungod nini, usala lamang kadaog ang gikinahanglan sa Knicks aron hingpit nga makasulod sa NBA Finals sa unang higayon sukad niya itong 1999. Ang Game 4 ipahigayon gyapon dito sa Cleveland karong Martes, Mayo 26, 2026, oras sa Pilipinas. Ang makadaog niini nga serye maoy makigsangka sa kampiyon gikan sa Western Conference tali sa Oklahoma City Thunder ug San Antonio Spurs. Mga katropa, aron healthy to everyday, magsantun vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, nanuka Dresex FM Bukidnon, kininyong katropang si Ja Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balitang Sports. Balitang sa Sports.
0: Ang NBA updates, gidalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bets sa windsor.ph.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa Balitang Pangkalusugan o Health News.
1: XFM Health News.
0: Gideklarar na sa World Health Organization kon WHO nga to sa very high risk nga mamahimong hingpit ang national outbreak. Ang Bundibugyo strain sa Ebola virus sa Democratic Republic of Congo kuna DRC. Gikumpirma niini nga aduna nay 82 ka mga kaso ug 7 ang nakabsan sa DRC. Samtang duna nay natala o nga duha ka kaso sa silingang nasod sa Uganda. Tungod kay wala pay aprobadong bakuna o tambal alang niini nga strain, gideklara na kini sa WHO nga usa ka emergency of international concern. Kahibaluan nga usa ka unibersidad sa maong lugar ang nangandam og isolation tents alang sa mga kaso sa virus, samtang ang dapit nga lugar sa Wanda wala tuguti ang pagsunod sa mga langyaw nga gikan sa DRC sulod sa 30 kaadlaw.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, virus nga hinungdan sa sakit ba ang imong nga gikahadlukan susama usa mga katropa sa Ebola? Nganito mao didto mga katropa sa Congo o sa Osaka na soda sa Africa mga katropa. Mao nga tumar mga katropa og premium D3 soft gel capsule nga adunay VCO og moringa oil mga katropa. Kay ang premium D3 soft gel capsule makigbatok sa mga nagkadaya nga mga sakit nga virus, bacteria, fungi ang kinungdan mga katropa. Mapalit ang premium D3 soft gel capsule sa mga nagkadayang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa balitang showbiz.
1: Showbiz News. balita.
0: Cancer free na kini ang malipayong gipahibalo sa singer nga si JCJ. Si JCJ moabot usa ka tuig nga nakigbatok sa breast cancer. Sa iyang social media account, gipaambit niya ang iyang litrato nga ni pailaom sa magnetic resonance imaging o MRI. Sumala sa singer nga nakahilak siya sa una niyang nabalitaan nga wala na siya ay cancer. Itong Hunyo 2025, ang price tag singer nagpadayag nga siya na diagnose nga doon ay early stage sa breast cancer. Una na niyang nadawat ang diagnosis sa wala pa ipagawas ang iyang kanta nga No Secrets ni atong Abril 2025.
1: Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, aron nga malikayan ang sakit susama na lamang ni ining cancer, mga katropa. Magsanthon plus gold ka, mga katropa. Kini mga ang Santhon plus gold, mga katropa, usa nga kapsula nga anti-cancer, mga katropa. Malikayan ang mga impeksyon na sulod sa tuang kalawasan. Aron nga dili na mo katagpa, mga katropa, sa ato ang lawas ang cancer. Ingon usab, mga katropa, mupatay sa cancer, mga katropa. Tuod kay pugna niini, mga katropa, ang impeksyon sa cancer sulod sa ato ang panglawas o mupagkatag sa cancer sa ato ang panglawas, mga katropa. Ang Santhon plus gold nga ginama sa Yes to Health, mga katropa, mapalit sa mga nakaring butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang anay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Daghan na karon ang mga pamaagi aron na mausab ang kolor sa mata sa tawo. Gawa sa artificial iris implants, aduna usay mga laser procedure o procedures kundiin kuhaon ang melanin sa ibabaw sa iris nga makausab sa brown eyes ngadto sa blue sulod lang sa 20 segundos. Aduna usay bagong teknolohiya nga gitawag og keratopigmentation o mas na ilang corneal tattooing nga nagamit og advanced nga makina og biologically compatible pigments aron nga permanenteng itato ang cornea. Dito sa Russia, usa ka cosmetologist ang nagpausab sa color siyang mata ngadto sa blue aron kung mataw na ang iyaang gisabak nga baby. Color blue usab ang mata niini. Sumala sa maong cosmetologist, ang DNA matod pa automatic nga mag-rearrange sa iyang kaugalingon. Rason nga iyang giusab ang color sa iyang mata sa wala pa siya manganak aron makabaton siya og anak nga blue-eyed, og siya kumbinsido nga ang DNA mo-adjust aron mosunod sa kausaban. Ni ani usab og panaglahing reaksyon ang gihimo sa maong babaeng cosmetologist.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Daghan na gid karon, mga katropa, ang kaning mga pamaagi, mga katropa. Susama ra ni ini, mga katropa, tungod sa advanced technology, mga katropa. Pati na usab ang ato ang color sa tong mata, mga katropa, pwede na nga mabag-o. So ang naitabuan ni mga katropa dito sa Russia, usa ka cosmetologist nga babae, mga katropa, ang nagpabag-o sa color siya ang mata. Kasagaran sa color sa mata, mga katropa, mao ang brown, mga katropa. Mapunin sa tuad dari sa Pilipinas, mga katropa, brown ang sa uban, mga katropa. Kinasay po sa ubang laing mga nasud, mga katropa, depende sa lahi. So mao ni, mga katropa, nga ang mao nga cosmetologist nagpabago color siya ang mata, mga katropa, ngadto sa blue. Aron usab, mga katropa, nga ma-inherit sa iya ang anak, mga katropa, ang blue eyes. Gusto po rin sa mga katropang apinasahi ang iyaang anak, mga katropa. Nga ma-inherit, mga katropa, ang blue nga, color blue nga mata, mga katropa. Mari, mga katropa, kaning makaingon dag ibog-ibog lagi, mga katropa. So lain-lain ang mga pamaagi karon, susama ni ini, mga katropa, nga pwede na mabago ang color sa to ang mga mata.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alasize 36 na sa buntag, mga katropa. Mga katong ato ang mga nakalap nga mga balita, mga katropa, sunod 24 oras. Good morning, good morning, good morning, good morning. Di ay sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw. Ingon man sa to ang mga sukong tigpaminaw. Di ay good morning kaninyong tanan, mga katropa.
1: Good morning!
0: Happy birthday sa tanang nagsaulog silang adlaw nga natawhan karon. Happy, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Sa mga nagsaulog sa lain-lain nga event sa ilaang nga pamilya. O sa mga partners sa kinabuhi, mga katropa. Paspas ka itong adlaw, mga katropa, kay pila na lamang ka adlaw. Musulod na, mga katropa, ang bulan sa Hunyo, tingklase na usab, mga katropa. Ato dahil ni nga pangpasahon ni ato ang mga nakomento sa ato ang live, mga katropa, kay katropang Randy Archaga Santisas, Matonia Listening. Kay Ma'am Josefina Tinambunan, good morning, katropang Miss Hanilo. XFM Express Balita, happy Monday sa inyo dyan. Shout out lang ko dito sa shop Aglayan kay Busing Band at Jan Jan. Salamat from Tinambunan Family, Bugkaon Lantapan. Okay, katropang Raul Imperado, have a blessed morning to all viewers and listeners of XFM Bukido News Entertainment. Dagang salamat, mga katropa. Okay, sa mga usap nga station manager, Miss Agusti Maricodino. Good morning, good morning, good morning. Di ka nimo, manager. Sa to usap, mga katropa, nga mga live viewers karon, nga wala na komento sa to ang live. Good morning, usap. Di ka ninyo, mga katropa. 38 minutos nang nakalabay sa alasay sa buntag. Ang ato ating mga produkto, mga katropa, sa Yes to Health, sama na lamang sa Santhon Plus Gold, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Vitamin C, Vision X Plus Softgel Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix. Uguban pang mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, mapalita sa Mercury Jug, South Star Jug, TGP, Generica Nationwide. Ingon man, mapalit sa Lazada, Shopee ug mga butika sa inyong mga lugar. Samtang paibalo-usab nato sa klasa, kung katropa listeners and solid supporters sa tanang mga miyembro o mga coordinators sa klasa. Mga katropa, aduna kitay tulo ka natunulan og tabang sa bulan sa Mayo ning tuiga, mga katropa. Ang pamilya, mga katropa, ni Carmelita sa nitaliwan nga si Carmelita Lambana nga nitaliwan sa edad nga 68, taga Purukdos, Flores Village, Linabo, namatay ni atong Mayo 15. Ang dependent niini mao si Gian Lamban, coordinator si Ma'am Anita Hinampasa. Ikaduha sa nitaliwan, mga katropa, mao si Juan Duterte Narisma sa edad ng 82, taga Purok 5, Lubugon, Imbatog, Kabanglasan. Namatay niya itong Mayo 15 o Mayo 16. Ilubong usab, mga katropa, ugmang Martes, Mayo 26. Ang dependent niini mao si Juana Frequencia. Coordinator mao si Ma'am Mary Grace Rondaela. Ikatulong, mga katropa, nga nitaliwan na mao si Edgar C. Hulagting sa edad nga 55. Taga Purok 5, Linabo, Malaybalay City, namatay ni atong Mayo 21. O ilubong, mga katropa, karong Mayo 29. Beneficiary ni ini mao si Sarah Jane J. Chan, coordinator si Rosario Supata. Alas 6:40 na sa buntag, mga katropa, kay musunod na ang programang The Secret of Earth, kauban si Doc Rimilitooy. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang puwersang naglangkob si XFM Philippines Nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager, Ms. Rusty Maricodino, sa mga kaubanan diya sa technical department, sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca, Kauban sila katrupang Dave Vinralao o katrupang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga news head, katrupang Jonathan Lee Soriano. Kauban si katrupang Prince Obra. O sa naginusara namo nga si Princess XFM Bukidnon, Bibis Nicola. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Army Scene. O kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: nga sige'ng inom og beer, gibadlong sa iyang apo o dinhi.
1: Dada!
2: Oh, kuring.
1: Tara na!
3: Gastos kayo!
2: Gastos kayo?
3: Oo, ma!
2: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong nula. Kana mo'y gastos kayo?
3: Pinasun, lola! Nagpapwapa! Muntahon, himo!
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo, guwapa ng imong lola.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health. Sato Pasko.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mo sakit ang akong kutokoto.
2: Sato Pasko.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Martin, isa ka welding. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na po pang welding, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmay nitro. Gamitan lang ako o ganchihos para maklaro. Sukad, nailhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-anchihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gibuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gibuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gibuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom o Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro o tataw.
2: The Secret of Health.
6: Zaton Plus Coffee Mix User.
8: Ito, so kay ko mga pero pag-abot na kong 40 anos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mo hinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawas, sa Santon Plus Coffee Mix Radio'd ko niya. Kung hindi lang acid reflux iyang natambala, nati akong arthritis, hantod karo. Wala na ko kakiang-kia. Archie D.I. ni, taga-panabo, office worker.
6: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga piliyo nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Oy, Arche. Arche.
9: Kapitan Ludi.
1: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
9: Ha?
1: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
9: But, manay.
1: Ngan mo man.
9: Katakara ka ba? Dito sa tal, nakita man lang gina ako.
10: Mga katrupa, exciting!
11: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
12: Marino, sorry sa kong at-label. 25, hindi ko na sakit na yung muto ni inong po Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangyay.

0: Plus Herbal Capsule na
1: Premium T3 ang bago.
2: Kaya si Alvin, biker na si Gib Kasubawa. Isip ko sa cyclist, pringgit kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipon o Kasubawa.
1: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, sa sakit ang karawan. Laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
6: Napakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Dison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahong na iya kong imutang biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
8: Dong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covercourt, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod kaninyo sa Windsor, Win from Within.
3: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
1: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot.
3: Sa Samsung Plus Gold User, atong paminawon.
4: Daniel Francisco, manggin niya na Palawan. Malaki yung mga barikos din, tapos pag napagod. Pili ko minsan akin, sabi niya, Samsung Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwasan ko, pinasold na ng Samsung Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na. Dati, masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nagpunan din, wala na. Subok na subok sa akin, yung Samsung Plus Gold. At pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Samsung Plus Gold.
3: Samsung Plus Gold. Dunay malunggay leaves na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazang Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazang Plus Coffee Mix User. Atong paminawon. Zantong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantong Plus Coffee Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marino, sorry sa kong at labor. 25, mangingi ko na sakit na yung muto ni inong po Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangyayon.

0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Premium T3 ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker na si Gib Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist, kung gib kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawa.
1: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badahos, sa sakit ang karawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung namamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental nga kaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
7: Mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Mayong adlaw, kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong himutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
1: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Kaibigan, sige na kumusta kumain buntag kaninyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome.
1: Bullseye!
0: Welcome, may galas na pagbanag-umunuban sa tulumanong Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Adlaw karon may galang Lunes. Pizza 25 mga higalas, bulan sa Mayo 2026. Sensya na mga katropa, medyo nalangan tagubikan sa ni mga higalang brownout, pero di gyapon na ito madungog karon. No, din mga higalas, ato ang on-air sa 107.1 XFM Tago. Mikan kay alas 8 pa man daw, manubida may galang sakop si Nordico. Oh, di po taga-pugos nila. Pero og bayad, pugos kita. Oh. Okay. Murang gamay naman lang silang tao ron. Ya, alas 8 pa mga higala, manubida. Hindi lang, basta naapa mo diha. Alas 7.13 na mga higala, ang dagdas bundan. Tayo sa iyo ha, siguro ninyo, Nords, para... Nagatingog na ng atong transmitter dayon kay di ba sana madaog mag sani mag generator taron kay wa pa man mo barato ning diesel o ang pangutana diha mo barato pa ba no? So sa mga nagtan-aw online unya nangita on air ayaw la sa mo og pangita oh ari la sa mo online gumikan mga higala kay wa pa ka paka subida mga higala dito sa muang area no diha sa may mahayahay sakop stuburan mawab di mga higala ato ang mga kaupang amigo man ato ni sila no gikan mga higala sa Nordeco sige so masigwa ang hangyo kay natumbahan man kuno kahoy ng pusti mga higala no grabe na ba sa pagkausaan ano murag ini mga igalang area sa tong transmitter murag kada semana magyud ni. Kada semana gyud siya gyud. Hindi siya ma-absent mga katropa. Sa pud gaha mga igala na irasyon sunod semana. Kay karon natumbahan magkahoy may igala ang mga wire. Ya dako siguro ang damage sa ni. Syempre alas 8 pa sa kaon mga katropa di ba na mahuman og alas 9. At ito pag yun ang mga igalas alas 10 or alas 11. Yan, depende na mga igalas damage. Kung dako ang damage, aw. Masig, tibok adlaw pa na may igala, di katingog. Orbida. Anyway, welcome, may igalas. Sumdala mo noon, Monday edition. Kuan na giko, basta, although, kuan na magunding online karon ba? Hindi ba ang, panila, maon na magunding mga igalay trend karon kuno kining online. Pero, magita, magigihapong kung on-air ko. Oo. Diprensyado mag ito, magtingog ka mga higala nga, kabahibaw ka nga. Ang gato mga nag-drive diha nga, may panahon mga higala, muli-li sila mga cellphone. Gato mga nag-agad gihapon mga higala sa traditional nga babaagi o gitawag nga over the air, magkapamina o sila. Okay, naman sa'yo mutsat lagi nga. Among-among ginhimo, mutan o ginhimo online, mumina sa mi on air. Karon online na lang sa ta mga katropa, gumikan kay... alas 8 pa mo subida ang mga sakop may galas Nordic. Oh, sige, so amping mo niya Nord sa pag subida niyo sa area ha. Oh, niya di ba tama ingog paspas eh, pero dali-dali agamay. Tara, mas okay ang atong tirada mga higala. Welcome sa tumbag para gumanoban sa Bullseye. Pero kami may galang mabati tagaroon on air mga katropa. Dinhi sa 101.7 oh, maura man sa amu amay galas tago 107.1 ya 101.7 XFM Bukidnon din himay galas sa may Malaybalay area o sa may Valencia City o sa kinatibukan may galang provincias Bukidnon sa maabot may galas lado sa tubag Sibya mayong good morning kaninyong tanan sa ito mga katropa usab din himay galas sa area sa Davao del Norte Davao de Oro, din is Tagum City, o dinhi magaigala sa dining Davao Oriental, o Agusan del Sur, ang palarong pambansa karon ni Arangkada na maigala. Itawag nila ga palaro te Agsur. Alas 7.17 ang dag na maigala sa Nubag Panagumanon. Welcome, welcome, welcome. Awagon ko kamo mga higala, labi na kato mga katropa nato sa Bukidnon. Pwede mo muli-li maigala sa ito ang FB Live karon. Una din sa itong official Facebook page, ang XFM 107.1 Tagum. O gadripon sa akong page, Baigala Katropang Arnel Cortez. O sa atong YouTube channel karon mga kaigsunan. May ubay kitang hataga pagdaga, diri Baigala nga Love Us Lunes Edition. Sa atong mga igalang pagparagumanuban, gumikan kayo, may ubay sa mga panghitabo. Na natigayon mga igala over the weekend. Sabi ni atong nasod karon ay, sao naman lang ni mga igala nga, ang ubang mga nasod ba, naglantaw ra sa tuah. Murag dalakansya siguro ni kay ang kini mga higalang Russia, no? Ipadakop na nila ng mga judge may higala sa ICC. Although, wag ko na mga higala, hindi ko nakapaak. Good kay kanang balaura o kanang may higala ng mandato. Kung musod may higala ang isa sa mga judges niya sa Russia, sigurado bakote yun na siya. Sigurado may higala dakpan yun na siya. Pero di na sila mo, di na sila mga higala mo, di na sila magaigala muadto sa Russia o sa mga relay, mga nasod bitaw nga kini magaigala kusog ang impluensya sa Russia, di na sila madakpan. Kung dala ko ano lang ba, dala gansaw na lang po sa Pilipinas nga. Ganis Donald Trump, ingon mayor Donald Trump nga, ang yung ko ni China nga Russia, nga ipasirado na ito ni ICC kay gusto nila sila na magbuot na. Ako ni gansaw, may gala sa kining Pilipinas. Kay matod pa ni Trump, nga di ko na siya musugot, may gala nga, yama-yamaan na ilang sovereignty. Sa ito pa din, ato adrin, isugot, yay! Kuya, gini may gala itong presidente. Alas 7:19 na, si Lisel Agonsad, wala lagi signal sa radyo katropa. Bago na gani ko na yung burnout. Burnout lagi. Burnout mga katropa. Mga online lang usa ta karon mga kaigsunan. May kuntan sa ito ang aspasa po niya ito ang mga viewers po niya buyag, no? Niabot man na yung 243 may galang mo pa'y paglingkod na ito. Good morning ninyo tanan niya.
1: Bullseye!
0: Sa ito ang mga kaigsunan, of course, dili kompleto mga igala ang ito ang pagpanagumanuban. O di ito magkainom o kape. Timbla ko taon-taon mga katropa. Santon Gold Coffee Mix, gyapon ang atong kauban. Of course, everyday ka na, mga kaigsunan.
1: Bullseye!
0: O Santon Gold Coffee Mix, adun na yung mangustin, adun na yung malunggay, adun na magaigala yung turmeric o chia seeds. Mayo ka na magaigala sa akining mga ga-diet, no? So mga katropa na itong may maras digestion. Na kining turmeric, may isa din magaigala sa atay, no? May isa din magaigala sa itong liver. Kaya ang itong atay magaigala, mura ba ni salaan, no? Sa ito ang mga higalang lawas. Kana na itong ginainom, ginakaon magaigala, si atay ang mo sala niya. Na pagbikil ni atay, patay. Ay mo ga kumpiyansa, no, mga kaigsunan. Ati man ang lawas. O kuminom mo kape kay nakabahin man ni may gala sa itong kinabuhi, arita sa Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Mapalit kini mga igala sa naguna mga butika sa inyong lugar. Yan pa lang ato. O kato mga gapaputi po diha. Wapos sa ni may gala ang gamiton. Ginaman ni collagen o glutathione mga kaigsunan. Sa 21, of course, arita, may gala sa itong pagkampus, Busay. Kabahin, Gabon, may gala sa itong Tulumanon.

0: oras, Miguel, a 23 minutos pasado a las 7. Mike Buntag día, Nats Kushner. CM Medina Sun. Galicano Tim Tim. Uncle Dars Mayong Buntag. Aldrin Arandia New dia sa Davao. Naglantaw gikan dia sa I love 3 times a day. Basta-basta yun siya nga. Shout out niya iyang asawa nga si Tatsuki Andrade Arandia. I love 3 times a day. Uy, hindi na pwede 4 times a day. Watching and listening 107.1 Tagum. Watching live from Polite Laundry Shop, Digato Road, Buhangin, Davao City. Damugin niya, salamat, sir. More power sa imo program. To God be all the glory. Salamat.
1: Good morning.
0: Si Christian. Saan naman po na imong gi-chat, imong gi-missis, Chachan? Yun siya nga. Shout out yan. Nagkagwapo naman kaya. I miss you. Balik na tag-trento ya. Daan naman kong trento ya. Chachan. Unsa Dennis Dudo. Unsa dahi kado. Lisila Gonsad, ma'am, pasensya na. Di sa kita mabati sa frequency stago meron gumikan kay burn out. Analin estimada pada may nani adasad. Wala lagi, may buntag sir, wala lagi mo sa radyo. Burnout gani. Burnout gani. Sa ito mga katropa, there is YouTube. Edito Alabat, Mayong, good morning.
1: Good morning.
0: Yung Prosinia Babael, good morning. Katropa ang Arnel, watching in Simi Valley, California. Hi to Pauline Roberto, here at Simi Valley. Salamat.
1: Good morning.
0: Salamat po. Felix Tuyogon, Mayong Bunta, katropa ang Arnel. Minaw ko, there is, minaw mi diri duha sa akong asawa, Gikas Bulacan. Mayong Bunta, good, salamat. Mayong buntag sad gikan ni Glenn Ongoria. Ellen Chung Son from Davao City, may buntag.
1: Good morning.
0: Si Avel Manlangit nanukad si Dipolog.
1: Good morning.
0: Emma Pablo, good morning, watching here in Renzo Subdivision. Good morning.
1: Good morning.
0: Roberto o Robert Camiging. Good morning, Boss Arnel Nadugay man. Burnout lagi.
1: Good morning.
0: Ah, yung gusto to katropa nagluya ang Nordico. Alas 8 pa ang tirada sa Nordico. Elmer Cañete, uy, arin amigo ko. Good morning, M-Troops. Saan ang M-Troops, Elmer? Mayong aga da, naminaw nami, cellphone ramani. Tanaw nako, pero naka-bluetooth sa speaker. Patamiyaw sa nangapi. Si Ray Kadayday, si Tikyo Tinabal, Bao. Dodong Laid. Si Tony Baidor, siyempre ako na asawa. Oh, good morning.
1: Good morning.
0: Christina Itcobanyes, mayong buntag. So may na adrebe. Dagan maning pinakalit na to aga kuan. Si Yobs Adreser. Wa na noon to. Naulahi ang iba na namidire. Mga classmate grupo ni Maymay nga panting ni Yoyoy. Dere sa bye-bye.

0: ni Jupiter Baho. Good morning. Shout out ni Junrel. Joy nga naglukot og lumpia di Asmandawi. Ay buntag. Henry Wood, good morning. Katropang Arnel. Matod pa ni Pinky Lakson, may fireworks daw sila. Karong adlaw, atangan nato ilang mga pasabog. What happened to this minority? They cannot accept defeat. Ato nang ulatan, may galang unsan ang ilang pasabog. Ro. Basig utot na ilang pabuto. Ramilo Castro Mayor. Good AM, diri sa may pagalian. Ayong buntag diha.
1: Good morning.
0: Si Giovanni Lopez watching here in Cebu, Balamban, sir. Mayang buntag Ros Valenzona. Mayang buntag sa may Santo Tomas. Arnolfo Cabasmas. Mayang buntag, shout out ko sa may Tugbok, Davao City. Sa ako mga ison nga si Rami Ogrutsan Bakasmas. Si Jans, mayong buntag. Si kisama may ni Adrebe. Sa uban ako ma-mention ha. Si Alfredo Hicali. Best regards dihas tanan staff sa Easy Salon Santo Tomas watching here sa my Sydney, Australia.
1: Good morning.
0: Morning, mate. How does my Australia?
1: Good morning.
0: Mimi Boards, mayong buntag. Florespina Cabalfin. Si Grace Hems, mayong buntag, sir. Katropang laing Lunes na pod. Lanog-lanog na din napita sa may San Isidro, Bohol.
1: Good morning.
0: Good morning ninyo diha. Og ni Alexa Asuncion. Good morning, Katropa. Watching from Mawab.
1: Good morning.
0: Frankie Ashley. Good morning, Katropa. Shout out sa Joanne Pharmacy. Listening at Imelda Sambuanga, Sibugay.
1: Good morning.
0: Morning, dia. Si, sa mga idea, magayagalaw. Si, comment lang, mga Katropa.
1: Good morning.
0: Aras 7.28 na ang tag na may galas buntag. Arita sa Laguna, mga katigaran, mga balita, itong hataga, pagtagad, may galas naluman ang bulsay.
2: Bulsa!
0: Una, mga igalas sa itong mga Laguna, balita, lokal. Gabi eh, mga ato na kalabay, gabi eh, may igalan doon na nasay, pagpamusil natin kayon. Hindi may igala sa ato ang siyonan sa Tagom. And batod pa, mga igala, kining mga pagpamusil, no? Ang ilog kunog, Baji, mga igala? Na 11 na 12 na 13 naman. Baji, ilugan? Kung samang taon mo eh. Samtang ang biktima, mga igala karon. As padayon pa, nagpaalim, di mga igala, sabay, tambalanan.
2: Pusa!
0: Samtang, mga igala, dugang pa sa atong mga balita.
2: Pusa!

0: 7:29 πινά μπαγαϊκάλα, αγα, τάκνα σε μουντάγκα. Κακαμπή ο Σάμπτο μέσα με ακούσαν τελσούρ. Ορμαλντάγκη αμπλίχαν μπαγαϊκάλα. Αγα, 66, γαμπνό, 66 να. Παλαρόγ, παμπαντσά. Όργι τα βάγκαρο με γκάλα, ντάμπ ας. Παλαρό, τ' αγσούρ. Μπούσα, μπούσα. Δεν μου προνόσα να χαϊ το, μαγκόν το. Kayaknya kay manubo man na. Dito. Ano na siya mga higala. Samtang sa dugang pa mga higala mga katikanan, ang ibawal ko no sa hugot mga higala nga nagmando o nagpahinumdom ang gobernador mga higala sa Agusan del Sur nga si Governor Santi Cani. Yung pato isa ka-broadcaster, Santi Kane. Ayaw! Ayaw, kul? Oh. Bata pa ko, kul. Ayaw, may gala si Governor Cani nga mga sugarol din yung tagagusan, so? E basin ko nag pustahan bagay gala ang mga kuan ba? No? Mga dula. No? E basin na mo, kuan nga, o sige, dinay may sa bukid nun. Sa maning bukid nun. Northern Mindanao ba? Oh, Region 10. Kaya mo dula ang bukid nun niya Davao. Region 11 o Region 10. Kaya siyempre, magsangka magina kay palarong pambansa yun. Hindi mo yung nagagusan, gab nga, Adricos bukid nun. Adricos, o yung bang, yung bang tagapatin ay nga, Adricos Davao. Hindi mo yung ang taga, San Francisco nga, Adricos taga bukid nun kay Kusog Managan. Oh. Bawal na, mga katropa. Ay madakpan, o impas. Pusat! Ganong nagkagagdala katropang master nga It Me Games? Nabuha ang isa? O na ho? Eksakto ang buto ko. Iyon ay mo si Nina. Samta may gala. Dugan pa sa mga balita. Diri mga igala sa Bukid Non. Doon ay 2,600 kaya mga ordinance violators sa Normin na sikop sa 1 week long operation sa PNP mga katropa. Samtang duha ka drug suspect may galatiklo sa bypass operation sa Quezon, Bukidnon mga kaigsunan. Yapoy forward truck nasunog mga katropa. Yapoy mga igalay lalaki giloba patas batano suspects mandahikan kabanglasan mga kaigsunan. Sa dugang pa mga igalay mga katikaran aritas balitang nasyonal. Sa mga nagkumalita nasyonal, unang-una, may gala sa atong iskutanan kay si former spokesperson Harry Roque. Nagka na yun, mga igala nga, nanubrag yung kunupod ang ICC. Kung sa'y subrahas ka, subraha. Nanubra mga igala sa ilang pag-claim of jurisdiction bisan sa mga nasyon nga dili na o wala na mga higala sa ilahang o dili na under o nag-withdraw na sa Rome Statute mga kaisunan.
1: Busay kauban si Katropan Arbel Cortez.
0: Busay ato na mga igalang hataga badagat gumikan kay sa laing bahin dakong sagpa sa ning panawagan karon may gala sa o banat sa presidente sa Amerika nga si US President Donald Trump nga to sa ICC o nanawagan may gala nga to sa China o Russia nga tabangan aron mga higala nga mabungkag kining ICC kay matod pa wa ni jurisdiction mga higala ngadto sa mga nasod kay nagclaim og matod pa ni Donald Trump almost universal authority. Yung pa si Trump nga mas pilion kuno niya mga higala ang patriotism rather than globalism. So usay take anis Pilipinas. Okay lang ta. Oh, okay lang ta mga higala. Kaya ang atong NBI, mura naman sila mga igala o mga sulugoon sa ICC. Samta mga igala, dugang pa sa mga katikaran ng atong ataga pagtagad. Si Attorney Harold Respicio, no? Kining Vice Mayor mga igala dito sa may Reina de la Mercedes. Dito mga igala si Isabela. Nga paulanan o daghang kaso no, sa NBI mga katropa labi na. Matod pa ang mga unlawful utterances. Nade nga na. Hindi kinita kumbiyansa ni Gab kay pwede kang kasuhan ni Matibag. i-charge ka niya og unlawful utterances. Talawan pinawa. Palaban og kaso, mga igala. Alas 7.34 na ang Taknas Buntag. Dali lang mga katropa. Tubago na ako na inyong pagutanan. Ano dita makuha sa radyo ron? Samtang mga kaigsunan, Senadora Amy Marcos, gusto mga igala nga imbestigahan, pag-usab o tingkayo nasad. Hindi mga igalang flood control anomaly upang mag-ipuninoon ni Mahuman. Oo, mas maayo ko no mga igala nga uting kayo na sad ni pinaagi maigala din sa Senate Blue Ribbon. No, kay total, wa pa man maigala yung final nga report ni Ping Lacson. No, ang kani maigala nga Blue Ribbon Chair. Ang iya is partial final. Nanaroon siya yung partial final report. Oh. So, sa maong report, siyempre, ay na pag-expect maigala nga na ay mga dagong tao mabanggit diha. No, ari na gina siya, abay na sila kuan. Jingo Estrada, no? Gani karon si Senador Rodante Marcoleta, kasuwa na san sa ombudsman. Murabag ang tanan mga igala mga kaalyado ni VP Sara ron. Diyan na manam sa pictos mga igala sa admin. Wagid mo ika-asdang sa 2028. Muna mga igala nga ni Ugong na sang istorya karon. Simba ko lang yung taon mga igala, hinautodang adin ni Madayon. Kanang gitawag nila CONAS or constituent assembly. Nga aron ko no mga higala nga mag lead ngadto sa no election sa 2028. Bullseye. Hinaot mga higala nga di na matinuod. Kay matinuod na mga higala, Marcos forever. Antos gyud ta mga higala og matinuod na murag diha na gyud ta mga presyo aniga.
2: Istorya ep.
0: Or, duwari opsyon na na, mapriso, mga igala, or, kaya mukuan na, ito mo na, may. Oh. Padong naman nag-appeal, mga igala, nga itong freedom of speech, matamakan. Labi na karon nga, wala kayo sila gapansin na mga sa newspaper o mga radyo. Ano sila sa online, mga igala? Ano sila sa online, magsigi o panakop? Or, aga, isa ka opsyon, muundang ani. Puyong malinaon, mananong o balanghoy. Total, kaibaho man ko bang hornal. Ito ganing Sabados, kanindot paminaon lagi gab sa mga kanang huni bito sa mga tikling. Huwag kailangang madungog ba? At say, kuan, kung pagkalamia kayo mga higala, tirapi yun siya. Pwiperte yung tirapihan yun. Bullseye! Bullseye! Ay, simba ko lang yung tao, may galang, Madayon na ginaingon nilang kunas-kunas, ipitana. Kamu musugot mo ana. No? Di ba ka may gala mag-alsa ang Pilipinas ana? Nga klase na. Ah, kuan man siya kana bang kabahin man na may gala sa atong konstitusyon ang magunay kuan diha. Provision diha may gala, no? Pero kung gamito na bas isip gahom, no? Para mapatunhay ang ilang mga plano. Sigurado ko may gala. No, ang maipit anang yanong ng suranon. Bullseye! Galisod na mga nitaro, wapa ni katiwas, may galas unong katuig. Samot na ni mga igala ni mo. Nahubas na mga gani, may galang panod na lang sa Pilipinas. Wapa ni mo abot o anong katuig, may gala ni. How much more if mo abot ni may galag 20 mo, sundog ni sa amahan. Okay. Kana, kuan na siya ka na bang... Ustawag ni mga igala, kanang kategorikal na ng pangutanahan. Oo, mga kaigsuunan. Pero, simba ko in town. Kung muabot, mga igala, mapariha itong amahan. Muabot o bisang mga napo o 15 lang, wala na tayo umuyan eh. Alas 7.38, mga igala, ang dagna sa itong bagman ng kumanuban. Samtang dugang pa sa mga katikaran. Si Mayor Baste Duterte. Ibanatan sa BBM. Sa Nuga Baris sa Tas Norte. Nanay nagpurma-purma karong managan. No, nanay nagpurma-purma karong managan. Wala ginaginaingon ako, di man po na sila tanan buutan. Pero naagyo'y musakay. Ani mga igalang pagbutar sa mga kongresista o yes. Ngadto sa kining impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dili na mga igala diri sa Davnor. Oo, sa uban pang mga probinsya, posible sad na sila mga kaigsunan. Pero may kaingon ka, do you think mga kaigsunan nga kana mga musakay o mudas pangalang Bipisara, mga kuan gyud na sila, mga nahiuyon gyud na may gala ang ilang kausa ngadto sa Vice Presidente? Maybe not. Ang ilan na nila mga higala nga basta lang magamit ang pangalan. Ano magunang ng politika? Gamitan na yun naman. So ka na, may higala tumatag ang magtagad. May buntag diha kung saan yung timbayaon, ha? Good morning! John Michael Dixon. May buntag ni Muria Kawander. O okay, siya nga, pagsimba ko nga mahitabo na, impas yun ng atong nasod. Kita nga ang ato nagyod tas pundos kabukiran ani mananom ug lagot mon lisod sa tag pundo tas kabukiran kay mo betoy rason sa una nga nay mga namuyo ug bukid namalhin og patag namalhin og ganang daplis kasada nga naman labi na si Marcelo sa una mga kaigsoonan agian kag sundalo siguro di na pud ingana ang sundao karon buuta na man gudiron sa una may gala maagian ang imong manok diha impas maagian ang imong gwapang asawa da sim impas na. Kung no, nagka mga pag-abuso, mga igalas, tawhanong katungod. Human rights violation na isgutan. Nya ilang mga igalang gina kuan karon kinibag ilang gina-portray nga ang mga Duterte, libu-libo ko nung gipatay. May manag siya mga igalay na pull and trigger. Naka ng mga nanukol, mga igalas, droga. Kung atong isgutan, ang mga kamatay, mga higala, nga nahitabo, no? O pagpaglapas sa tawhanong katungod, ang dunay resibo kato Marcelo may galas amahan ni BBM. Ngayon naman, nakabayad ang gobyerno ato. Pagkauman may galas Marcelo nakadawat o cheque mga higala mga Marcelo victims. Diba? Hantod pa ganito mga higala mga year 2000 pang siningilay sa gobyerno ato. Kung nagianam sa nila mga higala at panguha kato mga ginatawag na ill-gotten wealth no sa mga Marcos. Karon na inabilin may gala nga kuhaunon pa sa gobyerno, asa pa? Nang ipapaliktad naman nila may galang desisyon. Bullseye! Makuha pa rin mo na may galang presidente na mag-anak sa kagang laki. Nakalibot mo nga. Tingabi to ko. Katong mga tao may galang apertig. Ipangulata sa una sa Marcelo may galang ni Marcos. Pag-abo, pagdagan sa anak may galang ni Marcos lang gihapon. Usa na mo. Sa 7:42, si Sulaiman Maliyawaw, may buntag. Marso 2, good morning. Good morning, Sir Arred. Greet na ko akong asawa, nga si Teresita Basitas, sa iyang ika-35, sa ilang, o sa among, ika-35 wedding anniversary. Congratulations. Congratulations niyo niya, for staying together for 35 years. Kana 35 years kami niyo, hindi kayo gumutuo, puro nalipay. Nagi mga panahon na nang kinambrasay. So, kineng, ang sekreto, yun may galas kami niyo, umudog ay agwantahanay. Anarang yun na. Hindi ka kagwantahan niya, kabahinas kinabuhi ay yung sun. Kaya mo sila nga, kana ko nung magminyo, lumagay na sa tahimik, di kinatinood. Tahimik, ang buhay single ka. Huwag mamukaw ni mo, huwag magmandar ni mo. Huwag magpugos yung mga trabaho ko, di. Magsige ka kulob-kulob, di. May gala. Bahala ka sa mong buhay. Pero maminyo ka mga katropa, di ka kabangunog sa'yo, ah. Impas ka niya. Si, kisa pa maminyo, ah. John Levy, may buntag. Si Frankie Ashley. Naipangunta na po si, ganay lang, ha. Antonieto Toleros Buhisan Cebu. Josefina Tapakal, nganong wala ka sa radyo, Sir Arnel? Brownout niya ni. Brownout in town. Nords, saka na mo, Nords. Nirepira na in town na itong pusti nito. Kaya nagsigi ng pangita, nganong watas kahanginan ni. Pangita, magiging itong mga listener, bay. Sige lang, taon-taon, mabalik na. Kung dako ko na itong damage, bay. Sa ilong alaw sa aming, di may mabati, ha? Si Chris Renmier ba yung buntag? Uy, dinide sa itong YouTube. Nabahanan na ba rin ka-comment nga rin? Sorry kayo. Mananako ma... What? Si Prince Jonas Inigo. Good morning. Diyan sa may Cavite. Si Romulo Tampos na mista. Diyan sa may Suong Mactan. May buntag diyan sa Suong Mactan. Mista diyan ninyo rin. O si Marcel Paxley. Good morning from Mingla, Cebu. Ay, buta dias taga Mingla Nilia. Si Joseph Parr from Santa Josefa, Agusan del Sur. Jairo Contayuso. Good morning, kadropang Arnel. Dili lagi madugog sa radyo inyong istasyon. Brown out nga ni. Chris Jonas Iniego, humanaan yari TV. Si Trump, makita dyan ni mo ang iyang strong leadership. Kadropang Arnel. Ining leadership sa Pilipinas, ka presidente, mga igala, ambot sa langaw. Pero, di ka ha? Pinakangilgig mga igala ni ka presidente ka. Mura ka na bang, kana si Poncho Pilato, kabaintihon na. Paasip gawa sa ilabot, may igala sa mga panghitabos palibot ha. Kaya mga, pananitan, impeachment. Wala na siya nga, trabaho man yan ng ano, trabaho yan ng Congress. Mutoog yung kamigala, presidente ka, wadyo kay pagka liba naman yung mga klases, Pangulo. Mutoog mo? Pulsa! Ego, si ako, si aming tama ka, Trabang Arnel, pariho kang Gob Bambari 4, BBM na karon. Iyon pa si Bambari, si Governor Bam, nga kuasa kuno siya ka ng white color. Colorless ba? Colorless. Kung isgutanan ko politika, colorless kay, well, sa nato mabasol, mga kaigsunan kay, in a state of survival karon ang ubang mga politiko, mga kaigsunan. So, ato na nga may gala, di ba po bukapit sa patalim, kapit mga igalas kwarta. Ibisag wala yung kauyon mga igala, alabira lang yung gihapon, no? Daig lang yung gihapon, Marcos. Kay, ayo, may galag, musipiat ka, o impas. Ay, buntag niya, Brian Pagalan, Dong Tuling, Mayong, good morning. Good morning. Si Nestor Quiron, naglantaw, may galagi ka na sumay sinakaban, Miss Ok, Miss Abis Occidental. Good morning. Si Michelle Iniego, from Panabo City. Good morning. Teofilo Untoy Jr., naglantaw, may galagi na sumay kasisang, Malay Balay City, Bukidnon. Good morning. Ay, buntag sa mga taga-barangay kasisang. Sa ni barangay may gala ni barangay kasisang. Amo dun natunga na ba ni kasisang? Mayong buntag ninyong tanan dia. Niyo Pipito, mayong buntag kaning ako atong pangulo, maayo tingali isugbas kalayo ni sad di madutlan. Ah, sa na madutlan. Na 747 na may gala tama na to atong mga pagmanimbaya. Kay hurot na ta greeting sa ni. Mahimo na ta di na ni bulsa ay may written PJ na ni programa may gala puro greetings. Programang tuti. Programang tuti sa una. John Mark Kimpan Bernal. Watching the idol na address Carwell SM nagtrabaho. Asa man ang SM anak, guys? Naman sa SM dinis tago mo pamahuman. Napoy SM may galas Dabaw. Pinaginaghanag SM sa kalibutan. O, Pilipinas na day. Alas 7:47 na. Sugda na to, mga igala. Kaya nga itong isgutanan sa bulsay. Bulsay! Totoo na mga report sa to mga kaubanan. Ikumusta sa daang kuan. Kining bukid nun kung masing doon na sila report. O niya, masing pwede po nato matabukan ang San Francisco. No, kinsay naka-deploy nila dito. Sana yung mga katikaran ka sa palarong pabansa. No, simurang si katropang Ray Alinton masiguro ang accredited. No, kay di maguna tanan makasod sa doon na ramay mag-accredited local media ni ana. No? Si Atagom di ay John Mark silingan data nara mo sa unahan nara mo may diriluyo aning na ipamuel John Mark Kimpan Bernal nara mo iluyo aning na ipamuel ba hawa naman lang magkita na iragay siguro tan hawa naman lang maghihagbas naman lang nan arita may gala sugda na to kay kininahimong dakong iskutanan ang pagdakop may gala o kining mando karon nga dakpo na gyan si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kini of course may gala human nga gi affirm no sa kining ato ang Department of Justice bisan kon ang kini mga igala nga Korte Suprema wa ka bagyo mo decide no sa mga importanteng punto mga igala sa maong kaso pero mao man lagi diha man lakano na gihapon paingon una nga matod pa mga igala ni DOJ Secretary Francisco Porbida Bida nga enforceable o epektibo ang mao may galang warrant of arrest gikan sa ICC nga mao bitbiton sa Pilipino arundak po ng iyang isig ka Pilipino. Bullseye!
3: The Bullseye.
0: Kaya kung warrant o barasyon na ito may gala, gikan sa korte sa Pilipino, dakpon sa Pilipino o dadoon sa Pilipino, i-enforce o siya ka Pilipino, ngadto sa Pilipino, wag yun tayo problema diya.
3: Bullseye.
0: Pero, hindi mga igalang warrant o bares, gikan sa balaod nga di imo, ipagwa may gala o gi-issues korte nga di sa dato. Oh, gisugo may gala Pilipino, nagbit-bit sa mga ang mga hinampak niya ng maong kining warrant o bares. Unya dakpo ng iyang isig ka Pilipino, di ba na may gala pag traidor sa itong kagalingong subiranya ang tawag niya na? Oh, napay mga comment mo ingon nga, abiding the law kuno na. Abiding the law sa inyong mga kigol. Abiding the law. Unsa klasihang law? Lokdog sako? Oh, law. Ha? Dili mga igala sa ato ang nasod kun dili gikas banyaga nga korte.
3: Bullseye.
0: Nakinig mensahe mga igalang Donald Trump, dili baka ni mga igala laparo ngadto sa ato mga igalang kaugalingong nasod paminaw na to gab.
1: XFM Katropa.
4: National Criminal Court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country, violating all principles of justice, fairness, and due process. We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable, global bureaucracy. America is governed by Americans. We reject the ideology of globalism, and we embrace the doctrine of patriotism. Around the world, responsible nations must defend against threats to sovereignty, not just from global governments, but also from other new forms of coercion and domination. International criminal court.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sige,
3: ninot
0: palikon,
3: gan.
0: Oh, ninot palikon. Sige.
4: No legitimacy to national criminal court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority.
0: Okay, stop.
4: The ICC.
0: Matod pa mga igalang Donald Trump. As far as the America is concerned, ICC, why jurisdiction? Why legitimacy? Wa pagyoy authority?
3: Bullseye!
0: Nga na nakasulti ba mga igalang presidente sa Amerika niya na? No? Kaya ang uban mo ingon, ay sulti na ni Trump kay otro man po na siyang gukdunon sa ICC. Gumikan ko ng mga igalas, war crimes. Pero ang point ni Trump mga igala, nga asa man siya nagbarog, no? O sa may iyang hawiran, ang ilang sovereign niya, no? Ang ilang sovereignty mga kaigsunan. Along with your sovereignty, no? Sa imong pagka gawas nun nga nasod, no? Gawas nun ka from mga control may gala sa ubang mga nasod or any international kini mga igalang organizations, no? Because there's no such thing as international authority. There is only international community. Pero sa iskutan ng balao, dapat mupatigbaba o ginang ato.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Being a sovereign nation, of course, mga igala, apil diha ang imong kapasidad nga mupatuman sa imong kaugalingong balaod. Kay kung wala kay sariling balaod, mo bitaw na, nga ang usa ka nasod, mga igala, in a state of war or warring state, mga igsoon, or in a state of civil unrest. Like for example, kana mga naas Africa, some of them, mga igala, Somalia, Banalitan, and the absence of the local courts, no? Kaya di ba mo function may galang ilang korte, syempre, no? So, si Buaton may gala. Di ang musod ang mga ICC, no? Di ang musod may gala ang United Nations, particularmente, kining ICC, no? Kining under sa Rome Statute, mga kaigsunan. Kana, kung ang usa ka estado, ang usa ka sovereign nation, na wad-an siya mga gala sa iyang kapasidad, nga mo patuman sa iyang sariling balaod. Ang pagutan na ron, no? Ang Pilipinas ba, nawad-an na bata may gala sa kapasidad nga mo execute, mo enforce sa ato mga igalang balaod sa Pilipinas?
3: Bullseye!
0: Naga nag-question ka ron mga igala sa usaka international law expert. Kini mga higalang pagdakop ang Pangulong Rodrigo Duterte, pagpriso sa iyaha dito, o ang sunod karon mga higala, mao ang pagpangita kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Gi-question mga higala sa Osaka international law expert nga dunay sayop may galang gihimo sa ICC, no? Kay ang ginahuptan nila karon mga higala nga bisan ko no kung mihawa na mga higala sa uniwithdraw na ang Pilipinas, no, sa ICC or sa Rome Statute by, no, doon ko nagihapon gumikan kay ang pag-file din ng kasuha, no, mga katropa o ang kinibang investigasyon at sugod sa panahon nga membro pa kuno ta. Pero kay ila man ang gi-define karon nga ang giingon de may gala sa Rome Statute katong formal and authorized investigation. Kanon sa balang nahitabo ng formal and authorized investigation? Tangura man na. Muna'y nakusaway karon mga kaigsunan. Si Roselda Olsen, good morning, Idol Katropang Arnel Bisan, alas 12 kadlaon, alas 2 day, alas 2, wala pa ko matulog kay nagtanaw ko sa imuhang live, kay holiday na Monday, walay work Monday, watching from Norway, Santo pa Domingo paskadla, Lunes paskadlaon day aron sa Norway. Good morning diha.
5: Good morning.
0: Salamat kayo sa pagtanaw. Good morning, sir, watching from Matanao, Davao del Sur.
5: Good morning.
0: Sa atong 743 viewers karon sa YouTube, mayong buntag ninyong tanaw, salamat.
5: Thank you.
0: So, matod pa ni Donald Trump, wa mo'y authority, wa mo'y jurisdiction, wa bagin mo'y legitimacy. Asa man siya nga standpoint may gala o nikuhag kusog sa ilang soberanya, no? Sa ilang soberanya nga naman, ang korte may gala sa Amerika functional, no? Ang tanan may gala nga pagpatuman silang balaod functional. Na mo'y masagaroon ng uban nga usaw man napagukod si Trump o sa Amerika ni Mugok doon nga di ba ginadakpon may gala silang kaugalingong balaod?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Di man tingali mga katropa na ikunihan na. Kaya nga naman, namay mga nasod gani nga kung doon ay mga kahiwian sa ilang mga higala na himo sa ilang mga leader, sila man mismo mga higalang mutaral, sila man mismo mga higalang mudako.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:57, panayon na gab.
4: World, responsible nations must defend against threats to sovereignty, not just from global governments, but also from other new forms of coercion and domination. International Criminal Court.
3: Bullseye!
0: Alas 7:57, ang mga judge ko sa ICC, matod bang Donald Trump, no? May maning mga leaders sa nasod kay elected man eh. Kaya sila, kisa may kapili na nila may? Ha? Apil ba kas kapili nila? Doon na ba kay kabahinan may gala, di asya mo ang nakabutar ba kaya na nila? Wala. And unaccountable. Oh, kanto mga higalang ilahang chief prosecutor nga si isa to Karin Khan, oh nga manyakol man dako magigala gigukod ba sa ilang kaugalingong korte magigala dili kay di kuno to crime against humanity kay sexual abuse ra kuno to unya kinsay mo sanction sa ICC mga katropa sa to pa dili na natinuod ng no one is above the law. Dili na na siya tinuod kay kanang abini mo kanang term may gala nga no one is above the law gikan pa na may gala sa karaang Roman law, no? Kay kini ato mga balaod balaod Pilipinas, balaod sa kalibutan, dako kayo mga higalang impluwensya sa kuan Roman civilization dia, especially sa balaod, no? Kay ato mga principle sa balaod may gala binasi gyapon na sa kining Rome kanang mga Roman maxim gani. Like for example, kumingon may gala nga Nemo est suprema lex. No one is above the law. No? Di na natinood. E kanang no one is above the law, it is true to all. Mga igala. Amerika ka man, Pilipinas ka man, South Korea may gala. No? Tinood na, gawa siguro kang Kim Jong-un. As far as the democratic countries or nations are concerned, gihupta na ito ng ginatawag may gala nga no one is above the law. Kaya naman, gibuta na ito ang balaod in the midst of us. Araw niya kita mga higala, mutamod sa balaod. Bumito ng matag nasyon, dahil sariling balaod. Kaya para mo na itong sundon. So, sa pulos may gala, ang sariling balaod sa usa ka nasod, nga ang matuman di ay katong balaod gawa tayo labot. Oh. Itong balaod may gala, gawa dyan tayo pakialam di. Nga kanang atong konstitusyon, ma-ratify na siya, bay, muagi ba inag-plebisito? Pag mo answer kag no di, adi kina ma-ratify. No? Kanang atong mga opisyal gibutang di, may son. Mabutang na diha by the virtue of election, no? Of kini mga tao may galang na nagabutang and trusting their power ang ilang atong gahom, atong isalig nga ito mga igalang, nga ito sa mga leader. No, mo man ay lintungan na yun yan. Karon, pag-abot sa ICC, kinsa may manukot nila. Panalitan mga igalang atong ilahang chief prosecutor nga upaw. Ha? Nga doon na mga igalang kaso sa kini sexual abuse, nabay nanukot nila? Punong tanitanawon sa itong nasod karon. Kaya nga itong mga igalang, even ang atong chief justice, no? Ang atong CJ mga igala, nga mo ay nagdumala sa ito ang kining co-equal branch of government, nga mo ang judiciary department, no? Impeachable ka na! Anong-anong corona? No? Nga ang kinabuhi sa nintawon, giguba mga igala nilang Risa Hontiveros? Notado na kayo ng mga tawana. Oh, nga ma-justify magin itong iyaha mga igalang gidumtan rato siya kay iyang gidutan tong kaso may gala sa Hacienda Luisita na pildi ang presidente.
3: Pupulsaay!
0: Bisan diya sa ito ang balaod o naghawid may gala sa itong pinakataas nga korte sa Pilipinas, impeachable ka, oy! Ang atong chief justice, no? Impeachable ka na. Ang atong vice president, impeachable. Ang presidente, impeachable. No? Impeachable ka na sila, mga kaisunan. Ang pangutana, ang tanong. Kana mga taga-ICC o makasa, kinsa may mo impeach. So tama na sila may...